0: da kara ga shugaban hukumar bincike na kasar a ranar Juma suna nema a duba kwangiloli da gwamnati ta bayar a didi lokacin da aka fuskanci sauyi ta fuskar shugabanci bayan da sojoji suka karbi ragamar shugabancin wannan kasa. Kungiyoyin da suka shigar da wannan bukata suna karkashin inuwar wasu kungiyoyin kusan 100 na kasar ta Mali da ke yaki da cin hanci da rashawa. Suna fatan majalisar sojin kasar za ta fitar ko bayar da bahasi bayan shekaru 6 da hawa karagar mulki na wannan kasa. Yanzu haka ana da tarin laifuka da ya dace kotu ta mayar da hankali a kai, kamar yadda wani jami'i daga cibiyar kungiyoyin masu yaƙi da cin hanci da rashawa ya sanar. A wani sabon mataki na kawo gyara ga tafiyar gwamnatinsa, shugaban kasar Gini Kunakiri Muhammadu Dumbuwa ya sanar da kafa bukatu 5 marasa sassauci ga ministocinsa, matakin da ya dau dan lokuta bayan taron majalisar ministocin kasar, inda ya bukaci su saka kaimi wajen yi wa mutanen kasar aiki kamar yadda dokoki suka yi tanadi. Baya ga tsaftace aikin su, Dumbuwa da ke cika shekaru 5 da hawa madafan iko na wannan kasa bayan jin mulki da yawa Alfa Conde a ranar 5 ga watan Satumba 2021, Dumbuwa ya lissafa bukatu da dama ga ministocinsa. A kasar Cape Verde, hukumomi dazunan suka sanar da aiwatar da zaman makoki na kwanaki 2, inda aka bayyana mutuwar mutane kusan 25, galibinsu yara da matasa, a daren jiya Asabar a wani hadarin mota a kasar Cape Verde a wani lokaci da suke kan hanyarsu ta zuwa tsibirin Fogo. Wakilin hukumar kare fararen hula na gundumar ta Sao Felipe ya sanar da cewa ba wannan ne karo na farko da aka taba samun yawan mamata a hadarin mota ba a kasar. Rahotanni daga hukumar na bayyana cewa an samu wasu mutane da suka samu raunuka masu tsanani wanda kuma aka garzaya da su asibiti. Gwamnati ta ayyana zaman makoki na kwanaki 2 bayan wannan hatsari. Kasar Koko tsibirin Guyana za ta karbi bakin haure daga Amurka, bakin da aka kora basu ga wata yarjejeniya da gwamnatin wannan kasa ta kudancin Amurka ta sanar a yau Asabar, a ji Asabar a gafarce ne tun bayan komawar shugaba Donald Trump fadar White House a shekarar 2025 ya fara koko aiwatar da wani gagarumin shiri na mayar da baki mara takardu kasashen su. Yanzu haka jami'an yaki da bakin haure na farautar su a birane, wanda kuma muddin aka kama su ake dawo da su kasashe. A Liberia, an saki tsohuwar mataimakiyar shugaban kasar Jewel Howard Taylor, wacce ake tsare da ita bisa zargin mu'amala da ko masafarar miyagun kwayoyi kenan a wannan kasa. An tuhumi wannan mata mai shekaru 63, tsohuwar mata tsohon shugaban ƴan tawaye kuma shugaban kasar Charles Taylor, wanda ya shugabanci kasar daga 1997 zuwa 2003. Labaran da zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International, RFI. Jakadun Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner sun isa Kiev a yau Lahadi, inda aka shirya ganawa tsakaninsu da shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky bayan tattaunawa da takwaransu na Russia. Mutanen biyu sun isa ta jirgin kasa ta Kiev daga Poland, kamar yadda wani mai ɗaukar hoto da kamfanin dillancin labaran Faransa ya tabbatar. Shugaban Lebanon Joseph Aoun a yau Lahadi ya buƙaci Washington da sauran ƙasashen duniya da sa matsin lamba ga Isra'ila na ganin ta dakatar da kai harare yankin Lebanon, wanda ya sandiyar mutuwar mutane 4 a wannan safiya. A yau Lahadi, ƙasashe 8 na musulmi suka yi Allah wadai da kirin da yan ministocin Isra'ila suka yi na cewa za su kore Falastinawa daga yankin Gaza. A ranar Laraba da ta gabata ne, ministan tsaron ƙasar ta Isra'ila ya tabbatar da cewa gwamnatinsa a shirye take ta kaddamar da wannan shirin domin mamaye yankin na Gaza gabaki daya. Ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, sandanmu da jimirin sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirinmu Zagaye Duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin labarin da muke gabatarwa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a, tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi waiwaye kan sukar kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi na cewa arewacin kasar ya fi amfana da manufofinsa, sai batun yunkurin juyin mulkin Nijar da ya ɗauki hankali, da kuma rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gano katsalandar ɗin ƙasashen waje ne ke rura wutar rikicin tsara rayuka. To bari mu faro da Najeriya kamar yadda yake, inda jam'iyyun adawa suka fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar wajen hadakar da za ta fitar da dan takara ɗaya tilo mai karfi.

0: wanda zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a 2027, inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan hadaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne, wato shekaru hudu kacal akan mulki. Kuma akan wannan batu ne Michael Kudusin ya hada rahoto.
1: Rashin halatta jagororin adawa biyu a Atiku Abubakar da Peter Obi ya sa wasu sun fara diga ayar tambaya akan wannan taro. Sai dai ɗaya daga cikin jagororin kungiyar G100 da ta shirya taron, Dr. Ibrahim Wadibo, ya ce duk da haka an yi marhaba da taron.
2: Abun daɗi shine duk mutanen da suka zo an ga cewa lalle akwai a Najeriya, akwai wannan zabe da za a yi da yake gabatowa, a haɗu a zama tsintsiya madaurinki daya.
1: Da alama akwai aiki ja a kokarin samar da wannan hadaka, duba da yadda jam'iyyar adawa ta ADC na ganin dan takaranta ne ya fi cancanta a sanya a gaba. Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawunta ne.
3: In dai goyon bayan za a yi, ana goyawa wanda ya fi kowa kwarewa, wanda ya fi kowa gogewa, kuma wanda ya karba a wajen mutane. Kuma duka 'yan takarar nan da suke takara a jam'iyyar adawa da kuma gwamnati, a yau a Najeriya ba a gobe ba, babu kamar Allah Atiku Abubakar.
1: A wajen Yunusa Tanko, jigo a jam'iyyar NDC kuma na hannun damar Peter Obi, idan aka bi ADC ana iya tafka asara ganin irin rikicin da ke cikin gidanta.
4: Lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shi ne kafin a fita ita ADC kenan. To kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu. Ina tabbatar maka, idan aka ce an yunkura an tafi ADC mut, wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC.
1: Yayin da kungiyar G100 ke ci gaba da aiki da kwamitoci biyar da ta kafa, babban yakin da ke gabanta shine yadda za ta haɗa kan manyan taurarin siyasar hamayyar ƙasar.
0: To har yanzu dai muna Najeriya, inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI. Bisa dalilan cewa hakan zai keta haƙƙinsa na sirri ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakarsa ta diplomasiya. Ko me yasa sai a irin wannan lokaci na zaɓe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe ke cin kasuwa? Sannan wanne irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara? Tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya, Farfesa Kamil Sanifage daga Najeriya.
5: Gaskiya irin wannan daman siyasa, musamman irin siyasar mu ta Najeriya, ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba, sai dai domin cewa shi ɗan siyasa komai zai yi ƙoƙarin ya ga ya ƙara mushi tagomashi, ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan. Haka shi sa ake ta kokarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign din da ake yi na 2027. To a gaskiya duk bangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu karin tagomashi ne. Su waɗanda suke so a fito da shi, babban muhimmin abu shine zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban ƙasa kaman yana da wannan laito. Wannan zai sa domin a dokokinmu na Najeriya ai irin wa'annan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke ɗan takara ko a hana shi takarar.
0: RFI. Bugu da ƙari, iƙirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi cewa yankin arewacin ƙasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga masu ruwa da tsaki, inda kungiyar al'ummar arewacin ƙasar da wasu ƙungiyoyin yankin suka caccaki kalamansa. Suna mai cewa a maimakon ci gaba, manufofin shugaban sun mayar da yankin arewaci biyar talauci. Kuma a kan hakan ne Michael Kudusin ya tattauna da shugaban kungiyar tuntuɓa da haɗin kai ta arewa, Dr. Haris Harun Jibril.
6: Gaskiya wannan ba za ka ce haka ba. Arewa ta mori wa'insu abubuwa, amma menene abubuwan da ake kimantawa da su? Na farko, arewa tana kallon cewa ita ke da population. Na biyu, ya kamata ita ta bada ƙuri'u masu yawa. To amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ya ce ya mora, ya ji daɗi wanda 100% zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba, shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya. Na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni, saboda na san na masa abinda ya kamata. In har ya yi din, to ai ga result ɗin yana gani yanzu. In bai yi din ba, ga result ɗin sai za a gani.
7: Ana iya cewa lokaci ya kure wa wannan gwamnati kenan ta yi abin da ya dace wa arewa.
6: Gaskiya lokaci ya kure mata. This is my own perception. A matsayina na ɗan boko, a matsayina ni ma ɗan kasuwa, a matsayina kuma na dan siyasa. Kuma dan siyasa ina jam'iyyata ne, ba wai ma ina wani wuri bane. Amma mu kanmu mun kasa me za ka tallata gwamnatin da shi. Ba maganan ƙarya.
8: RFI.
0: To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda al'amura suka fara daidaita musamman a babban birnin kasar Yamai. Bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa a wani bore da suka fara tun a cikin daren Juma'a zuwa wayewar safiyar Asabar, lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i. Kuma rahotanni na cewa dakarun hayar Rasha sun taimaka wajen dakile boran na kananan sojoji da suka kauce wa fagen daga domin farmakar babban birnin. Majiyoyi ma sun ce an kashe sojoji da dama tare da kama wasu. Dr. Kabir Adamu masanin tsaro ne a yankin Sahel, ya kuma bayyana mana yadda yake kallon wannan lamari.
9: To na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa, saboda bibiyan da muke yi ya dade yana nuna cewa akwai bawayen su bangarori daga cikin rundunar sojan Niger din wanda suke da korafi, wanda kuma ita gwamnatin da take mulki bata magance korafin nan su ba. Idan ka zo ka hada da irin gwagwarmayar da suke yi da tauran matsaloli na tsaro wanda ke damun kasar, misali irin wayannan kungiyoyi wayanda ke dauke da makamai, cikin su akwai wanda suke ikirarin jihadi, akwai kuma wayanda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke kokarin nuna gazawa na gwamnatin, da matsaloli na tsaro wanda ke shafan yankin Sahel wanda ita kasar Niger take ciki, da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da karfi da danniya ake gaggafiyar da ita.
8: RFI.
0: Sai dai gwamnatin mulkin sojin Niger din ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kisa shirin kifar da gwamnati biyo bayan wannan bore da ya faru kamar yadda muka ce a ranar 28 zuwa da 9 ga watan Agusta, da kuma haifar da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Har yanzu dai muna gabatar da Niger, wato yayin da ake tsaka da shan roman damana har ma aka fara tunkarar alamomin kaka, har yanzu akwai wasu garuruwa har 20 na yankin da magaram da basu samu saukar ruwan shuka ba a karamar hukumar gangara na gundumar Tanut. Kuma mafi yawancin damana jamhuriyar Niger ba ta wuce watanni 3 zuwa 4, domin dai tana karewa ne a watan Satumba in yayi tsawo ya kai watan Oktoba. Ga dai rahoton da ka misali ya hada a kai.
10: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20, domin har izuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama basu yi shuka ba, kamar da yadda Lawal Sale wani jami'in gidan gona a Tenute tabbatarwa a Rafai Hausa.
11: 20 din kamar 12 sun shuka, amma dangance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu, amma akwai gari 8 wanda sam wanda suke samu bai isa ba a shuka. Kamar misali millimeter 3, millimeter 2 su ne can cikin ƙaramar gundumar ta gangara.
10: Mamman Nura na garin Tagis da ke ƙaramar hukumar gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro.
12: To gaskiya dai damana bana tana ba mu tsoro. Duk uti yayi ya kare, ba mu samu ruwa ba. Yanzu da ya gashi September ne muka shigo mu. Gashi nan da ya damana tana ba mu alamun kamar kaka ne yayi, kuma dai mun goje mu gaskiya ba kaka bane ba. A yanzu kan tunanin nake maka ko wanda ba ayi ruwa mu.
10: Shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalinsu ya tashi kan wannan lamari ba, domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki.
13: Inde manomi ne kirkiye shi wannan abun ya shafi kowa, tunda abun da ya samu dan uwanka ya same ka, ko yana kusa ko yana nesa, Allah ka masa wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma. Wannan yanayi kawai abu ne daga Allah, zamu cewa babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan.
10: Masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa.
0: Sai mu je jamhuriyar Kamaru, inda bayanai ke nuni da cewa mayakan Boko Haram sun matsa wajen kai hare-hare kusan kowace rana, musamman a yankunan Mayo Saba da Mayo Sanaga daga yankin arewa mai nisa, inda a yanzu mayakan na Boko Haram da sauran tsagin da suka balle daga cikinsu suka mayar da yankin wata muhimmiyar cibiya, musamman wajen ɗaukar kwamandoji baya ga samun makamai. Ga dai Nura Ado Suleiman dauke da ƙarin bayani a kai.
14: Salasin Dalanga da ke aiki da wata cibiyar bincike kan lamuran tsaro a garin Marwani ya jagoranci bin kokofin sabuwar barazanar, inda ya kara da cewar a kusan shekaru biyar da suka gabata mayaka daga kamar da dama ne suka cira zuwa mukaman kwamandojin Boko Haram.
15: Ce sont des enfants du terroir.
1: Yan kasa ne su, don haka sun san hanyoyi, sun kuma san mutanen da za su rika taimaka musu da bayanan sirri ta hanyoyin ko dai fallasa cewar sojoji sun musu kwantan bauna, ko kuma nuna musu mutanen da za a iya biyan diyya kansu, ko kuma su biya da kansu.
14: Yayin hare-haren na baya-bayan nan, mayakan na Boko Haram sun fi mayar da hankali ne kan satar abinci da dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane, abinda ya sa kungiyar ta Boko Haram baiwa mambobinta da dama 'yan kamaru mukaman kwamandoji tare da sanya ɗaruruwan mayaka a ƙarƙashin su. A cewar Salasin Dalanga, mafita daga wannan barazana ita ce mahukuntan Kamaru su samar da shirin afuwa da zai ba su damar karɓe makamai daga hannun mayakan.
15: Si il y a des programmes de reddition.
16: Idan aka samar da shirye-shirye na yin afuwa musamman ga mayaka 'yan Kamaru, za a samu sauƙin gano jagororinsu waɗanda ta haka za a ja ra'ayinsu ajiye makamai cikin ruwan sanyi. Hakan kuma zai rage yawan hare-haren da ake kaiwa cikin Kamaru.
14: Wata ƙididdiga dai ta nuna cewar cikin shekarar bara, yankin arewa mai nisa na Kamaru ya yi fama da hare-haren Boko Haram fiye da sauran wuraren da ke zagayen yankin tafkin Chadi, duk da cewar har yanzu mayakan na Boko Haram sun fi ƙarfi a cikin Najeriya.
0: Lauyoyin mutanen da suka tsallake rijiya da baya da 'yan uwansa a yayin kisan gillar da aka yi a lokacin zanga-zangar 1960 a Afirka ta Kudu sun fara ɗaukar matakan shari'a kan gwamnatin ƙasar, suna masu neman janye hana neman a biya diyya ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. Karibullah Abdulhamid na Madobi ya haɗa mana rahoto.
17: Kisan gillar da aka yi a yankin Sharpeville na Afirka ta Kudu ya zama wani mummunan lamari a lokacin da ake yaƙi da mulkin fararen fata, inda kisan ya fito da girman cin zarafin da ake fuskanta ga ƙasashen duniya. A yayin wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan Maris na 1960, an buɗewa masu zanga-zanga wuta a Sharpeville, inda 'yan sanda suka kashe mutane 69 tare da jikkata mutum 180. Mutane da dama ne aka harba yayin da suke tserewa daga wurin zanga-zangar. Dokar da aka sanya ta yawo da shaidar zama ɗan ƙasar ga baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu ita ce musababin wannan zanga-zanga. Wani dattijo mai shekara 87, Abraham Mponkeng, da ke da shekara 20 lokacin da lamarin ya faru, ya ce har yanzu yana tunawa da kisan gillar tamkar a lokacin ya afku. Ya kuma bayyana yadda harbin bindiga ya same shi a ƙafa a wannan rana. A tare da shi akwai 'yan gwagwarmaya da dama a lokacin da suka ziyarci wurin da abin ya faru, wato Sharpeville. Mutane sun zane jikinsu da jan fenti domin kwatanta irin jinin da aka zubar na jama'a.
0: Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilastawa dubban mutane a ƙasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia domin tsira. Abin da ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Ruqayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
18: A cewar ƙungiyar, waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon ƙarancin abinci, ruwan sha da kuma rushewar ɓangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunansu na asali. Sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin kai a Namibia, rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suke fake. Amnesty International ta yi tirda yadda hukumomin ƙasar Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan 'yan gudun hijira hukunci mai tsanani. Rahoton ya jaddada cewa ana tare da yawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi, wanda hakan ke keta ka'idodin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba. Ƙungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia da ta dakatar da duk wani shiri na korar mutanen, kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada, tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu ɗorewa don taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya daidaita. Abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli, babban dalili ne da ke rura wutar kalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka.
0: To nan kuma, rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ne yace katsalandan daga kasashen waje na karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a Sudan, lamarin da ke ba su damar gudanar da ayyukan soja na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa. Yanzu kuma bari mu tsallaka sauran sassan duniya. inda gwamnatin Nepal a can yankin Asiya ta sanar da mutuwar sama da mutum 1000 sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafa kasar a tsakiyar makon jiya yayin da ake ci gaba da neman mutane sama da 4000. Wannan na zuwa daidai lokacin da masu aikin ceto suka gina gadoji na wucin gadi domin isa wurare masu nisa tare da tono baragusan tashoshin samar da lantarki da ke tsaunukan Himalaya domin ceto kusan ma'aikata 300 da ambaliyar ruwa ta sa suka makale. Ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin.
18: Kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar tun da farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet yayin da ake neman wasu guda 546. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba. Ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wutar lantarki ta ruwa, lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal.
0: Idan muka leka yankin gabas da tsakiya, ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face raba Falastinawa da yankin. Ga dai rahoton Kamis Sale kan wannan batu.
10: Ministan na Isra'ila ya ce abinda gwamnatin kasar kawai ke bukata shine Amurka ta sanar da su inda za a kai Falastinawan a jibge. Ya ce gwamnatin Isra'ila ta shirya tsab kuma tana da tsare-tsare na fitar da Falastinawa ta ruwa da ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yi. To sai dai masharhanta irin su Dr. Ibrahim Adamu, mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya da ke zaune a birnin Dubai, ya ce wannan na daga cikin tsarin da Isra'ila ta dade tana son cimmawa akan kwace yankin na Gaza.
19: Wannan dama yana cikin agenda ko kuma tsari da ita Amurka da Isra'ila suka yi. Sai dai shi Benjamin Netanyahu zan ce ya riga malam masallaci ne a daidai wannan lokaci a ganin cewa watan Oktoba mai kamawa za a yi zabansa, don haka yake amfani da irin wannan kalamai domin ya yi campaign. Kuma lalle wannan kuduri ba zai yi ba domin da farko ethnic cleansing ne, wato share wasu al'umma ne. Kuma wannan agenda dama za a aiwatar da shi ne idan an gama aiwatar da wannan agenda guda 21 wanda shi Donald Trump ya kawo shi a matsayin wato agenda ta zaman lafiya. Don haka wannan wato ba abu ne mai yiwuwa ba a daidai wannan lokaci.
10: Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake yin barazanar kwashe Falastinawa daga yankin Gaza ba, domin tun a farkon wa'adi na biyu na shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da a fitar da Falastinawa kusan miliyan 2 daga yankin zirin Gaza. Sai dai bayan kakkausar sukar da shugaba Trump ya fuskanta kan wannan batu ya janye wancan mataki.
8: RFI.
0: Idan muka leka yankin Turai, dubban mutane ne suka bazama kan titunan sassan Spain don nuna rashin amincewa da matsalar bakin haure akan iyaka da ke ci gaba da faruwa a birnin Ceuta tare da cakcakar gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez kan yadda gwamnati ke tinkarar al'amarin. Ga dai Michael Kudusin dauke da wannan rahoto.
1: Zanga-zangar ta zo daidai da ranar bikin shekara-shekara ta birnin Ceuta, wadda yawanci ake gudanar da bukukuwa a cikin ta. Sai dai a wannan shekarar bikin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke tsaka da rudanin kan iyaka. Hukumomi sun bayyana cewa kimanin mutane 50,000 ne suka halarci taron gangami a birnin Madrid, inda ministan manufofin yanki na Spain Angel Victor Torres ya shaidawa gidan rediyon kasar cewa zanga-zangar tana da nasaba da siyasa. Gwamnati ta yi watsi da zargin cewa bata kula da birnin Ceuta ba.
8: RFI.
0: To idan muka sake waiwayar yankin gabas ta tsakiya daga ranar Talata zuwa wayewar garin Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama, tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran din ta sanar da kai wasu munanan hare-hare kan gurare da dama kusa da mashigin Hormuz, kamar dai yadda za mu ji ƙarin bayani daga Abdullahi Isa.
20: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da hare-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa, wanda ke kawo cikas ta fuska tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a dan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna, biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka dade suna rike da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya.
0: Masauraro duka-duka, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
20: Kamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bar mu shakata da wannan waka ko.
2: Mu fara ruki mai ba da tausayi tun akai na gambo tun ina karami dan kanka ne haka. Sada ba ni da tsinka ba da lura sada ban da ragowa ban da tausayi ba ni da imani sa'annan. Ni na ga majatun tashin duniya ta kira har karshen duniya ta ba ni kuma ganin mai rairinta ne dai zama cikin soja. Na yi zama mai ambarayi an dai tara haya da ni. An tare da mutane an matse su inda ita ta mace wadda ta aje karhere mai jin kulu tun da farkon duniya ga ko cikin maza ko mata kai har karshe mai kalangu ba ni kuma ganin mai rairinta. Dwani ina ga na bode nan ganga da injaba na ga mawasa na ya zamne sai ga karama mota uzurce an ka bani takarda wai in tai agum ka ni ce mini ka tsintowa agum ka duk wadanda ka sata an tsare wasu an kashe wasu ina tai wani zani cewa mai mota ya bada bayane ni da kwade halin maroki sai ni ce tsaya ka aci banza ba ni nana. Gane sai ga mota mun ka tai agum ka an ka bude gida sai ne ga da cijo mai gashi da gene ya saje ni ga warin gashi ga kai ni cewa aika min takarda ce ni na aika ma takarda ni ce tuba baba
21: kai ka ga malami ne ko
2: na azali mami yana ashe mugu na dan gatanwa kai ni ce mai tuba baba a saka cikin maya mutane ka dana halin yan yara yara sai sai magana banza da wai ina tuba halan wazo a ce min. Ni ce don Allah baba tuwa sai ce ke don Allah wasa ni ce bani wasa inda kai kai ka bani wasa tun da ka zama tsoho hakan ga kaka dige mai kai saje dubi harin gashi ga kanka nan ko akwai da ni yanzu gashi dangane su ya tabe din tuma ai tun da ba haka
20: nan daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan. Hukumin Kabar sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu biyu bayan hadarin da ya sanadiyar mutuwar matasa da yara kusan 25. Kun ji cewa kasar Mali yanzu haka ƙungiyoyi ne masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa suka buƙaci basi daga majalisar sojan ƙasar dangane da yadda aka kashe wasu kuɗaɗe da kuma kwangiloli da gwamnati ta bayar zuwa wasu kamfanoni. Yayin da shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya yanzu haka ya kafa bukatu kusan guda biyar ga ministocinsa bangaren ayyukan da suke yi wa jama'a duka-duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Ibrahim Tukur ke fi sannin karkari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salam da alheri mu kwana lafiya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan dare a Najeriya mai bincike fannin da ya shafi kudaden da ake kashewa ya buƙaci ƙarin haske kan wasu kudade da aka ware domin tallafawa wasu magidanta a jihohi 35 yayin da a ƙasar Guinea-Conakry shugaban ƙasar Mamadou Doumbou ya sanar da kafa wasu buƙatu ga ministocinsa alamun ba su dama na ci gaba da aiki dangane da samar wa mutane ababen more rayuwa yayin da a ƙasar Cape Verde gwamnati ta sanar da ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan mutuwar wasu ɗalibai 25. Ga labarin yadda muka same su musamma da Najeriya inda mai bincike a fannin kuɗaɗe da ake kashewa a tarayya ya buƙaci ƙarin haske kan wasu kuɗaɗe da aka ce an ware a matsayin tallafi ga magidanta kusan miliyan 329 a shekarar 2025 kudaden da gwamnati ta ware da nufin tallafawa iyalai a fadin kasar musamman ma jihohi 35 wanda bincike ya nuna ta yadda aka fuskanci sabawa doka wajen rarraba wannan kudade musamman ta hanyar baiwa kowane magidanci damar murar wannan tallafi wanda ba a tsara shi ba ko kuma aka yi amfani da kudaden ta hanyar da doka ta yi tanadi in ji mai binciken da gano waɗannan kurakurai ne aka aika da rahoto ga majalisar dokoki ta ƙasa a ranar 17 ga watan Yulin shekarar nan a cewar rahoton an aika da jimillar kuɗi ta hanyar na'urar zamani jimillar naira biliyan sama da biliyan 33 ga gidaje da masu cin gajiyar da aka lissafa yayin tantance jama'a ta ƙasa a faɗin jihohi 35 a ƙasar Mali a cikin wata takarda da wasu ƙungiyoyi masu yaƙi da cin hanci da rashawa suka shigar da ƙara ga shugaban hukumar bincike na ƙasar a ranar Juma'a suna nema a duba kwangiloli da gwamnati ta bayar a daidai lokacin da aka fuskanci sauyi ta fuskar shugabanci bayan da sojoji suka karɓi ragamar shugabancin wannan ƙasa ƙungiyoyin da suka shigar da wannan buƙata suna ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin kusan 100 na ƙasar ta Mali da ke yaƙi da cin hanci da rashawa suna fatan majalisar sojin ƙasar za ta fitar ko bayar da bahasi bayan shekaru 6 da hawa karagar mulki na wannan ƙasa yanzu haka ana da tarin laifuka da ya dace kotu ta mayar da hankali a kai kamar yadda wani jami'i daga cibiyar ƙungiyoyin masu yaƙi da cin hanci da rashawa ya sanar a wani sabon mataki na kawo gyara ga tafiyar gwamnatinsa shugaban ƙasar Guinea-Conakry Mamadou Doumbou ya sanar da kafa buƙatu 5 marasa sassauci ga ministocinsa matakin da ya ɗau ɗan lokuta bayan taron majalisar ministocin ƙasar inda ya buƙaci su saka ƙaimi wajen yi wa mutanen ƙasar aiki kamar yadda dokoki suka yi tanadi baya ga tsaftace aikinsu Doumbou da ke cika shekaru 5 da hawa madafan iko na wannan ƙasa bayan jin mulki da yawa Alpha Condé a ranar 5 ga watan Satumba 2021 Doumbou ya lissafa buƙatu da dama ga ministocinsa. A ƙasar Cape Verde hukumomi ɗazun nan suka sanar da aiwatar da zaman makoki na kwanaki biyu inda aka bayyana mutuwar mutane kusan 25 galibinsu yara da matasa a daren jiya Asabar a wani haɗarin mota a ƙasar Cape Verde a wani lokaci da suke kan hanyarsu ta zuwa tsibirin Fogo wakilin hukumar kare fararen hula na gundumar ta Sao Felipe ya sanar da cewa ba wannan ne karo na farko da aka taɓa samun yawan mamata a haɗarin mota ba a ƙasar rahotanni daga hukumar na bayyana cewa an samu wasu mutane da suka samu raunuka masu tsanani wanda kuma aka garzaya da su asibiti gwamnati ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan wannan hatsari ƙasar koko tsibirin Guyana za ta karɓi bakin haure daga Amurka bakin da aka kora bisa ga wata yarjejeniya da gwamnatin wannan ƙasa ta kudancin Amurka ta sanar a yau Asabar a ji Asabar a gafarce ne tun bayan komawar shugaba Donald Trump fadar White House a shekarar 2025 ya fara koko aiwatar da wani gagarumin shiri na mayar da baki mara takardu ƙasashen su yanzu haka jami'an yaƙi da bakin haure na farauta su a birane wanda kuma muddin aka kama su ake dawo da su ƙasashe a Liberia an saki tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Gerald Howard Taylor wacce ake tsare da ita bisa zargin mu'amala da ko masafarar miyagun kwayoyi kenan a wannan kasa an tome wannan mata mai shekaru 63 tsohuwar mata tsohon shugaban ƴan tawaye kuma shugaban kasar Charles Taylor wanda ya shugabanci kasar daga 1997 zuwa 2003 labaran da zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI jakadan Amerika Steve Witkoff da Jared Kushner sun isa Kiev a yau Lahadi inda aka shirya ganawa tsakanin su da shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky bayan tattaunawa da takwaransa na Russia mutanen biyu sun isa ta jirgin kasa ta tashar jirgin kasa ta Kiev daga Poland kamar yadda wani mai dokar hoto da kamfanin dillancin labaran Faransa ya tabbatar Shugaban Lebanon Joseph Aoun a yau Lahadi ya buƙaci Washington da sauran kasashen duniya da su sa matsin lamba ga Isra'ila na ganin ta dakatar da kai harare yankin Lebanon wanda ya sandiyar mutuwar mutane hudu a wannan safiya. A yau Lahadi kasashe takwas da musulmi suka yi Allah wadai da kiran da ministocin Isra'ila suka yi na cewa za su kore Falastinawa daga yankin Gaza. A ranar Laraba da ta gabata ne ministan tsaron kasar ta Isra'ila tabbatar da cewa gwamnatin sa ashirye take ta kaddamar da wannan shirin domin mamaye yankin na Gaza gabaki daya. Ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci sandanmu da jimirin sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin labaran da muke gabatarwa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi waiwaye kan sukar kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi na cewa arewacin kasar ya fi amfana da manufofinsa sai batun yunkurin juyin mulkin Niger da ya dauki hankali da kuma rahoton Majalisar Dinkin Duniya da ya gano katsalandar din kasashen waje ne ke rura wutar rikicin tsara rayuka. To bari mu faro da Najeriya kamar yadda yake inda jami'an adawa suka fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar wajen hadakar da za ta fitar da dan takara ɗaya tilo mai karfi wanda zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a 2027 inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan hadaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne wato shekaru hudu kacal akan mulki. Kuma akan wannan batu ne Michael Kudusin ya hada rahoto.
2: Rashin halattar jagororin adawa biyu watan Atiku Abubakar da Peter Obi ya sa wasu sun fara diga ayar tambaya akan wannan taro. Sai dai ɗaya daga cikin jagororin kungiyar G100 da ta shirya taron, Dr. Ibrahim Wadibo, ya ce duk da haka an yi marhaba da taron.
3: Abun daɗi shi ne duk mutanen da suka zo an ga cewa lalle akwai a Najeriya akwai wannan zabe da za a yi da yake gabatowa a hadu a zama tsintsiya madaurin ki daya.
2: Da alama akwai aiki ja a kokarin samar da wannan hadaka duba da yadda jam'iyyar adawa ta ADC na ganin dan takaranta ne ya fi cancanta a sanya a gaba. Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawunta ne.
4: In dai goyon bayan sa ai ana goyawa wanda yafi kowa kwarewa, wanda yafi kowa gogewa, kuma wanda ya karba a wajen mutane. Kuma duka ƴan takarar nan da suke takara a jam'iyyar adawa da kuma gwamnati a yau a Najeriya ba a gobe ba, babu kamar Allah ta Atiku Abubakar.
2: A wajen Yunusa Tanko, jigo a jam'iyyar NDC kuma na hannun damar Peter Obi, idan aka bi ADC ana iya tafka asara ganin irin rikicin da ke cikin gidanta.
5: Lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shi ne kafin a fita ita ADC kenan. To kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu. Ina tabbatar mata idan aka ce an yunkura an tafi ADC mut wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC.
2: Yayin da kungiyar G100 ke ci gaba da aiki da kwamitoci biyar da ta kafa, babban yakin da ke gabanta shine yadda za ta hada kan manyan taurarin siyasar hamayyar kasar.
1: To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI. Bisa dalilan cewa hakan zai keta haƙƙinsa na sirri ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakarsa ta diplomasiya. Ko me yasa sai a irin wannan lokaci na zabe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe ke cin kasuwa? Sannan wanne irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara? Tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya Farfesa Kamil Sani Fage daga Najeriya.
6: Gaskiya irin wannan daman siyasa musamman irin siyasar mu ta Najeriya ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba sai dai domin cewa shi ɗan siyasa ko komai zai yi kokarin ya ga ya kara mushi tagomashi, ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan. Da haka shi sa ake ta kokarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign din da ake yi na 2027. To a gaskiya duk bangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu karin tagomashi ne. Su waɗanda suke so a fito da shi, babban muhimmin abu shine zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban ƙasa kaman yana da wannan laito. Wannan zai sa domin a dokokinmu na Najeriya ai irin waɗannan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke ɗan takara ko a hana shi takarar. RFI.
1: Bugu da ƙari, ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi cewa yankin arewacin ƙasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga masu ruwa da tsaki, inda ƙungiyar al'ummar arewacin ƙasar da wasu ƙungiyoyin yankin suka caccaki kalamansa, suna mai cewa a maimakon ci gaba manufofin shugaban sun mayar da yankin arewaci biyar talauci. Kuma a kan hakan ne Michael Kudusin ya tattauna da shugaban ƙungiyar tuntuɓa da haɗin kai ta Arewa, Dr. Haris Harun Jibril.
7: Gaskiya wannan ba za ka ce haka ba. Arewa ta mori waɗansu abubuwa, amma menene abubuwan da ake kimantawa da su? Na farko, Arewa tana kallon cewa ita ke da population. Na biyu, ya kamata ita ta ba da ƙuri'u masu yawa. To amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan Arewa ya ce eh ya mora. Ya ji daɗi wanda 100% zai ce eh wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba. Shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya, na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni saboda na san na musu abinda ya kamata? In har ya yi din, to ai ga result ɗin yana gani yanzu. In bai yi din ba, ga result ɗin sai za a gani.
8: Ana iya cewa lokaci ya kure wa wannan gwamnati kenan ta yi abin da ya dace wa Arewa?
7: Gaskiya lokaci ya kure mata. This is my own perception. A matsayina na ɗan boko, a matsayina ni ma ɗan kasuwa, a matsayina kuma na ɗan siyasa. Kuma ɗan siyasa ina jam'iyyata ne, ba wai ma ina wani wuri ba ne. Amma mu kanmu mun kasa me za ka tallata gwamnatin da shi? Ba maganan ƙarya. RFI.
1: To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda al'amura suka fara daidaita musamman a babban birnin ƙasar Yamai, bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban ƙasa a wani bore da suka fara tun a cikin daren Juma'a zuwa wayewar safiyar Asabar, lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i. Kuma rahotanni na cewa dakarun hayar Rasha sun taimaka wajen daƙile boran na ƙananan sojoji da suka kauce wa fagen daga domin farmakar babban birnin. Majiyoyi ma sun ce an kashe sojoji da dama tare da kama wasu. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne a yankin Sahel, ya kuma bayyana mana yadda yake kallon wannan lamari.
9: To na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa, saboda bibiyan da muke yi ya daɗe yana nuna cewa akwai bayansu ɓangarori daga cikin rundunar sojan Nijar ɗin waɗanda suke da ƙorafi, wanda kuma ita gwamnatin da take mulki bata magance ƙorafin nan su ba. Idan ka zo ka haɗa da irin gwagwarmayar da suke yi da tauran matsaloli na tsaro wanda ke damun ƙasar, misali irin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda ke ɗauke da makamai, cikinsu akwai wanda suke ikirarin jihadi, akwai kuma waɗanda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke ƙoƙarin nuna gazawa na gwamnatin, da matsaloli na tsaro wanda ke shafan yankin Sahel wanda ita ƙasar Nijar ɗin take ciki, da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da ƙarfi da danniya ake tafiyar da ita. RFI.
1: Sai dai gwamnatin mulkin sojin Nijar ɗin ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kitsa shirin kifar da gwamnati biyo bayan wannan bore da ya faru kamar yadda muka ce a ranar 28 zuwa da 9 ga watan Agusta, da kuma haifar da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Har yanzu dai muna gabatin na Nijar, wato yayin da ake tsaka da shan roman damana har ma aka fara tunkarar alamomin kaka, har yanzu akwai wasu garuruwa har 20 na yankin da magaram da ba su samu saukar ruwan shuka ba a ƙaramar hukumar gangara na gundumar Tanut. Kuma mafi yawancin damana, jamhuriyar Nijar ba ta wuce watanni 3-4, domin dai tana ƙarewa ne a watan Satumba in ya yi tsawo ya kai watan Oktoba. ga dai rahoton da ka misali ya hada kai.
10: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20 domin har zuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama ba su yi shuka ba kamar da yadda Lawal Sale wani jami'in gidan gona a Tenut ya tabbatar wa Arafai Hausa.
11: 20 din kamar 12 sun shuka amma dangance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu. Amma akwai gari 8 wanda sam-sam ruwan da suke samu bai isa ba a yi shuka. Kamar misali milimeta 3, milimeta 2 su ne can cikin karamar gundumar ta Gangara.
10: Mamman Nura na garin Tagis da ke karamar hukumar Gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro.
12: To gaskiya dai damuna bana tana ba mu tsoro. Duk uti yayi ya kare ba mu samu ruwa ba. Yanzu da ya gashi September ne muka shigo mu. Gashi nan da ya damuna tana ba mu alamun kamar kaka ne yayi kuma dai mun goje mu gaskiya ba kaka bane ba. A yanzu kan tunanin nake maka ko wanda ba ai ruwa mu.
10: Shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalinsu ya tashi kan wannan lamari ba. Domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki.
13: Inda manomi ne kirke ji wannan abun ya shafi kowa. Tunda abun da ya samu dan uwanka ya same ka. Ko yana kusa ko yana nesa. Allah ka musu wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma. Wannan yanayi kawai abu ne daga Allah zamu cewa babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan.
10: Masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa.
1: Sai mu je Jamhuriyar Kamaru inda bayanai ke nuni da cewa mayakan Boko Haram sun matsa wajen kai hare-hare kusan kowace rana musamman a yankunan Mayo Sava da Mayo Sanaga da yankin Arewa mai nisa. Inda a yanzu mayakan na Boko Haram da sauran tsagin da suka balle daga cikinsu suka mayar da yankin wata muhimmiyar cibiya musamman wajen ɗaukar kwamandoji baya ga samun makamai. Ga dai Nura Ado Suleiman ɗauke da ƙarin bayani a kai.
14: Salasin Dalanga da ke aiki da wata cibiyar bincike kan lamuran tsaro a garin Marwa ne ya jagoranci bin kwakwafin sabuwar barazanar inda ya kara da cewar a kusan shekaru 5 da suka gabata mayaka daga kamar da dama ne suka cira zuwa mukaman kwamandojin Boko Haram.
15: Ce sont des enfants du terroir.
16: Yan ƙasa ne su don haka sun san hanyoyi sun kuma san mutanen da za su rika taimaka musu da bayanan sirri ta hanyoyin ko dai fallasa cewar sojoji sun musu kwantan bauna ko kuma nuna musu mutane nan da za a iya biyan diya kansu ko kuma su biya da kansu
15: possible ce genre d'activité.
14: Yayin hararen na baya-bayan nan mayakan na Boko Haram sun fi mayar da hankali ne kan satar abinci da dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane abinda ya sa kungiyar ta Boko Haram baiwa mambobinta da dama ƴan kamaru mukaman kwamandoji tare da sanya ɗaruruwan mayaka a ƙarƙashin su. A cewar Salasin Dalanga mafita daga wannan barazana ita ce mahukuntan Kamaru su samar da shirin afuwa da zai ba su damar karɓe makamai daga hannun mayakan.
15: Si il y a des programmes de reddition.
17: Idan aka samar da shirye-shirye na yin afuwa musamman ga mayaka ƴan Kamaru za a samu sauƙin gano jagororinsu waɗanda ta haka za a ja ra'ayinsu ajiye makamai cikin ruwan sanyi. Hakan kuma zai rage yawan hararen da ake kaiwa cikin Kamaru.
14: Wata ƙididdiga dai ta nuna cewar cikin shekarar bara yankin Arewa mai nisa na Kamaru ya yi fama da hare-haren Boko Haram fiye da sauran wuraren da ke zagayen yankin tafkin Chadi duk da cewar har yanzu mayakan na Boko Haram sun fi ƙarfi a cikin Najeriya.
1: Lauyoyin mutanen da suka tsallake rijiya da baya da ƴan uwansa a yayin kisan gillar da aka yi a lokacin zanga-zangar 1960 a Afirka ta Kudu sun fara ɗaukar matakan shari'a kan gwamnatin ƙasar suna masu neman janye hana neman a biya diyya ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. Karibullah Abdulhamid na Madobi ya hada mana rahoto.
18: Kisan gillar da aka yi a yankin Shabbil na Afirka ta Kudu ya zamo ni mummunan lamari a lokacin da ake yaki da mulkin fararen fata inda kisan ya fito da girman cin zarafin da ake fuskanta ga kasashen duniya. A yayin wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan Maris na 1960 an budewa masu zanga-zanga wuta a Shabbil inda ƴan sanda suka kashe mutane 69 tare da jikkata mutum 180. Mutane da dama ne aka harba yayin da suke tserewa daga wurin zanga-zangar. Dokar da aka sanya ta yawo da shaidar zama ɗan ƙasar ga baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu ita ce musabbabin wannan zanga-zanga wani dattijo mai shekara 87 Abraham Moponkeng da ke da shekara 20 lokacin da lamarin ya faru ya ce har yanzu yana tunawa da kisan gillar tamkar a lokacin ya afku ya kuma bayyana yadda harbin bindiga ya same shi a kafa a wannan rana a tare da shi akwai ƴan gwagwarmaya da dama a lokacin da suka ziyarci wurin da abin ya faru wato Shebbel mutane sun zane jikinsu da jan fenti domin kwatanta irin jinin da aka zubar na jama'a
1: Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilastawa dubban mutane a ƙasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia domin tsira. Abin da ya raba iyalai da dama da muhallansu inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Ruqayya Abba Kabara na dauke da ƙarin bayani akai
19: a cewar kungiyar waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon ƙarancin abinci ruwan sha da kuma rushewar bangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunan su na asali sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin kai a Namibia rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suke fake Amnesty International ta yi turda yadda hukumomin ƙasar Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan ƴan gudun hijira hukunci mai tsanani rahoton ya jaddada cewa ana da dayawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi wanda hakan ke keta ka'idodin kare haƙƙin dan adam na ƙasa da ƙasa bugu da ƙari kungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba kungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia da ta dakatar da duk wani shiri na korar mutanen kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu dorewa don taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya daidaita. Abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli. Babban dalili ne da ke rura wutar kalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka.
1: To nan kuma rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ne yace katsalandan daga kasashen waje na karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a Sudan lamarin da ke ba su damar gudanar da ayyukan soja na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa Yanzu kuma bari mu tsallaka sauran sassan duniya inda gwamnatin Nepal a can yankin Asiya ta sanar da mutuwar sama da mutum 1000 sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafa kasar a tsakiyar makon jiya yayin da ake ci gaba da neman mutane sama da 4000 wannan na zuwa daidai lokacin da masu aikin ceto suka gina gadoji na wucin gadi domin isa wurare masu nisa tare da tono baragusan tashoshin samar da lantarki da ke tsaunukan Himalaya domin ceto kusan ma'aikata 300 da ambaliyar ruwa ta sa suka makale ga dai Ruqayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin
19: kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar tunda farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet yayin da ake neman wasu guda 546 wannan na zuwa ne daidai lokacin da majalisar dinkin duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wutar lantarki ta ruwa lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal.
1: Idan muka leka yankin gabas ta tsakiya, ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face raba Falastinawa da yankin. Ga dai rahoton Kamis Sale kan wannan batu.
10: Ministan na Isra'ila ya ce abinda gwamnatin kasar kawai ke bukata shine Amurka ta sanar da su inda za a kai Falastinawan a jibge. Ya ce gwamnatin Isra'ila ta shirya tsab kuma tana da tsare-tsare na fitar da Falastinawa ta ruwa da ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yiwu. To sai dai masharhanta irin su Dr. Ibrahim Adamu mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya da ke zaune a birnin Dubai ya ce wannan na daga cikin tsarin da Isra'ila ta dade tana son cimmawa akan kwace yankin na Gaza
20: wannan dama yana cikin agenda ko kuma tsari da ita Amurka da Isra'ila suka yi sai dai shi Benjamin Netanyahu don ce ya riga malam masallaci ne a daidai wannan lokaci a ganin cewa watan Oktoba mai kamawa za a yi zaben sa don haka yake amfani da irin wannan kalame domin yayi campaign kuma lalle wannan kuduri ba zai yiwu ba domin da farko ethnic cleansing ne wato share wasu al'umma ne kuma wannan agenda dama za a aiwatar da shi ne idan an gama aiwatar da wannan agenda guda 21 wanda shi Donald Trump ya kawo shi a matsayin wato agenda ta zaman lafiya dan haka wannan wato ba abu ne mai yiwuwa ba daidai wannan lokaci
10: wannan dai ba shine karo na farko da ake yin barazanar kwashe Falastinawa daga yankin Gaza ba domin tun a farkon wa'adi na biyu na shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da fitar da Falastinawa kusan miliyan 2 daga yankin zirin Gaza. Sai dai bayan kakkausa sukar da shugaba Trump ya fuskanta kan wannan batu ya janye wancan mataki.
0: RFI.
19: Idan muka leka yankin Turai, dubban mutane ne suka bazama kan titunan sassan Spain don nuna rashin amincewa da matsalar bakin haure akan iyaka da ke ci gaba da faruwa a birnin Ceuta tare da cakcakar gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez kan yadda gwamnati ke tinkarar al'amarin. Ga dai Michael Kudusin dauke da wannan rahoto.
16: Zanga-zangar ta zo daidai da ranar bikin shekara-shekara ta birnin Ceuta wadda yawanci ake gudanar da bukukuwa a cikin ta. Sai dai a wannan shekarar bikin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke tsaka da rudanin kan iyaka. Hukumomi sun bayyana cewa kimanin mutane 50,000 ne suka halarci taron gangami a birnin Madrid, inda ministan manufofin yanki na Spain, Angel Victor Torres, ya shaidawa gidan rediyon kasar cewa zanga-zangar tana da nasaba da siyasa. Gwamnati ta yi watsi da zargin cewa bata kula da birnin Ceuta ba.
0: RFI.
19: To idan muka sake waiwayar yankin gabas ta tsakiya daga ranar Talata zuwa wayewar garin Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin har-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama, tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran din ta sanar da kai wasu munanan har-hare kan gurare da dama kusa da mashigin Hormuz, kamar dai yadda zamu ji karin bayani daga Abdullahi Isa.
21: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da har-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa, wanda ke kawo cikas ta fuska tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a dan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna, biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka dade suna rike da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya.
19: Mai sauraro, duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
21: Kamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bar mu shakata da wannan waka ko
22: mu fara ruki mai ba da tausa kitan akai na gambo ki dai ina karami dan kankade haka sada bani da tsinka ban da lura sada ban da ragowa ban da tausa bani da imani sa'annan ni na ga majatun tashin duniya ta kira har karshen duniya ta bani kuma ganin mai rerinta ne dai zama cikin soja na yi zama mai ambarai an dai tare haya da ni an tare da mutane an matse su inda idan ta mace wadda ta aje karhe rahe mai jin kulu to da farkon duniya ga ko cikin maza ko mata kai har karshe mai kalangu ba ne ko maganin mai rerinta don ni ina ga na bodi nan gangare in jabba na ga mawasa na ya zamne sai ga karama mota uzurce an ka bani takarda wai in tai agumka ni ce mini ka tsintowa agumka duk waɗanda ka sata an tsare wasu an kashe wasu ina tai wani zani cewa mai mota ya bada bayanai ni da kwaɗe halin maroƙi sai ni ce tsaya ka aci banza ba ni nana ganin sai ga mota mun ka tai agumka an ka buɗe gida sai na gada cijo mai gashi da gene ya saje ni gawarin gashi ga kai ni ce wa aika min takarda ce ni aika ma takarda ni ce tuba baba
23: kai ka ga malami ne ko
22: na azali mami yana ashe mu guna dan gatan wa kai ni ce mai tuba baba a saka cikin mayan mutane ka dana halin yan yara yara sai sai magana banza da wai ina tuba halan wazo a ce min ni ce don Allah baba tuwa sai ce kai don Allah wasa ni ce ba ni wasa inde kai ka aika ba ni wasa tun da ka zama tsoho hakan ga gakka dige mai kai saje dubi harin gashi ga kanka nan ko akwai da ni yanzu gashi danganan su ya tabe da tuma ai tun da ba haka
21: nan daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan. Hukumin kafar sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu biyu bayan hadarin da ya yi sanadiyar mutuwar matasa da yara kusan 25 kun ji cewa kasar Mali yanzu haka ungiyoyi ne masu fafutukar yaki da cin hanci da rashawa suka buƙaci basi daga majalisar sojan kasar dangane da yadda aka kashe wasu kuɗaɗe da kuma kwangiloli na gwamnati ta bayar zuwa wasu kamfanoni yayin da shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya yanzu haka ya kafa bukatu kusan guda biyar ga ministocinsa bangaren ayyukan da suke yi wa jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur kefi sannan karkari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salam da alheri mu kwana lafiya.

0: duk mutanen da suka zo an ga cewa lalle lalle akwai a Najeriya akwai wannan zabe da za a yi da yake gabatowa a hadu a zama tsintsiya madaurinki daya
1: da alama akwai aiki ja a kokarin samar da wannan hadaka duba da yadda jam'iyyar adawa ta ADC na ganin dan takaranta ne yafi cancanta a sanya a gaba Faisal Kabir daya daga cikin masu magana da yawunta ne
2: in dai goyen bayan sa ai ana goyewa wanda yafi kowa kwarewa wanda yafi kowa gogewa kuma wanda ya karba a wajen mutane kuma duka yan takarar nan da suke takara a jam'iyyar adawa da kuma gwamnati a yau a Najeriya ba a gobe ba babu kamar Allah ta Atiku Abubakar
1: a wajen Yunusa Tanko jigo a jam'iyyar NDC kuma na hannun damar Peter Obi idan aka bi ADC ana iya tafka asara ganin irin rikicin dake cikin gidanta
3: lokacin da ya kamata ayi la aka yi da wannan jejeniya shine kafin a fita ita ADC kenan to kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC mut wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC
1: yayin da kungiyar G100 ke ci gaba da aiki da kwamitoci biyar da ta kafa babban yakin da ke gabanta shine yadda za ta hada kan manyan tauraren siyasar hamayyar kasar
4: To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bukaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI bisa dalilan cewa hakan zai keta haƙƙinsa na sirri ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakarsa ta diplomasiya. Ko me yasa sai a irin wannan lokaci na zabe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe ke cin kasuwa? Sannan wanne irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara? Tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya Farfesa Kamil Sani Fage daga Najeriya.
5: Gaskiya irin wannan daman siyasa musamman irin siyasar mu ta Najeriya ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba sai dai domin cewa shi ɗan siyasa komai zai yi kokarin ya ga ya ƙara mushi tagomashi ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan. Haka shi sa ake ta kokarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign din da ake yi na 2027. To a gaskiya duk bangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu karin tagomashi ne. Su waɗanda suke so a fito da shi babban muhimmin abu shine zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban kasa kaman yana da wannan laito wannan zai sa domin a dokokinmu na Najeriya ai irin wa'annan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke dan takara ko a hana shi takarar
4: RFI bugu da kare ikrarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi cewa yankin arewacin kasar ne Ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga masu ruwa da tsaki inda kungiyar al'ummar arewacin kasar da wasu kungiyoyin yankin suka caccaki kalamansa suna mai cewa a maimakon ci gaba manufofin shugaban sun mayar da yankin arewaci biyar talauci kuma akan hakan ne Michael Kudusin ya tattauna da shugaban kungiyar tuntuba da hadin kai ta arewa Dr. Haris Harun Jibril
6: gaskiya wannan ba za ka ce haka ba arewa ta mori wayansu abubuwa amma benene abubuwan da ake kimantawa da su na farko arewa tana kallon cewa ita ke da population na biyu ya kamata ita ta bada kuru'u masu yawa to amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ce eh ya mora ya ji dadi wanda 100% zai ce eh wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba shine abin da shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya na ma wa'annan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zabe ni so da na san na musu abin da ya kamata in har yayi din to ai ga result din nan yana gani yanzu in bai yi din ba ga result din nan sai za a gani
7: ana iya cewa lokaci ya kure wannan gwamnati kenan tayi abin da ya dace wa arewa
6: gaskiya lokaci ya kure mata this is my own perception a matsayina na dan boko a matsayina ni ma dan kasuwa a matsayina kuma na dan siyasa kuma dan siyasa ina jam'iyyata ne ba wai ma ina wani wuri bane amma mu kanmu mun kasa me zaka tallata gwamnatin da shi ba maganan ƙarya
4: RFI To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda al'amura suka fara daidaita musamman a babban birnin kasar Yamai bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa a wani bore da suka fara tun a cikin daren Juma'a zuwa wayewar safiyar Asabar lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i kuma rahotanni na cewa dakarun hayar Rasha sun taimaka wajen dakile boran na kananan sojoji da suka kauce wa fagen daga domin farmakar babban birnin. Majiyoyi ma sun ce an kashe sojoji da dama tare da kama wasu. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne a yankin Sahel ya kuma bayyana mana yadda yake kallon wannan lamari.
8: Na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa, saboda bibiyan da muke yi ya dade yana nuna cewa akwai bayan su bangarori daga cikin rundunar sojan Niger din wanda suke da korafi, wanda kuma ita gwamnatin da take mulki bata magance korafin nan su ba. Idan ka zo ka hada da irin gwagwarmayar da suke yi da tauran matsaloli na tsaro wanda ke damun kasar, misali irin wayannan kungiyoyi wayanda ke dauke da makamai, cikin su akwai wanda suke ikirarin jihadi, akwai kuma wayanda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke kokarin nuna gazawa na gwamnatin, da matsaloli na tsaro wanda ke shafin yankin Sahel wanda ita kasar Niger take ciki, da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da karfi da danniya ake gaccefiyar da ita.
9: RFI.
4: Sai dai gwamnatin mulkin sojin Niger din ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kitsa shirin kifar da gwamnati biyo bayan wannan bore da ya faru kamar yadda muka ce a ranar 28 zuwa da 9 ga watan Agusta, da kuma haifar da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Har yanzu dai muna gabatar da Niger, wato yayin da ake tsaka da shan roman damana har ma aka fara tinkarar alamomin kaka, har yanzu akwai wasu garuruwa har 20 na yankin da magaram da ba su samu saukar ruwan shuka ba a karamar hukumar gangara na gundumar Tanut. Kuma mafi yawancin damana jamhuriyar Niger ba ta wuce watanni 3-4, domin dai tana karewa ne a watan Satumba in yayi tsawo ya kai watan Oktoba. Ga dai rahoton da Kamis Sale ya hada a kai.
10: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20, domin har izuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama ba su yi shuka ba, kamar da yadda Lawal Sale, wani jami'in gidan gona a Tenut, ya tabbatar wa Arafai Hausa.
11: 20 din kamar 12 sun shuka, amma dangance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu, amma akwai gari 8 wanda sam wanda suke samu bai isa ba a yi shuka. Kamar misali millimeter 3, millimeter 2 su ne can cikin karamar gundumar ta Gangara.
10: Mamman Nura na garin Tagis da ke karamar hukumar Gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro.
12: To gaskiya dai damanar bana tana ba mu tsoro, duk uti yayi ya kare ba mu samu ruwa ba. Yanzu da ya gashi September ne muka shigo, mu gashi nan da ya damanar tana ba mu alamun kamar kaka ne yayi, kuma dai mun goje mu gaskiya ba kaka bane ba. A yanzu kan tunanin nake maka ko wanda ba ai ruwa mu.
10: Shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalinsu ya tashi kan wannan lamari ba, domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki.
13: Inde manomi ne kirkiye ji wannan abun ya shafi kowa, tunda abun da ya samu dan uwanka ya same ka, ko yana kusa ko yana nesa, Allah ka kawo su wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma. Wannan yanayi kawai abu ne daga Allah zamu ci, babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan.
10: Masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa.
4: Sai mu je jamhuriyar Kamaru, inda bayanai ke nuni da cewa mayakan Boko Haram sun matsa wajen kai hare-hare kusan kowace rana, musamman a yankunan Mayo Saba da Mayo Sanaga da yankin arewa mai nisa, inda a yanzu mayakan na Boko Haram da sauran tsagin da suka balle daga cikinsu suka mayar da yankin wata muhimmiyar cibiya, musamman wajen ɗaukar kwamandoji baya ga samun makamai. Ga dai Nura Ado Suleiman ɗauke da ƙarin bayani a kai.
14: Salasin Dalanga da ke aiki da wata cibiyar bincike kan lamuran tsaro a garin Marwani ya jagoranci bin kwakwafin sabuwar barazanar, inda ya kara da cewar a kusan shekaru 5 da suka gabata mayaka daga kamar da dama ne suka cira zuwa mukaman kwamandojin Boko Haram.
15: Ce sont des enfants de terroir.
16: Yan kasa ne su, don haka sun san hanyoyi, sun kuma san mutanen da za su rika taimaka musu da bayanan sirri ta hanyoyin ko dai fallasa cewar sojoji sun musu kwantan bauna, ko kuma nuna musu mutane nan da za a iya biyan diyya kansu, ko kuma su biya da kansu.
15: Possible ces genre d'activité.
14: Yayin hare-haren na baya-bayan nan, mayakan na Boko Haram sun fi mayar da hankali ne kan satar abinci da dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane, abin da ya sa kungiyar ta Boko Haram baiwa mambobinta da dama 'yan kamaru mukaman kwamandoji tare da sanya ɗaruruwan mayaka a ƙarƙashin su. A cewar Salasin Dalanga, mafita daga wannan barazana ita ce mahukuntan Kamaru su samar da shirin afuwa da zai ba su damar karɓe makamai daga hannun mayakan.
17: Idan aka samar da shirye-shirye na yin afuwa musamman ga mayaka 'yan Kamaru, za a samu sauƙin gano jagororinsu waɗanda ta haka za a ji ra'ayinsu ajiye makamai cikin ruwan sanyi. Hakan kuma zai rage yawan hare-haren da ake kaiwa cikin Kamaru.
14: Wata ƙididdiga dai ta nuna cewar cikin shekarar bara, yankin arewa mai nisa na Kamaru ya yi fama da hare-haren Boko Haram fiye da sauran wuraren da ke zagayen yankin tafkin Chadi, duk da cewar har yanzu mayakan na Boko Haram sun fi ƙarfi a cikin Najeriya.
4: Lauyoyin mutanen da suka tsallake rijiya da baya da 'yan uwansa a yayin kisan gillar da aka yi a lokacin zanga-zangar 1960 a Afirka ta Kudu sun fara ɗaukar matakan shari'a kan gwamnatin ƙasar, suna masu neman janye hana neman a biya diyya ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. Karibullah Abdulhamid na Madobi ya haɗa mana rahoto.
18: Kisan gillar da aka yi a yankin Sharpeville na Afirka ta Kudu ya zamo ni mummunan lamari a lokacin da ake yaƙi da mulkin fararen fata, inda kisan ya fito da girman cin zarafin da ake fuskanta ga ƙasashen duniya. A yayin wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan Maris na 1960, an buɗewa masu zanga-zanga wuta a Sharpeville, inda 'yan sanda suka kashe mutane 69 tare da jikkata mutum 180. Mutane da dama ne aka harba yayin da suke tserewa daga wurin zanga-zangar. Dokar da aka sanya ta yawo da shaidar zama ɗan ƙasar ga baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu ita ce musababin wannan zanga-zanga. Wani dattijo mai shekara 87, Abraham Mponkeng, da ke da shekara 20 lokacin da lamarin ya faru, ya ce har yanzu yana tunawa da kisan gillar tamkar a lokacin ya afku. Ya kuma bayyana yadda harbin bindiga ya same shi a ƙafa a wannan rana. A tare da shi akwai 'yan gwagwarmaya da dama a lokacin da suka ziyarci wurin da abin ya faru, wato Sharpeville. Mutane sun zane jikinsu da jan fenti domin kwatanta irin jinin da aka zubar na jama'a.
4: Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilasta wa dubban mutane a ƙasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia domin tsira, abin da ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
19: A cewar ƙungiyar, waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon ƙarancin abinci, ruwan sha da kuma rushewar ɓangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunansu na asali. Sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin kai a Namibia, rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suke fake. Amnesty International ta yi tirda yadda hukumomin ƙasar Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan 'yan gudun hijira hukunci mai tsanani. Rahoton ya jaddada cewa ana tsare da yawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi, wanda hakan ke keta ka'idodin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba. Ƙungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia da ta dakatar da duk wani shiri na korar mutanen, kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada, tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu ɗorewa don taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya daidaita. Abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli, babban dalili ne da ke rura wutar kalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka.
4: To nan kuma, rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ne ya ce katsalandan daga kasashen waje na ƙarfafa dabarun yaƙi na ɓangarorin da ke faɗa da juna a Sudan, lamarin da ke ba su damar gudanar da ayyukan soja na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa. Yanzu kuma bari mu tsallaka sauran sassan duniya, inda gwamnatin Nepal a can yankin Asiya ta sanar da mutuwar sama da mutum 1,000 sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafa kasar a tsakiyar makon jiya, yayin da ake ci gaba da neman mutane sama da 4,000. Wannan na zuwa daidai lokacin da masu aikin ceto suka gina gadoji na wucin gadi domin isa wurare masu nisa, tare da tono baragusan tashoshin samar da lantarki da ke tsaunukan Himalaya domin ceto kusan ma'aikata 300 da ambaliyar ruwa ta sa suka makale.
19: ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin. Kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar tun da farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet yayin da ake neman wasu guda 546. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba. Ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wutar lantarki ta ruwa, lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal. Idan muka leka yankin gabas ta tsakiya, ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face raba Falastinawa da yankin. Ga dai rahoton Kamis Sale kan wannan batu.
10: Ministan na Isra'ila ya ce abinda gwamnatin kasar kawai ke bukata shine Amurka ta sanar da su inda za a kai Falastinawan a jibge. Ya ce gwamnatin Isra'ila ta shirya tsab kuma tana da tsare-tsare na fitar da Falastinawa ta ruwa da ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yiwu. To sai dai masharhanta irin su Dr. Ibrahim Adamu, mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya da ke zaune a birnin Dubai, ya ce wannan na daga cikin tsarin da Isra'ila ta dade tana son cimmawa akan kwace yankin na Gaza.
20: Wannan dama yana cikin agenda ko kuma tsari da ita Amurka da Isra'ila suka yi. Sai dai shi Benjamin Netanyahu zan ce ya riga malam masallaci ne a daidai wannan lokaci a ganin cewa watan Oktoba mai kamawa za a yi zabansa, don haka yake amfani da irin wannan kalamai domin ya yi campaign. Kuma lalle wannan kuduri ba zai yiwu ba, domin na farko ethnic cleansing ne, wato share wasu al'umma ne, kuma wannan agenda dama za a aiwatar da shi ne idan an gama aiwatar da wannan agenda guda 21 wanda shi Donald Trump ya kawo shi a matsayin wato agenda ta zaman lafiya. Don haka wannan wato ba abu ne mai yiwuwa ba a daidai wannan lokaci.
10: Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake yin barazanar kwashe Falastinawa daga yankin Gaza ba, domin tun a farkon wa'adi na biyu na shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da a fitar da Falastinawa kusan miliyan 2 daga yankin zirin Gaza. Sai dai bayan kakkausar sukar da shugaba Trump ya fuskanta kan wannan batu, ya janye wancan mataki.
9: RFI.
19: Idan muka leka yankin Turai, dubban mutane ne suka bazama kan titunan sassan Spain don nuna rashin amincewa da matsalar bakin haure akan iyaka da ke ci gaba da faruwa a birnin Ceuta tare da cakcakar gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez kan yadda gwamnati ke tinkarar al'amarin. Ga dai Michael Kudusin dauke da wannan rahoto.
16: Zanga-zangar ta zo daidai da ranar bikin shekara-shekara ta birnin Ceuta, wadda yawanci ake gudanar da bukukuwa a cikin ta. Sai dai a wannan shekarar bikin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke tsaka da rudanin kan iyaka. Hukumomi sun bayyana cewa kimanin mutane 50,000 ne suka halarci taron gangami a birnin Madrid, inda ministan manufofin yanki na Spain Angel Victor Torres ya shaidawa gidan rediyon kasar cewa zanga-zangar tana da nasaba da siyasa. Gwamnati ta yi watsi da zargin cewa ba ta kula da birnin Ceuta ba.
9: RFI.
19: To idan muka sake waiwayar yankin gabas ta tsakiya, daga ranar Talata zuwa wayewar garin Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin har-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama, tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran din ta sanar da kai wasu munanan har-hare kan gurare da dama kusa da mashigin Hormuz, kamar dai yadda zamu ji karin bayani daga Abdullahi Isa.
21: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da har-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa, wanda ke kawo cikas ta fuskar tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a dan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna, biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka dade suna rike da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya.
19: Mai sauraro, duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
21: Tabarilla da fatan an ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waka ko
22: mu fara ruci mai ba da tausa kai tsaka kai na gambo. Eh, ina karami dan kankade haka sada bani da tsanka ban da lura sada ban da ragowa ban da tausayi bani da imani sa'annan ni na ga mace tun tashin duniya ta kira har karshen duniya ta bani kuma ganin mai rairin ta ne dai zama cikin soja na yi zama mayan barayi an ne tara haya da ni an tare da mutane an matse su inda ita ta mace wadda ta aje karhe rahe mai shirin kulu tun da farkon duniya ga ko cikin maza ko mata kai har karshe mai kalangu ba da kuma ganin mai rairin ta Dwani ina ga na bode nangangare injabba na ga mawasa na ya zamne sai ga karamar mota uzurce an ka bani takarda wai in tai agumka ni ce mini ka tsintowa agumka duk wadanda ka sata an tsare wasu an kashe wasu ina tai wani zani cewa mai mota ya bada bayanai ni da kwade halin maroki sai ni ce tsaya ka aci banza ba ni nana dane sai ga mota mun ka tai agumka an ka bude gida sai ne ga da cijo mai gashi da gene ya saje ni ga wani gashi ga kan ce wa aika min takarda ce ni aika ma takarda ni ce tuba baba
0: kai ka ga malami ne ko
22: na azali malamin mu yana ashe mu guna dan gatan wa kai ni ce mai tuba baba a saka cikin mayan mutane ka dana halin yan yara yara sai ce mu ga banza da wai ina tuba halan wa za a ce min ne ce don Allah baba tuwa sai ce kai don Allah ya wasa ne ce ba ni wasa inda kai ka aika ba ni wasa tun da ka zama tsoho hakan ga kaka dige mai kai saje dubi biyu harin gashi ga kanka nan ko akwai da ni yanzu gashi dan gadan sai ta bi da tuma ai tun da ba hakan
21: ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI kenan hukumin kabar sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu biyu bayan hadarin da ya yi sanadiyar mutuwar matasa da yara kusan 25 mun ji cewa kasar Mali yanzu kungiyoyi ne masu fafutukar yaki da cin hanci da rashawa suka buƙaci basi daga majalisar sojan kasar dangane da yadda aka kashe wasu kudade da kuma kwangiloli na gwamnati ta bayar zuwa wasu kamfanoni yayin da shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbé yanzu haka ya kafa bukatu kusan guda 5 ga ministocin sa bangaren ayyukan da suke yi wa jama'a duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur ke fi sanin karkari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salam da alheri mu kwana lafiya

0: Obi ya sa wasu sun fara diga ayyar tambaya kan wannan taro. Sai dai ɗaya daga cikin jagororin kungiyar G100 da ta shirya taron, Dr. Ibrahim Wadibo, ya ce duk da haka an yi marhaba da taron.
1: Abun daɗi shi ne duk mutanen da suka zo an ga cewa lalle-lalle akwai a Najeriya, akwai wannan zaɓe da za a yi da yake gabatowa, a haɗu a zama tsintsiya madaurinki ɗaya.
0: Da alama akwai aiki ja a ƙoƙarin samar da wannan haɗaka, duba da yadda jam'iyyar adawa ta ADC na ganin ɗan takaranta ne ya fi cancanta a sanya a gaba. Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawunta ne.
2: In dai goyon bayan sa ai ana goyawa wanda yafi kowa ƙwarewa, wanda yafi kowa gogewa, kuma wanda ya karba a wajen mutane. Kuma duka ƴan takarar nan da suke takara a jam'iyyar adawa da kuma gwamnati, a yau a Najeriya ba a gobe ba, babu kamar Allah ta Atiku Abubakar.
0: A wajen Yunusa Tanko, jigo a jam'iyyar NDC kuma na hannun damar Peter Obi, idan aka bi ADC ana iya tafka asara ganin irin rikicin da ke cikin gidanta.
3: Lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shi ne kafin a fita ita ADC kenan. To kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu. Ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC mut, wallahi Allah kiyaye shi an da registering in ADC.
0: Yayin da kungiyar G100 ke ci gaba da aiki da kwamitoci biyar da ta kafa, babban yakin da ke gabanta shi ne yadda za ta haɗa kan manyan taurarin siyasar hamayyar ƙasar.
4: To har yanzu dai muna Najeriya, inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI. Bisa dalilan cewa hakan zai keta haƙƙinsa na sirri ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakarsa ta diplomasiya. Ko me yasa sai a irin wannan lokaci na zaɓe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe ke cin kasuwa? Sannan wanne irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara? Tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya, Farfesa Kamil Sanifage daga Najeriya.
5: Gaskiya irin wannan daman siyasa, musamman irin siyasar mu ta Najeriya, ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba, sai dai domin cewa shi ɗan siyasa komai zai yi ƙoƙarin ya ga ya ƙara mushi tagomashi, ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan. Haka shi sa ake ta ƙoƙarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign ɗin da ake yi na 2027. To a gaskiya duk ɓangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu ƙarin tagomashi ne. Su wa'anda suke so a fito da shi, babban muhimmin abu shi ne zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan. Kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban ƙasa kamar yana da wannan laito, wannan zai sa domin a dokokinmu na Najeriya ai irin wa'annan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke ɗan takara ko a hana shi takarar.
4: RFI. Bugu da ƙari, iƙirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi cewa yankin arewacin ƙasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga masu ruwa da tsaki, inda kungiyar al'ummar arewacin ƙasar da wasu ƙungiyoyin yankin suka caccaki kalamansa. Suna mai cewa a maimakon ci gaba, manufofin shugaban sun mayar da yankin arewaci biyar talauci. Kuma a kan hakan ne Michael Kudusin ya tattauna da shugaban kungiyar tuntuɓa da haɗin kai ta arewa, Dr. Haris Harun Jibril.
6: Gaskiya wannan ba za ka ce haka ba. Arewa ta mori wa'insu abubuwa, amma menene abubuwan da ake kimantawa da su? Na farko, arewa tana kallon cewa ita ke da population. Na biyu, ya kamata ita ta ba da ƙuri'u masu yawa. Yeah. To amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ya ce ya mora. Ya ji daɗi wanda 100% zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba. Shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya. Na ma wa'innan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni, saboda na san na masa abinda ya kamata. In har ya yi ɗin, to ai ga result ɗin yana gani yanzu. In bai yi ɗin ba, ga result ɗin sai za a gani.
7: Ana iya cewa lokaci ya kure wa wannan gwamnati kenan ta yi abin da ya dace wa arewa?
6: Gaskiya lokaci ya kure mata. This is my own perception. A matsayina na ɗan boko, a matsayina ni ma ɗan kasuwa, a matsayina kuma na ɗan siyasa. Kuma ɗan siyasa ina jam'iyyata ne, ba wai ma ina wani wuri ba ne. Amma mu kanmu mun kasa me za ka tallata gwamnatin da shi? Ba maganan ƙarya.
4: RFI. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda al'amura suka fara daidaita musamman a babban birnin ƙasar Yamai. bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar

0: shugaban kasa a wani bore da suka fara tun a cikin daren Juma'a zuwa wayewar safiyar Asabar, lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i. Kuma rahotanni na cewa dakarun hayar Rasha sun taimaka wajen dakile boran na kananan sojoji da suka kauce wa fagen daga domin farmakar babban birnin. Majiyoyi ma sun ce an kashe sojoji da dama tare da kama wasu. Dr. Kabir Adamu, masanin tsaro ne a yankin Sahel, ya kuma bayyana mana yadda yake kallon wannan lamari.
1: To, na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa, saboda bibiyan da muke yi ya dade yana nuna cewa akwai bawayen su bangarori daga cikin rundunar sojan Niger din wanda suke da korafi, wanda kuma ita gwamnatin da take mulki bata magance korafin nan su ba. Idan ka zo ka hada da irin gwagwarmayar da suke yi da tauran matsaloli na tsaro wanda ke damun kasar, misali irin wayannan kungiyoyi wanda ke dauke da makamai, cikin su akwai wanda suke ikirarin jihadi, akwai kuma wayanda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke kokarin nuna gazawa na gwamnatin da matsaloli na tsaro wanda ke shafan yankin Sahel wanda ita kasar Niger din take ciki, da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da karfi da danniya ake gaggafiyar da ita.
2: RFI.
0: Sai dai gwamnatin mulkin sojin Niger din ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kisa shirin kifar da gwamnati biyo bayan wannan bore da ya faru kamar yadda muka ce a ranar 28 zuwa da 9 ga watan Agusta, da kuma haifar da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Har yanzu dai muna gabatar da Niger, wato yayin da ake tsaka da shan roman damana har ma aka fara tinkarar alamomin kaka, har yanzu akwai wasu garuruwa har 20 na yankin da magaram da ba su samu saukar ruwan shuka ba a karamar hukumar gangara na gundumar Tanut. Kuma mafi yawancin damana, jamhuriyar Niger ba ta wuce watanni 3-4, domin dai tana karewa ne a watan Satumba in yayi tsawo ya kai watan Oktoba. Ga dai rahoton da ka misali ya hada a kai.
3: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20, domin har izuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama ba su yi shuka ba, kamar da yadda Lawal Sale, wani jami'in gidan gona a Tenut, ya tabbatar wa Arafai Hausa.
4: 20 din kamar 12 sun shuka, amma dangance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu, amma akwai gari 8 wanda sam ruwan da suke samu bai isa ba a yi shuka, kamar misali millimeter 3, millimeter 2 su ne can cikin karamar gundumar ta gangara.
3: Mamman Nura na garin Tagis da ke karamar hukumar gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro.
5: To gaskiya dai damanar bana tana ba mu tsoro. Duk uti yayi ya kare, ba mu samu ruwa ba. Yanzu da ya gashi September ne muka shigo mu. Gashi nan da ya damanar tana ba mu alamun kamar kaka ne yayi, kuma dai mun goje mu gaskiya ba kaka bane ba. A yanzu kan tunanin nake maka ko wanda ba ai ruwa mu.
3: Shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalin su ya tashi kan wannan lamari ba, domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki.
6: Inde manomi ne kirkeje wannan abun ya shafi kowa. Tunda abun da ya samu dan uwanka ya same ka. Ko yana kusa ko yana nesa. Allah ka musu wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma. Wannan yanayi kawai abu ne daga Allah, za mu ci. Babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan.
3: Masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa.
0: Sai mu je jamhuriyar Kamaru, inda bayanai ke nuni da cewa mayakan Boko Haram sun matsa wajen kai hare-hare kusan kowace rana, musamman a yankunan Mayo Sava da Mayo Sanaga da ke yankin arewa mai nisa, inda a yanzu mayakan na Boko Haram da sauran tsagin da suka balle daga cikinsu suka mayar da yankin wata muhimmiyar cibiya, musamman wajen ɗaukar kwamandoji baya ga samun makamai. Ga dai Nura Ado Suleiman ɗauke da ƙarin bayani a kai.
7: Salasin Dalanga da ke aiki da wata cibiyar bincike kan lamuran tsaro a garin Marwani ya jagoranci bin kwakwafin sabuwar barazanar, inda ya kara da cewar a kusan shekaru 5 da suka gabata mayaka daga kamar da dama ne suka cira zuwa mukaman kwamandojin Boko Haram.
8: Ce sont des enfants de terroir.
9: Yan kasa ne su, don haka sun san hanyoyi, sun kuma san mutanen da za su rika taimaka musu da bayanan sirri ta hanyoyin ko dai fallasa cewar sojoji sun musu kwantan bauna, ko kuma nuna musu mutanen da za a iya biyan diyya kansu, ko kuma su biya da kansu.
8: Possible ce genre d'activité.
7: Yayin hare-haren na baya-bayan nan, mayakan na Boko Haram sun fi mayar da hankali ne kan satar abinci da dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane, abin da ya sa kungiyar ta Boko Haram baiwa mambobinta da dama 'yan kamaru mukaman komandoji tare da sanya ɗaruruwan mayaka a ƙarƙashin su. A cewar Salasin Dalanga, mafita daga wannan barazana ita ce mahukuntan Kamaru su samar da shirin afuwa da zai ba su damar karɓe makamai daga hannun mayakan.
10: Si il y a des programmes de reddition.
11: Idan aka samar da shirye-shirye na yin afuwa musamman ga mayaka 'yan Kamaru, za a samu sauƙin gano jagororinsu waɗanda ta haka za a ji ra'ayinsu ajiye makamai cikin ruwan sanyi. Hakan kuma zai rage yawan hararen da ake kaiwa cikin Kamaru.
7: Wata ƙididdiga dai ta nuna cewar cikin shekarar bara, yankin arewa mai nisa na Kamaru ya yi fama da hare-haren Boko Haram fiye da sauran wuraren da ke zagayen yankin tafkin Chadi, duk da cewar har yanzu mayakan na Boko Haram sun fi ƙarfi a cikin Najeriya.
0: Lauyoyin mutanen da suka tsallake rijiya da baya da 'yan uwansa a yayin kisan gillar da aka yi a lokacin zanga-zangar 1960 a Afirka ta Kudu sun fara ɗaukar matakan shari'a kan gwamnatin ƙasar, suna masu neman janye hana neman a biya diyya ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. Karibullah Abdulhamid na Madobi ya haɗa mana rahoto.
12: Kisan gillar da aka yi a yankin Sharpeville na Afirka ta Kudu ya zamo ni mummunan lamari a lokacin da ake yaƙi da mulkin fararen fata, inda kisan ya fito da girman cin zarafin da ake fuskanta ga ƙasashen duniya. A yayin wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan Maris na 1960, an buɗewa masu zanga-zanga wuta a Sharpeville, inda 'yan sanda suka kashe mutane 69 tare da jikkata mutum 180. Mutane da dama ne aka harba yayin da suke tserewa daga wurin zanga-zangar. Dokar da aka sanya ta yawo da shaidar zama ɗan ƙasar ga baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu ita ce musababin wannan zanga-zanga. Wani dattijo mai shekara 87, Abraham Mponkeng, da ke da shekara 20 lokacin da lamarin ya faru, ya ce har yanzu yana tunawa da kisan gillar tamkar a lokacin ya afku. Ya kuma bayyana yadda harbin bindiga ya same shi a ƙafa a wannan rana. A tare da shi akwai 'yan gwagwarmaya da dama a lokacin da suka ziyarci wurin da abin ya faru, wato Sharpeville. Mutane sun zane jikinsu da jan fenti domin kwatanta irin jinin da aka zubar na jama'a.
0: Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilastawa dubban mutane a ƙasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia domin tsira. Abin da ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Ruqayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
13: A cewar ƙungiyar, waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon ƙarancin abinci, ruwan sha da kuma rushewar ɓangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunansu na asali. Sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin ƙai a Namibia, rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suke fake. Amnesty International ta yi tirda yadda hukumomin ƙasar Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan 'yan gudun hijira hukunci mai tsanani. Rahoton ya jaddada cewa ana da yawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi, wanda hakan ke keta ka'idodin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba. Ƙungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia da ta dakatar da duk wani shiri na korar mutanen, kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada, tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu ɗorewa don taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya daidaita. Abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli, babban dalili ne da ke rura wutar kalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka.
0: To nan kuma, rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ne ya ce katsalandan daga kasashen waje na karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a Sudan, lamarin da ke ba su damar gudanar da ayyukan soja na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa. Yanzu kuma bari mu tsallaka sauran sassan duniya, inda gwamnatin Nepal a can yankin Asiya ta sanar da mutuwar sama da mutum 1,000 sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafa kasar a tsakiyar makon jiya, yayin da ake ci gaba da neman mutane sama da 4,000. Wannan na zuwa daidai lokacin da masu aikin ceto suka gina gadoji na wucin gadi domin isa wurare masu nisa. tare da tono baragusan tashoshin samar da lantarki da ke tsaunukan Himalaya domin ceto kusan ma'aikata 300 da ambaliyar ruwa ta sa suka makale. Ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin.
13: Kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar tunda farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet yayin da ake neman wasu guda 546. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba. Ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wutar lantarki ta ruwa, lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal.
0: Idan muka leka yankin gabas ta tsakiya, ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face raba Falastinawa da yankin. Ga dai rahoton Kamis Sale kan wannan batu.
3: Ministan na Isra'ila ya ce abinda gwamnatin kasar kawai ke bukata shine Amurka ta sanar da su inda za a kai Falastinawan a jibge. Ya ce gwamnatin Isra'ila ta shirya tsab kuma tana da tsare-tsare na fitar da Falastinawa ta ruwa da ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yiwu. To sai dai masharhanta irin su Dr. Ibrahim Adamu, mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya da ke zaune a birnin Dubai, ya ce wannan na daga cikin tsarin da Isra'ila ta dade tana son cimmawa akan kwace yankin na Gaza.
14: Wannan dama yana cikin ajenda ko kuma tsari da ita Amurka da Isra'ila suka yi. Sai dai shi Benjamin Netanyahu don ce ya riga malam masallaci ne a daidai wannan lokaci a ganin cewa watan Oktoba mai kamawa za a yi zabansa, don haka yake amfani da irin wannan kalamai domin ya yi campaign. Kuma lalle wannan kuduri ba zai yiwu ba, domin da farko ethnic cleansing ne, wato share wasu al'umma ne, kuma wannan ajenda dama za a aiwatar da shi ne idan an gama aiwatar da wannan ajenda guda 21 wanda shi Donald Trump ya kawo shi a matsayin wato ajenda ta zaman lafiya. Don haka wannan wato ba abu ne mai yiwuwa ba a daidai wannan lokaci.
3: Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake yin barazanar kwashe Falastinawa daga yankin Gaza ba, domin tun a farkon wa'adi na biyu na shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da a fitar da Falastinawa kusan miliyan 2 daga yankin zirin Gaza. Sai dai bayan kakkausa sukar da shugaba Trump ya fuskanta kan wannan batu ya janye wancan mataki.
2: RFI.
0: Idan muka leka yankin Turai, dubban mutane ne suka bazama kan titunan sassan Spain don nuna rashin amincewa da matsalar bakin haure akan iyaka da ke ci gaba da faruwa a birnin Ceuta, tare da cakcakar gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez kan yadda gwamnati ke tinkarar al'amarin. Ga dai Michael Kudusin dauke da wannan rahoto.
9: Zanga-zangar ta zo daidai da ranar bikin shekara-shekara ta birnin Ceuta, wadda yawanci ake gudanar da bukukuwa a cikin ta. Sai dai a wannan shekarar bikin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke tsaka da rudanin kan iyaka. Hukumomi sun bayyana cewa kimanin mutane 50,000 ne suka halarci taron gangami a birnin Madrid, inda ministan manufofin yanki na Spain Angel Victor Torres ya shaidawa gidan rediyon kasar cewa zanga-zangar tana da nasaba da siyasa. Gwamnati ta yi watsi da zargin cewa bata kula da birnin Ceuta ba.
2: RFI.
0: To idan muka sake waiwayar yankin gabas ta tsakiya daga ranar Talata zuwa wayewar garin Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama, tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran din ta sanar da kai wasu munanan hare-hare kan wurare da dama kusa da mashigin Hormuz, kamar dai yadda za mu ji ƙarin bayani daga Abdullahi Isa.
15: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da hare-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa, wanda ke kawo ci ka fuskar tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a dan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna, biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka dade suna rike da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya.
0: Mai sauraro, duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
15: kamar Allah da fatan an ji dadin wannan shirin bar mu shakata da wannan waka ko
16: yaya mutane wadanda barayi ke kashi yo mu fara ruki mai ba da tausa kitan akai na gambo eh ina karami dan kankade haka sada ba ni da tsinka ba da lura sada ban da ragowa ban da tausai ba ni da imani sa'annan ni na ga majatun tashin duniya ta kira har karshen duniya ta bani kuma ganin mai rairinta ne dai zama cikin soja na yi zama mai ambarayi an dai tara haya da ni an tar da mutane an matse su inda ga ta mace wadda ta aje karhe rai mai jin kulu to da farkon duniya ga ko cikin maza ko mata kai har karshen mai kalangu bani kuma ganin mai rairinta dani ina ga na bodi nan ganga da inja na gama wasa na ya zamne sai ga karama mota uzurce an ka bani takarda wai in tai agum ka nice mini ka tsintowa agum ka duk wadanda ka sata an tsare wasu an kashe wasu ina tai wani zani cewa mai mota ya bada bayane ni da kwade halin maroki sai nice tsaya ka aci banza ba ni nana ganin sai ga mota mun ka tai agum ka an ka bude gida sai ne ga da cijo mai gashi da gene ya saje ni gawarin gashi ga kai ni cewa aika min takarda ce ni na aika ma takarda ni ce tuba baba
17: kai ka ga malami ne ko
16: na azali mami yana ashe mugu na dan gatanwa kai ni ce mai tuba baba a saka cikin maya mutane ka dana halin yan yara yara sai ce magana banza da wai ina tuba halan wazo a ce min ni ce don Allah baba tuwa sai ce kai don Allah wasa ni ce ba ni wasa inda kai ka aika ba ni wasa tun da ka zama tsoho hakan ga kaka dige mai kai saje dubi biyu harin gashi ga kanka nan ko akwai da ni yanzu gashi dangane su ya tabe din tuma ai tun da ba haka
15: nan daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan hukumar kabar sun aya na zama makoki na kwanaki biyu biyu bayan hadarin da ya sanadiyar mutuwar matasa da yara kusan 25 kun ji cewa kasar Mali yanzu haka ƙungiyoyi ne masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa suka buƙaci basi daga majalisar sojan ƙasar dangane da yadda aka kashe wasu kuɗaɗe da kuma kwangiloli na gwamnati ta bayar zuwa wasu kamfanoni yayin da shugaban ƙasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya yanzu haka ya kafa buƙatu kusan guda 5 ga ministocinsa ɓangaren ayyukan da suke yi wa jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur kefi sannan karo gari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salam da alheri mu kwana lafiya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da naga na sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan dare a Najeriya mai bincike a fannin da ya shafi kudaden da ake kashewa ya buƙaci ƙarin haske kan wasu kudade da aka ware domin tallafawa wasu magidanta a jihohi 35 yayin da a ƙasar Guinea Conakry shugaban ƙasar Mamadou Doumbou ya sanar da kafa wasu buƙatu ga ministocinsa alamun ba su dama na ci gaba da aiki dangane da samar wa mutane ababen more rayuwa yayin da a ƙasar Cape Verde gwamnati ta sanar da ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan mutuwar wasu dalibai 25. Ga labarin yadda muka same su musamman da Najeriya inda mai bincike a fannin kudade da ake kashewa a tarayya ya buƙaci ƙarin haske kan wasu kudade da aka ce an ware a matsayin tallafi ga magidanta kusan miliyan 329 a shekarar 2025 kudaden da gwamnati ta ware da nufin tallafawa iyalai a faɗin ƙasar musamman ma jihohi 35 wanda bincike ya nuna ta yadda aka fuskanci sabawa doka wajen rarraba wannan kudade musamman ta hanyar baiwa kowane magidanci damar murar wannan tallafi wanda ba a tsara shi ba ko kuma aka yi amfani da kudaden ta hanyar da doka ta yi tanadi in ji mai binciken da gano waɗannan kurakurai ne aka aika da rahoto ga majalisar dokoki ta ƙasa a ranar 17 ga watan Yulin shekarar nan. A cewar rahoton an aika da jimillar kuɗi ta hanyar na'urar zamani jimillar naira biliyan sama da biliyan 33 ga gidaje da masu cin gajiyar da aka lissafa yayin tantance jama'a ta ƙasa a faɗin jihohi 35. A ƙasar Mali a cikin wata takarda da wasu ƙungiyoyi masu yaƙi da cin hanci da rashawa suka shigar da ƙara ga shugaban hukumar bincike na ƙasar a ranar Juma'a suna nema a duba kwangiloli da gwamnati ta bayar a didi lokacin da aka fuskanci sauyi ta fuskar shugabanci bayan da sojoji suka karɓi ragamar shugabancin wannan ƙasa. Ƙungiyoyin da suka shigar da wannan buƙata suna ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin kusan 100 na ƙasar ta Mali da ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Suna fatan majalisar sojin ƙasar za ta fitar ko bayar da bahasi bayan shekaru 6 da hawa karagar mulki na wannan ƙasa. Yanzu haka ana da tarin laifuka da ya dace kotu ta mayar da hankali a kai kamar yadda wani jami'i daga cibiyar ƙungiyoyin masu yaƙi da cin hanci da rashawa ya sanar. A wani sabon mataki na kawo gyara ga tafiyar gwamnatinsa shugaban ƙasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya ya sanar da kafa buƙatu 5 marasa sassauci ga ministocinsa matakin da ya ɗau ɗan lokuta bayan taron majalisar ministocin ƙasar inda ya buƙaci su saka ƙaimi wajen yi wa mutanen ƙasar aiki kamar yadda dokoki suka yi tanadi. Baya ga tsaftace aikinsu Doumbouya da ke cika shekaru 5 da hawa madafan iko na wannan ƙasa bayan jin mulki da yawa Alpha Condé a ranar 5 ga watan Satumba 2021 Doumbouya ya lissafa buƙatu da dama ga ministocinsa. A ƙasar Cape Verde hukumomi ɗazunan suka sanar da aiwatar da zaman makoki na kwanaki biyu inda aka bayyana mutuwar mutane kusan 25 galibinsu yara da matasa a daren jiya Asabar a wani haɗarin mota a ƙasar Cape Verde a wani lokaci da suke kan hanyarsu ta zuwa tsibirin Fogo. Wakilin hukumar kare fararen hula na gundumar ta Sao Felipe ya sanar da cewa ba wannan ne karo na farko da aka taɓa samun yawan mamata a haɗarin mota ba a ƙasar. Rahotanni daga hukumar na bayyana cewa an samu wasu mutane da suka samu raunuka masu tsanani wanda kuma aka garzaya da su asibiti. Gwamnati ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan wannan hatsari. Ƙasar Koko tsibirin Guyana za ta karɓi baƙin haure daga Amurka. Baƙin da aka kora ba su ga wata yarjejeniya da gwamnatin wannan ƙasa ta kudancin Amurka ta sanar a yau Asabar. A ji Asabar a gafarce ne tun bayan komawar shugaba Donald Trump fadar White House a shekarar 2025 ya fara koko aiwatar da wani gagarumin shiri na mayar da baƙi marar takardu ƙasashen su. Yanzu haka jami'an yaƙi da baƙin haure na farautar su a birane wanda kuma muddin aka kama su ake dawo da su ƙasashe. A Liberia an saki tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Jewel Howard Taylor wacce ake tsare ita bisa zargin mu'amala da ko masafarar miyagun kwayoyi kenan a wannan kasa an tome wannan mata mai shekaru 63 tsohuwar mata tsohon shugaban ƴan tawaye kuma shugaban kasar Charles Taylor wanda ya shugabanci kasar daga 1997 zuwa 2003 labaran da zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI jakadan Amerika Steve Witkoff da Jared Kushner sun isa Kiev a yau Lahadi inda aka shirya ganawa tsakaninsu da shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky bayan tattaunawa da takwaransu na Russia mutanen biyu sun isa ta jirgin kasa ta tashar jirgin kasa ta Kiev daga Poland kamar yadda wani mai dokar hoto da kamfanin dillancin labaran Faransa ya tabbatar Shugaban Lebanon Joseph Aoun a yau Lahadi ya buƙaci Washington da sauran kasashen duniya da sa matsin lamba ga Isra'ila na ganin ta dakatar da kai harare yankin Lebanon wanda ya sandiyar mutuwar mutane hudu a wannan safiya. A yau Lahadi kasashe takwas da musulmi suka yi Allah wadai da kiran da ministocin Isra'ila suka yi na cewa za su kore Falastinawa daga yankin Gaza. A ranar Laraba da ta gabata ne ministan tsaron kasar ta Isra'ila tabbatar da cewa gwamnatin sa shirye take ta kaddamar da wannan shirin domin mamaye yankin na Gaza gabaki daya. Gashirin mu na gaba.
1: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci sannan mu da jimirin sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin labaran da muke gabatarwa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi waiwaye kan sukar kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi na cewa arewacin kasar ya fi amfana da manufofinsa sai batun yunkurin juyin mulkin Nijar da ya ɗauki hankali da kuma rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gano katsalandar ɗin ƙasashen waje ne ke rura wutar rikicin. To bari mu faro da Najeriya kamar yadda yake inda jami'an adawa suka fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar wajen hadakar da za ta fitar da dan takara ɗaya tilo mai karfi wanda zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a 2027 inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan hadaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne wato shekaru hudu kacal akan mulki. Ma akan wannan batu ne Michael Kudusin ya hada rahoto.
2: Rashin halattar jagororin adawa biyu wa Atiku Abubakar da Peter Obi ya sa wasu sun fara diga ayar tambaya akan wannan taro. Sai dai daya daga cikin jagororin kungiyar G100 da ta shirya taron Dr. Ibrahim Wadibo ya ce duk da haka an yi marhaba da taron.
3: Abun dadi shine duk mutanen da suka zo an ga cewa lalle akwai a Najeriya akwai wannan zabe da za a yi na da yake gabatowa a hadu a zama tsintsiya madaurin ki daya
2: da alama akwai aiki ja a kokarin samar da wannan hadaka duba da yadda jam'iyyar adawa ta ADC na ganin dan takaranta ne yafi cancanta a sanya a gaba. Faisal Kabir daya daga cikin masu magana da yawunta ne.
4: Inda goyon bayan sa ai ana goyewa wanda yafi kowa kwarewa wanda yafi kowa gogewa kuma wanda ya karba a wajen mutane kuma duka ƴan takarar nan da suke takara a jam'iyyar adawa da kuma gwamnati a yau a Najeriya ba a gobe ba babu kamar Allah Atiku Abubakar.
2: A wajen Yunusa Tanko jigo a jam'iyyar NDC kuma na hannun damar Peter Obi idan aka bi ADC ana iya tafka asara ganin irin rikicin da ke cikin gidanta.
3: Lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shi ne kafin a fita ita ADC kenan. To kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu. Ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC mu wallahi Allah kiyaye shi an da registerin din ADC.
2: Yayin da kungiyar G100 ke ci gaba da aiki da kwamitoci biyar da ta kafa babban yakin da ke gabanta shine yadda za ta hada kan manyan taurarin siyasar hamayyar kasar.
1: To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI. Bisa dalilan cewa hakan zai keta haƙƙinsa na sirri ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakarsa ta diplomasiya. Ko me yasa sai a irin wannan lokaci na zabe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe ke cin kasuwa? Sannan wani irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya Farfesa Kamil Sani Fage daga Najeriya.
5: Gaskiya irin wannan daman siyasa musamman irin siyasar mu ta Najeriya ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba sai dai domin cewa shi dan siyasa komai zai yi kokarin ya ga ya kara mushi tagomashi ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan da haka shi sa ake ta kokarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign din da ake yi na 2027 to a gaskiya duk bangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu karin tagomashi ne su waɗanda suke so a fito da shi babban muhimmin abu shine zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban kasa kaman yana da wannan laito wannan zai sa domin a dokokin mu na Najeriya ai irin waɗannan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke dan takara ko a hana shi takarar
1: RFI bugu da ƙari ikrarin da shugaba Bola Ahmed Tinubun ya yi cewa yankin arewacin kasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga masu ruwa da tsaki inda kungiyar al'ummar arewacin kasar da wasu kungiyoyin yankin suka caccaki kalamansa suna mai cewa a maimakon ci gaba manufofin shugaban sun mayar da yankin arewaci biyar talauci kuma akan hakan ne Michael Kudisin ya tattauna da shugaban kungiyar tuntuba da haɗin kai ta arewa Dr. Harris Harun Jibril
6: gaskiya wannan ba za ka ce haka ba arewa ta mori wayansu abubuwa amma benene abubuwan da ake kimantawa da su na farko arewa tana kallon cewa ita ke da population na biyu ya kamata ita ta bada ƙuri'u masu yawa to amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ya ce ya mora ya ji daɗi wanda 100% zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba shine abin da shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zabe ni saboda na san na musu abin da ya kamata in har yayi din to ai ga result din yana gani yanzu in bai yi din ba ga result din sai za a gani
7: ana iya cewa lokaci ya kure wa wannan gwamnati kenan tayi abin da ya dace wa arewa
6: gaskiya wani lokaci ya kure mata this is my own perception a matsayina na dan boko a matsayina ni ma dan kasuwa a matsayina kuma na dan siyasa kuma dan siyasa ina jam'iyyata ne ba wai ma ina wani wuri bane amma mu kanmu mun kasa me zaka tallata gwamnatin da shi ba maganar ƙarya
1: RFI To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda al'amura suka fara daidaita musamman a babban birnin kasar Yamai bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa a wani bore da suka fara tun a cikin daren Juma'a zuwa wayewar safiyar Asabar lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i kuma rahotanni na cewa dakarun hayar Rasha sun taimaka wajen dakile boran na kananan sojoji da suka kauce wa fagen daga domin farmakar babban birnin majiyoyi ma sun ce an kashe sojoji da dama tare da kama wasu Dr. Kabir Adamu masanin tsaro ne a yankin Sahel ya kuma bayyana mana yadda yake kallon wannan lamari
8: na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa saboda bibiyan da muke yi ya dade yana nuna cewa akwai bayan su bangarori daga cikin rundunar sojan Niger din wanda suke da korafi wanda kuma ita gwamnatin da take mulki bata magance korafin nan su ba idan ka zo ka hada da irin gwagwarmayar da suke yi da tauran matsaloli na tsaro wanda ke damun kasar misali irin wayannan kungiyoyi wanda ke dauke da makamai cikin su akwai wanda suke ikirarin jihadi akwai kuma wayanda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke kokarin nuna gazawa na gwamnati da matsaloli na tsaro wanda ke shafin yankin Sahel wanda ita kasar Niger din take ciki da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da ƙarfi da danniya ake gaccefiyar da ita
1: RFI Sai da gwamnatin mulkin sojin Niger din ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chad da kuma ECOWAS da kisa shirin kifar da gwamnati biyo bayan wannan bore da ya faru kamar yadda muka ce a ranar 28 zuwa da 9 ga watan Agusta da kuma haifar da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Har yanzu dai muna gabatar da Niger wato yayin da ake tsaka da shan roman damana har ma aka fara tunkarar alamomin kaka. har yanzu akwai wasu garuruwa har 20 na yankin da Magaram da basu samu saukar ruwan shuka ba a karamar hukumar gangara na gundumar Tanut. Kuma mafi yawancin damana jamhuriyar Niger ba ta wuce watanni 3 zuwa 4 domin dai tana karewa ne a watan Satumba in yayi tsawo ya kai watan Oktoba. Ga dai rahoton da ka misali ya hada akai.
9: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20 domin har izuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama basu yi shuka ba kamar da yadda Lawal Sale wani jami'in gidan gona a Tenut ya tabbatar wa Arafai Hausa.
10: 20 din kamar 12 sun shuka amma dangance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu. Amma akwai gari 8 wanda sam-sam wanda suke samu bai isa ba a yi shuka. Kamar misali millimeter 3, millimeter 2 su ne can cikin ƙaramar gundumar ta gangara.
9: Mamman Nura na garin Tagis da ke ƙaramar hukumar gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro.
11: To gaskiya dai da mana bana tana ba mu tsoro. Duk uti ya yi ya kare ba mu samu ruwa ba. Yanzu da ya gashi September ne muka shigo mu. Gashi nan da ya da mana tana ba mu alamun kamar kaka ne ya yi kuma dai mun goje mu gaskiya ba kaka bane ba. A yanzu kan tunanin nake maka ko wanda ba ai ruwa mu.
9: Shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalinsu ya tashi kan wannan lamari ba. Domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki.
12: Inde manomi ne kirkiye ji wannan abun ya shafi kowa. Tunda abun da ya samu dan uwanka ya same ka. Ko yana kusa ko yana nesa. Allah ka musu wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma. Wannan yanayi kawai abu ne daga Allah zamu cewa babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan.
9: Masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa.
1: Sai mu je jamhuriyar Kamaru inda bayanai ke nuni da cewa mayakan Boko Haram sun matsa wajen kai harhare kusan kowace rana musamman a yankunan Mayo Saba da Mayo Sanaga da ke yankin arewa mai nisa. Inda a yanzu mayakan na Boko Haram da sauran tsagin da suka balle daga cikinsu suka mayar da yankin wata muhimmiyar cibiya musamman wajen ɗaukar kwamandoji baya ga samun makamai. Ga dai Nura Ado Suleiman ɗauke da ƙarin bayani a kai.
13: Salasin Dalanga da ke aiki da wata cibiyar bincike kan lamuran tsaro a garin Marwani ya jagoranci bin kwakwafin sabuwar barazanar inda ya kara da cewar a kusan shekaru 5 da suka gabata mayaka daga kamar da dama ne suka cira zuwa mukaman kwamandojin Boko Haram.
14: Ce sont des enfants de terroir.
15: Yan kasa ne su. Dan haka sun san hanyoyi. Sun kuma san mutanen da za su rika taimaka musu da bayanan sirri. Ta hanyoyin ko dai fallasa cewar sojoji sun musu kwantan bauna ko kuma nuna musu mutane nan da za a iya biyan diyya kansu ko kuma su biya da kansu.
13: Yayin hare-haren na baya-bayan nan mayakan na Boko Haram sun fi mayar da hankali ne kan satar abinci da dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane. Abin da ya sa kungiyar ta Boko Haram baiwa mambobinta da dama 'yan Kamaru mukaman kwamandoji tare da sanya ɗaruruwan mayaka a ƙarƙashinsu. A cewar Salasin Dalanga, mafita daga wannan barazana ita ce mahukuntan Kamaru su samar da shirin afuwa da zai ba su damar karɓe makamai daga hannun mayakan.
14: Si il y a des programmes de reddition.
16: Idan aka samar da shirye-shirye na yin afuwa musamman ga mayaka 'yan Kamaru, za a samu sauƙin gano jagororinsu waɗanda ta haka za a ja ra'ayinsu ajiye makamai cikin ruwan sanyi. Hakan kuma zai rage yawan hare-haren da ake kaiwa cikin Kamaru.
13: Wata ƙididdiga dai ta nuna cewar cikin shekarar bara yankin arewa mai nisa na Kamaru ya yi fama da hare-haren Boko Haram fiye da sauran wuraren da ke zagayen yankin tafkin Chadi, duk da cewar har yanzu mayakan na Boko Haram sun fi ƙarfi a cikin Najeriya.
1: Lauyoyin mutanen da suka tsallake rijiya da baya da 'yan uwansa a yayin kisan gillar da aka yi a lokacin zanga-zangar 1960 a Afirka ta Kudu sun fara ɗaukar matakan shari'a kan gwamnatin ƙasar. Suna masu neman janye hana neman a biya diyya ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. Karibullah Abdulhamid na Madobi ya haɗa mana rahoto.
17: Kisan gillar da aka yi a yankin Sharpeville na Afirka ta Kudu ya zama wani mummunan lamari a lokacin da ake yaƙi da mulkin fararen fata, inda kisan ya fito da girman cin zarafin da ake fuskanta ga ƙasashen duniya. A yayin wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan Maris na 1960, an buɗewa masu zanga-zanga wuta a Sharpeville, inda 'yan sanda suka kashe mutane 69 tare da jikkata mutum 180. Mutane da dama ne aka harba yayin da suke tserewa daga wurin zanga-zangar. Dokar da aka sanya ta yawo da shaidar zama ɗan ƙasar ga baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu ita ce musabbabin wannan zanga-zanga, wani dattijo mai shekara 87 Abraham Moponkeng da ke da shekara 20 lokacin da lamarin ya faru ya ce har yanzu yana tunawa da kisan gillar tamkar a lokacin ya afku ya kuma bayyana yadda harbin bindiga ya same shi a kafa a wannan rana a tare da shi akwai ƴan gwagwarmaya da dama a lokacin da suka ziyarci wurin da abin ya faru wato Shabbel mutane sun zane jikinsu da jan fenti domin kwatanta irin jinin da aka zubar na jama'a
1: Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilastawa dubban mutane a ƙasar Angola tserewa zuwa makwabciyar su Namibia domin tsira abin da ya raba iyalai da dama da muhallan su inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali Ruqayyah Abba Kabara Na dauke da karin bayani akai
18: a cewar kungiyar waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon karancin abinci ruwan sha da kuma rushewar bangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunan su na asali sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin kai a Namibia rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suke fake Amnesty International ta yi tirda yadda hukumomin kasar Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan ƴan gudun hijira hukunci mai tsanani rahoton ya jaddada cewa ana rada da yawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi wanda hakan keke ta kaidodin kare haƙƙin dan adam na ƙasa da ƙasa bugu da ƙari kungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba kungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia da ta dakatar da duk wani shiri na korar mutanen kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu dorewa don taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya daidaita abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli babban dalili ne da ke rura wutar kalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka
1: To nan kuma rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ne yace katsalandan daga kasashen waje na karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a Sudan lamarin da ke ba su damar gudanar da ayyukan soja na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa Yanzu kuma bari mu tsallaka sauran sassan duniya inda gwamnatin Nepal a can yankin Asiya ta sanar da mutuwar sama da mutum 1000 sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafa kasar a tsakiyar makon jiya yayin da ake ci gaba da neman mutane sama da 4000 wannan na zuwa daidai lokacin da masu aikin ceto suka gina gadoji na wucin gadi domin isa wurare masu nisa tare da tono baragusan tashoshin samar da lantarki da ke tsaunukan Himalaya domin ceto kusan ma'aikata 300 da ambaliyar ruwa ta sa suka makale ga dai Ruqayyah Abba Kabara dauke da cigaban labarin
18: kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar tunda farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet yayin da ake neman wasu guda 546 wannan na zuwa ne daidai lokacin da majalisar dinkin duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wutar lantarki ta ruwa lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal.
1: Idan muka leka yankin gabas ta tsakiya, ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza, face raba Falastinawa da yankin. Ga dai rahoton Kamis Sale kan wannan batu.
9: Ministan na Isra'ila ya ce abinda gwamnatin kasar kawai ke bukata shine Amurka ta sanar da su inda za a kai Falastinawan a jibge. Ya ce gwamnatin Isra'ila ta shirya tsab kuma tana da tsare-tsare na fitar da Falastinawa ta ruwa da ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yiwu. To sai dai masharhanta irin su Dr. Ibrahim Adamu mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya da ke zaune a birnin Dubai ya ce wannan na daga cikin tsarin da Isra'ila ta dade tana son cimmawa akan kwace yankin na Gaza.
19: Wannan dama yana cikin agenda ko kuma tsari da ita Amurka da Isra'ila suka yi. Sai dai shi Benjamin Netanyahu zan ce ya riga malam masallaci ne a daidai wannan lokaci a ganin cewa watan Oktoba mai kamawa za a yi zabansa don haka yake amfani da irin wannan kalamai domin ya yi campaign. Kuma lalle wannan kuduri ba zai yiwu ba domin da farko ethnic cleansing ne wato share wasu al'umma ne kuma wannan agenda dama za a aiwatar da shi ne idan an gama aiwatar da wannan agenda guda 21 wanda shi Donald Trump ya kawo shi a matsayin wato agenda ta zaman lafiya dan haka wannan wato ba abu ne mai yiwuwa ba daidai wannan lokaci
9: wannan dai ba shine karo na farko da ake yin barazanar kwashe Falastinawa daga yankin Gaza ba domin tun a farkon wa'adi na biyu na shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da a fitar da Falastinawa kusan miliyan 2 daga yankin zirin Gaza. Sai dai bayan kakkausar sukar da shugaba Trump ya fuskanta kan wannan batu ya janye wancan mataki.
20: RFI.
18: Idan muka leka yankin Turai, dubban mutane ne suka bazama kan titunan sassan Spain don nuna rashin amincewa da matsalar bakin haure akan iyaka da ke ci gaba da faruwa a birnin Ceuta tare da cakcakar gwamnatin Firaminista Pedro Sanchez kan yadda gwamnati ke tinkarar al'amarin. Ga dai Michael Kudusin dauke da wannan rahoto.
15: Zanga-zangar ta zo daidai da ranar bikin shekara-shekara ta birnin Ceuta wadda yawanci ake gudanar da bukukuwa a cikin ta. Sai dai a wannan shekarar bikin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke tsaka da rudani kan iyaka. Hukumomi sun bayyana cewa kimanin mutane 50,000 ne suka halarci taron gangami a birnin Madrid, inda ministan manufofin yanki na Spain, Angel Victor Torres, ya shaidawa gidan rediyon kasar cewa zanga-zangar tana da nasaba da siyasa. Gwamnati ta yi watsi da zargin cewa bata kula da birnin Ceuta ba.
20: RFI.
18: To idan muka sake waiwayar yankin gabas ta tsakiya daga ranar Talata zuwa wayewar garin Alhamis rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin harhare kan na'urorin kariyar jiragen sama tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran din ta sanar da kai wasu munanan harhare kan gurare da dama kusa da mashigin Hormuz, kamar dai yadda zamu ji karin bayani daga Abdullahi Isa.
0: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da harhare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa wanda ke kawo cikas ta fuskar tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a dan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka dade suna rike da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya.
18: Mai sauraro, duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Kamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bar mu shakata da wannan waka ko?
21: Yaya mutane waɗanda barayi ke kashe yau. Mu fara ruci mai ba da tausayi tun akai na gambo. Ke ina karami dan kankane haka. Sada ba ni da tsinka ba da lura, sada ban da ragowa ban da tausayi ba ni da imani sa'annan. Ni na ga majatun tashin duniya ta, kira har ƙarshen duniya ta ba ni kuma ganin mai ra'ayinta, na dai zama cikin soja. Na yi zama da mayan barayi an dai tara haya da ni. An tare da mutane an matse su inda ga ta mace wadda ta aje ƙarhere mai shi hunkulu tun da farkon duniya ga ko cikin maza ko mata. Kai har ƙarshe mai kalangu ba ni kuma ganin mai ra'ayinta. Don ni ina ga na bodi nan ganga ya inja ba. Na gama wasa na ya zamne sai ga karamin mota uzurce. An ka bani takarda wai in tai agumka ni ce mini ka tsintowa agumka. Duk waɗanda ka sata an tsare wasu an kashe wasu. Ina tai wani zani cewa mai mota ya ba da bayanai, ni da kwaɗe halin maroƙi sai ni ce tsaya. Ka aci banza ba ni nana. Ganin shiga mota mun ka tai agumka an ka buɗe gida. Sai ne ga da ciyo. Mai gashi da gene ya saje. Ni ga warin gashi ga kan ni cewa aika min takarda ce ni aika ma takarda. Ni ce tuba baba.
22: Kai ka ga malami ne ko?
21: Na azali mami yana. Ashe mugu na dan gatan wa. Sai ni ce mai tuba baba a saka cikin mayan mutane ka dana halin yan yara yara. Sai ce magana banza da wai ina tuba halan wazo a ce min. Ni ce don Allah baba tuwa. Sai ce ke don Allah ya wasa ni ce ba ni wasa. Inde kai ka aika ba ni wasa tun da ka zama tsoho hakan ga gaka da game kai saje dubi biyu harin gashi ga kanka. Nan ko akwai da ni yanzu gashi dangane su ya tabe din tuma ai tun da ba hakan
0: ne. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan. Hukumin kabar sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu biyu bayan hadarin da ya sanadiyar mutuwar matasa da yara kusan 25. mun ji cewa kasar Mali yanzu kungiyoyi ne masu fafutukar yaki da cin hanci da rashawa suka bukaci basi daga majalisar sojan kasar dangane da yadda aka kashe wasu kudade da kuma kwangiloli na gwamnati ta bayar zuwa wasu kamfanoni yayin da shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya yanzu haka ya kafa bukatu kusan guda biyar ga ministocinsa bangaren ayyukan da suke yi wa jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur ke fi sannin karkari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salam da alheri mu kwana lafiya.

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanama da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara A wannan mako shirin ya mayar da hankali kan dabi'ar shan magani ba tare da shawara ko umarnin likitoci ba wanda a turanci ake kira self medication da kuma illar hakan ga lafiyar jama'a Wasu alƙaluma sun nuna cewa fiye da kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya ne yanzu haka suka bajirewa ziyartar asibitoci da yadda suke shan magungunan tarin cutuka ba tare da umarnin ƙwararru ba musamman a ɓangaren cutukan da suka shafi zazzabin cizon sauro ciwon kai tari ciwon gaɓoɓi ko ma ciwon ciki da ma ciwon kunne ko ciwon haƙori da sauransu ga dai ra'ayoyin wasu da ke da wannan ɗabi'a
1: maganar magani gashiya na ji jikina ba daɗi ba sai na je wurin likita ba ko na je asibiti kawai ina dan ji gajiya na nemi diclofenac na dan ji haka ba dadi jikina dan yi zafi sai na dan je chemist ko wurin mashi da magani haka na nemi irin paracetamol in kuma dan ciwon kai na ji haka kawai zan nema na je chemist a bani boska na sha kuma cikin ikon Allah sai kaga ya ware
2: gaskiya ni ko lafiya ta kalauma idan naga panadol bana iya bagin sa sai na sha ni gaskiya ina son shan magani ba mutanen nan ne masu kin shan magani ba in dai na dan ji dan alama dai kan ban da lafiya to ina daukan magani ko
3: James sun ce abin magani insha Allah gaskiya dai kafin je asibiti su daya na je chemist ya fi so 10 kawai ga ya musu nake zazzabi ne yake damu na ko ciwon kai kawai sai su dauko abin da suka ga ya dace su bani kafin in je asibiti gaskiya na je chemist sakamakon cewa in dai ba wani irin yanayi ne da irin na je chemist din na je kamar irin an yi min allura su 3 na dawo na dan warware kwana biyu na ƙara komawa in na fuskanci yanayin da kamar ba na chemist din bane sai in tafi asibiti
4: ai daga naji rashin lafiya misali kawai sai in je chemist din dan siyo magani wanda zan dan samu sauki naji misali kamar ciwon kai haka ko ciwon jiki ko zazzabi ina ganewa idan malaria ce zan dan dinga jin najin dan sanyi sanyi haka da dan waye da duk akwai dai symptoms nasu da nake dan ganewa idan naga alamun haka to sai in je in samu magani
5: malamin lafiya ne
4: no ni ba malamin lafiya bane
0: tambayar anan ita ce ko menene illar shan magani ba tare da umarnin likita ko ruba pharmacist Habu Ado kwararre ne a fannin magunguna ya kuma yi mana tsokaci
6: mutane suna siyan magunguna ba bisa kaida ba inda mutum da ya ji wani a waskinsa zai zo ya ce a bashi magani ba tare da ya je ya samu likita ko pharmacist ya masa bayani abin da ke damun sa ba wasu ma za ga shaguna ne kanana ko kuma a masu tallalin na kan hanya ko za su su da kansu za su faɗi maganin da za a ba su wanda wannan kuskure ne babba yana da kyau mutane su gane cewar cututtuka suna da yawa sannan kuma magunguna ma suna da yawa saboda haka a lokacin da kaji baka da lafiya kamata ya kaje ka samu likita ko pharmacist kwararre wanda ya karanci abin ka masa bayani ka bayar bayani da kake ji sannan shi kuma zai amfani da ilimin sa ya rubuta maka maganin da ya dace misali kamar abinda na fahimta a matsayina na wanda yake kwararren mai pharmacist sannan kuma wanda yake harkar sai da magani mutane sun fi siyan magunguna irin wanda yake na ciwon jiki irin analgesics da kuma antibiotics magunguna na kashe cututtuka to abinda mutane ba su gane ba shine kamar analgesics misali wanda ake sha magunguna na ciwon jiki yawan shan na illoli da yawa misali kamar in ka dauki paracetamol din nan a hanta ce take narkar da shi idan an sha saboda haka yawan shan sa yana janyo cutar hanta saboda yawan shan sa kullun kana sha kana gajiyar da hantar ne yadda cewar za ta zo hanta tabo ta kuma samu matsala bayan haka kuma kamar irin sauran irin su magungunan ciwon jiki irin su ibuprofen irin su diclofenac su ma suna da matsalolin irin su feldin suna janyo ciwon koda saboda ita kuma koda take narkar da su in aka sha maganin ya gama aikin sa a canza fitar da shi a bangaren koda saboda haka yawan shan sa yana ba koda damuwa saboda tana gajiyawa gurin narkar da shi bayan haka kuma sannan akwai magunguna irin su antibiotic wanda za ga mutane kowa za su ce a ba su magani kaza sun ji kaza ko jikin su yayi kaza a ba su magani kaza wanda su kuma illa shan wa'annan magunguna na kashe cututtuka su wanda ke cewa antibiotics illa shan su shine ana samun matsaloli so that lokacin da ka fiye shan su za a zo a samu jewar jikin ya saba da wannan maganin duk kwayoyin cutar sun yi karfi yadda cewa ko da an sha maganin maganin ba zai musu aiki ba
0: likitoci dai ina ganin shan magani ba bisa ka'ida ba na haifar da tarin matsalolin lafiya kamar yadda Dr. Muhammad Wakili kwararren likita daga jihar Jigawa ke cewa
5: bayan kalubale na jinkirin gano cuta kai wanne wata matsala kuma da rashin shan magani a barkatai yake kawowa musamman yadda ake shan maganin farko kowanne magani yana da ka'ida yadda ake sha yaushe ake sha nawa ake sha yaya ake sha sha ake yi bayan an ci abinci ko kafin a ci abinci su kowanne magani yana da wannan ka'idar so in baka bi ba bai zama lalle maka abinda kake so yayi ba sannan kuma zai iya jawo maka wata matsala daban sannan saboda matsala ta rashin kwarewa akwai wasu cututtuka misali ko akwai yanayi da ba za a bawa mai kaza magani kaza ba za a ba mai cuta kaza magani kaza ba a ce misali mace mai ciki watan farko ko wata na ukun farko ba za ta sha kaza ba watan karshe ba za ta sha kaza ba wanda duk wannan in ba da kwarewa ba mutum zai iya je zuwa ya sha ko kuma ya bawa mace mai ciki abin da ba haka ba
0: wasu matasa da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai ta yi wa illa sun bayyana mana matsalolin da hakan ya haifar musu
1: a wannan kam dan zan ya ce ma darasi ne ma na koya wanda gaskiya dalilin hakan ne na ma daina yi gaskiya saboda ya faru da ni lokacin corona haka na ji jiki na ba dadi sai na je chemist aka bani septrin so bayan na sha septrin din nan duka ba zai fa awa ɗaya ba jiki na yayi kaman irin na kone haka duka ilayirin jiki na kaman irin kuna duk inda ka taba ko ni abu da yara suke yi kaman lagwada so kaman irin haka jiki na ya kaman ya kokkone kuma yana min ciwo duk inda aka taba fata jiki na tana fashewa dan a wannan lokacin sai da ne wata biyu da wani ba asibiti to kaman zan yi rai kaman ba zan yi ba amma dai cikin ikon Allah likitoci kuma suka tabbatar min da wannan septrin din da na sha shine dalilin da yasa jiki na reaction kuma suka bani shawarwari suka kuma mun kashe di akan shan magani ba tare da prescription na likita ba
2: a gaskiya ni kai ina zuwa chemist ne idan na dan ji ba da lafiya ko zazzabi ko ciwon ciki haka ko ciwon kai sai in ce a bani magani wani idan na sha ina dacewa wani kuma idan na sha shi gaskiya akwai maganin da na sha wahala dan sai ne ta zuwa asibiti ina ta kashe kuɗi amma gaskiya har yanzu idan na ji cutar ba wata cuta bace ba chemist nake zuwa in sai magani
0: kwararru a fannin lafiyar jama'a irin su Abdullahi Ismail Kwalwa na ci gaba da jan kunnan masu wannan dabi'a yana mai cewa akwai buƙatar gwamnati da kungiyoyi su rika shirye gangamin wayar da kan jama'a game da illolin wannan dabi'a
7: magani wani abu ne da yake guba wanda yake bai kamata mutum ya amfani da shi ba sai ya zamanto an ba shi bisa ka'ida kuma in ba bai san ka'ida ba yana iya zuwa ya tambaye ma abota sani su ga wasu saboda kada ya cutu kuma wanda suke karambani su ba ƴaƴansu da matansu sukan zama sun saka su a cikin hadari ya kamata su daina dangane da maganar asibiti da mutane ba sa son zuwa asibiti da kuma dogaro da cewa ai an ce ba gado gana ta Allah ita ma dai tana da can ciki tana cikin wannan manufar ta muta ko da yaushe mai magani akan kanmu misali ko da magana haihuwa ce sai ta kure sannan ake iya tafiya ma asibiti din ba a warkewa a ciwo sai an je asibiti idan mutum yayi abu da kansa wannan kuma zai tabbatar cewa idan abin yayi nisa duk barnar da kai asibitin da ya za a da
0: mun koma ga kwararren likitan namu Dr. Muhammad Wakili dan jin ko akwai wasu jerin cutuka da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai kan haifar ga dai abin da yake cewa
5: bayan kuma ka sha magani akwai abubuwan da za su iya faruwa wanda shi ma'aikacin lafiya ya san zai iya faruwa na haka ko bai maka magana ba in ka sha wani abu ya faru ka dawo masa ya san me zai faru amma in kai ka sha ba mamaki wani abu ya faru ko ka fara samun wani kumburi a jiki ko ka samu irin reaction na kaikayi ko wani abu da zai iya kawo maganin zai iya kawo sai kuma ka je ka sha wani abin da ba shi ya kamata ka sha ba shi ma kuma wani effect din ne daban sannan akwai abin da ake kira wato drug addiction idan kana shan magani ka saba da shi zai zama kuma nan gaba ba za ka sake yin aiki ba ko kuma ba za ka zauna ba sai kana sha maganin to like kamar jikinka ya saba da shi in ko aka samu wannan sabo babu wani magani da za ka sha na tsawon lokaci yawanci magani dai inda za ka sha shi na tsawon lokaci zai baka wata damuwar daban wanda shi kuma wani cuta ne misali ko wani abu ne da yake zuwa daga sinadarin maganin wanda daga baya kuma in ka jima zai zama matsala kai kuma ka riga ka saba da shi dole zai na baka matsalar at the same time kuma kana shan magani
0: to madal Allah kalaman ƙwararren likita kenan Dr. Muhammad Wakili daga tarayyar Najeriya. Da wannan kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa. Sunana Azumi Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
8: Tsoma da la an gaida Azumi da wannan shiri. Yanzu mu ji mu shakata.

To Madala an gaida na zai sakin waka da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa babban mai binciken kuɗi na Najeriya ya ce gwamnatin ƙasar ta gaza gamsar da ofishin sa kan yadda aka raba kusan naira biliyan 34 na tallafi a shekarar 2023 majalisar ɗinkin duniya ta amince da buƙatar ƙasashen Afrika na yi wa taswirar duniya gyara haka nan kun ji cewa hukumomin tsaron Amurka sun fara gudanar da bincike kan wasu manyan jami'an tsaron kasar na sakin wasu bayanan sirri da suka yi amma da dun waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita Hassan Al-Hassan Suleja ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara wannan mako shirin ya mayar da hankali kan dabi'ar shan magani ba tare da shawara ko umarnin likitoci ba wanda a turanci ake kira self medication da kuma illar hakan ga lafiyar jama'a wasu alƙaluma sun nuna cewa fiye da kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya ne yanzu haka suka bijirewa ziyartar asibitoci da yadda suke shan magungunan tarin cutuka ba tare da umarnin ƙwararru ba musamman a ɓangaren cutukan da suka shafi zazzabin cizon sauro ciwon kai tari ciwon gaɓoɓi ko ma ciwon ciki da ma ciwon kunne ko ciwon haƙori da sauransu ga dai ra'ayoyin wasu da ke da wannan ɗabi'a
1: maganar magani gaskiya na ji jikina ba daɗi ba sai na je wurin likita ba ko na je asibiti kawai in na dan ji gajiya na nemi diclofenac na dan ji haka ba dadi jikina ya dan yi zafi sai na dan je chemist ko wurin mashi da magani haka na nemi irin paracetamol in kuma dan ciwon kai na ji haka kawai zan nema na je chemist a bani boska na sha kuma cikin ikon Allah sai kaga ya ware
2: gaskiya ni ko lafiya ta kalauma idan naga panadol bana iya barin sa sai na sha ni gaskiya ina son shan magani ba mutanen nan ne masu kin shan magani ba in dai na dan ji dan alamar dai kan ban da lafiya to ina daukan magani ko
3: James in ce abin
2: magani
3: insha Allah gaskiya dai kafin je asibiti su daya na je chemist ya fi su goma kawai ga ya musu nake zazzabi ne yake damu na ko ciwon kai kawai sai su dauko abin da suka ga ya dace su bani kafin in je asibiti gaskiya na je chemist sakamakon cewa in dai ba wani irin yanayi ne da irin na je chemist din na je kamar irin an yi min allura su uku na dawo na dan warware kwana biyu na ƙara koma in na fuskanci yanayin da kamar ba na chemist din bane sai in tafi asibiti
4: ai daga naji rashin lafiya misali kawai sai in je chemist in dan siyo magani wanda zan dan samu sauki naji misali kamar ciwon kai haka ko ciwon jiki ko zazzabi ina ganewa idan malaria ce zan dan dinga jin naji dan sanyi sanyi haka da dan waye da duk akwai dai symptoms nasu da nake dan ganewa idan naga alamun haka to sai in je in samu magani
5: malamin lafiya ne
4: no ni ba malamin lafiya bane
0: tambayar anan ita ce ko menene illar shan magani ba tare da umarnin likita ko ƙwararru ba pharmacist Habu Ado ƙwararre ne a fannin magunguna ya kuma yi mana tsokaci
6: mutane suna siyan magunguna ba bisa ka'ida ba inda mutum da ya zo na a waskinsa zai zo ya ce a bashi magani ba tare da ya je ya samu likita ko pharmacist ya masa bayanin abin da ke damunsa ba wasu ma za ga a shaguna ne kalana ko kuma a masu tallalin na kan hanya ko za su su da kansu za su faɗi maganin da za a ba su wanda wannan kuskure ne babba yana da kyau mutane su gane cewar cutuka suna da yawa sannan kuma magunguna ma suna da yawa saboda haka a lokacin da ka ji baka da lafiya kamata ya kaje ka samu likita ko pharmacist ƙwararre wanda ya karanci abin ka masa bayani ka ba shi bayani da kake ji sannan shi kuma zai amfana da ilimin sa ya rubuta maka maganin da ya dace misali kamar abin da na fahimta a matsayina na wanda yake ƙwararren mai pharmacist sannan kuma wanda yake harkar sai magani mutane sun fi siyan magunguna irin wanda ake musu na ciwon jiki irin analgesics da kuma antibiotics magunguna na kashe cututtuka to abinda mutane ba su gane ba shine kamar analgesics misali wanda ake sha magunguna na ciwon jiki yawan shan yana illoli da yawa misali kamar in ka dauki paracetamol din nan a hanta ce take narkar da shi idan an sha saboda haka yawan shan sa yana janyo cutar hanta saboda yawan shan sa kullun kana sha kana gajiyar da hantan ne yadda cewar za ta zo har ta tabo ta kuma samu matsala bayan haka kuma kamar irin sauran irin su magungunan ciwon jiki irin su ibuprofen irin su diclofenac su ma suna da matsalolin irin su feldin suna janyo ciwon koda saboda ita kuma koda ta take narkar da su in aka sha maganin ya gama aikinsa a canza fitar da shi a bangaren koda saboda haka yawan shan sa yana ba koda damuwa saboda tana gajiyawa gurin narkar da shi bayan haka kuma sannan akwai magunguna irin su antibiotic wanda za ga mutane kawai za su ce a ba su magani kaza sun ji kaza ko jikinsu ya yi kaza a ba su magani kaza wanda su kuma illa shan wa'innan magunguna na kashe cututtuka su wanda ke cewa antibiotics illa shan su shine ana samun matsaloli so that lokacin da ka fiye shan su za a zo a samu jewar jikin ya saba da wannan maganin duk kwayoyin cutar sun yi karfi yadda cewa ko da an sha maganin maganin ba zai musu aiki ba
0: likitoci dai ina ganin shan magani ba bisa ka'ida ba na haifar da tarin matsalolin lafiya kamar yadda Dr. Muhammad Wakili kwararren likita daga jihar Jigawa ke cewa
7: bayan kalubale na jinkirin gano cuta bai wani wata matsala kuma da rashin shan magani a barkatai yake kawowa musamman yadda ake shan maganin farko kowanne magani yana da ka'ida yadda ake sha yaushe ake sha nawa ake sha yaya ake sha sha ake bayan an ci abinci ko kafin a ci abinci su kowanne magani yana da wannan ka'idar so in baka bi ba bai zama lallai maka abin da kake so yayi ba sannan kuma zai iya jawo maka wata matsalar daban sannan saboda matsala ta rashin kwarewa akwai wasu cututtuka misali ko akwai yanayi da ba za a ba wa mai kaza magani kaza ba za a ba mai cuta kaza magani kaza ba a ce misali mace mai ciki watan farko ko wata na uku farko ba za ta sha kaza ba watan karshe ba za ta sha kaza ba wanda duk wannan in ba da kwarewa ba mutum zai iya je zuwa ya sha ko kuma ya ba wa mace mai ciki abin da ba haka ba
0: wasu matasa da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai ta yi wa illa sun bayyana mana matsalolin da hakan ya haifar musu
1: a wannan kan dan zan ya ce ma darasi ne ma na koya wanda gaskiya dalilin hakan ne na ma daina yi gaskiya saboda ya faru da ni lokacin corona haka na ji jiki na ba dadi sai na je chemis aka bani septrin so bayan na sha septrin din nan duka ba zai fa awa ɗaya ba jiki na yayi kaman irin na kone haka duka ilayirin jiki na kaman irin kuna duk inda ka taba ko ne abu da yara suke yi kaman lagwada so kaman irin haka jiki na ya kaman ya kokone kuma yana mun ciwo duk inda aka taba fata jiki na tana fashewa dan a wannan lokacin sai da ne wata biyu da wani abu asibiti to kaman zan yi rai kaman ba zan yi ba amma dai cikin ikon Allah likitoci kuma suka tabbatar min da wannan septrin din da na sha shine dalilin da yasa jiki na reaction kuma suka bani shawarwari suka kuma mun kashe di akan shan magani ba tare da prescription na likita ba
2: a gaskiya ni kai ina zuwa chemist ne idan na dan duba ni da lafiya ko zazzabi ko ciwon ciki haka ko ciwon kai sai in ce a bani magani wani idan na sha ina dacewa wani kuma idan na sha shi gaskiya akwai maganin da na sha wahala dan sai ne ta zuwa asibiti ina ta kashe kuɗi amma gaskiya har yanzu idan na ji cuta ba wata cuta bace ba chemist nake zuwa in sai magani
0: kwararru a fannin lafiyar jama'a irin su Abdullahi Ismail Kwalwa na ci gaba da jan kunnan masu wannan dabi'a yana mai cewa akwai buƙatar gwamnati da kungiyoyi su rika shirye gangamin wayar da kan jama'a game da illolin wannan dabi'a
8: magani wani abu ne da yake guba wanda yake bai kamata mutum ya amfani da shi ba sai ya zamanto an ba su shi bisa ka'ida kuma in ba bai san ka'ida ba yana iya zuwa ya tambaye ma abota sani su gaya masa saboda kada ya cutu kuma wanda suke karambani su ba ƴaƴansu da matansu sukan zama sun saka su a cikin hadari ya kamata su daina dangane da maganar asibiti da mutane ba sa son zuwa asibiti da kuma dogaro da cewa ai an ce ba gado gana ta Allah ita ma dai tana da can ciki tana cikin wannan manufar ta muta ko da yaushe mai magani akan kanmu misali ko da magana haihuwa ce sai ta kure sannan ake iya tafiya ma asibiti din ba a warkewa a ciwo sai an je asibiti idan mutum yayi abu da kansa wannan kuma zai tabbatar cewa idan abin yayi nisa duk barnar da kai asibitin da ya za a da
0: mun koma ga kwararren likitan namu Dr. Muhammad Wakili dan jin ko akwai wasu jerin cutuka da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai kan haifar ga dai abin da yake cewa
7: bayan kuma ka sha magani akwai abubuwan da za su iya faruwa wanda shi ma'aikacin lafiya ya san zai iya faruwa na haka ko bai maka magana ba in ka sha wani abu ya faru ka dawo masa ya san me zai faru amma in kai ka sha ba mamaki wani abu ya faru ko ka fara samun wani kumburi a jiki ko ka samu irin reaction na kaikayi ko wani abu da zai iya kawo maganin zai iya kawo sai kuma ka je ka sha wani abin da ba shi ya kamata ka sha ba shi ma kuma wani effect din ne daban sannan akwai abin da ake kira wato drug addiction idan kana shan magani ka saba da shi zai zama kuma nan gaba ba za ka sake yin aiki ba ko kuma ba za ka zauna ba sai kana sha maganin to like kamar jikinka ya saba da shi in ko aka samu wannan sabo babu wani magani da za ka sha na tsawon lokaci yawanci magani dai inda za ka sha shi na tsawon lokaci zai baka wata damuwar daban wanda shi kuma wani cuta ne misali ko wani abu ne da yake zuwa daga sinadarin maganin wanda daga baya kuma an ka jima zai zama matsala kai kuma ka riga ka saba da shi dole zai na baka matsalar at the same time kuma kana shan magani
0: to madalla haka lamun kwararren likita kenan Dr. Muhammad Wakili daga tarayyar Najeriya. Da wannan kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa. Sunana Azumi Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
9: Tsoma da la an gaida Azumi da wannan shiri. Yanzu mu ji mu shakata.

0: mutuwar zukatan ne
1: to madalla an gaida na zai sakin waka haka haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa babban mai binciken kudi na Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gamsar da ofishin sa kan yadda aka raba kusan naira biliyan 34 na tallafi a shekarar 2023 majalisar dinkin duniya ta amince da bukatar kasashen Afrika na yiwa taswirar duniya gyara haka nan kun ji cewa hukumomin tsaron Amurka sun fara gudanar da bincike kan wasu manyan jami'an tsaron kasar na sakin wasu bayanan sirri da suka yi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita Hassan Al-Hassan Suleja ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanamu da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara A wannan mako shirin ya mayar da hankali kan dabi'ar shan magani ba tare da shawara ko umarnin likitoci ba wanda a turanci ake kira self medication da kuma illar hakan ga lafiyar jama'a Wasu alƙaluma sun nuna cewa fiye da kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya ne yanzu haka suka bijirewa ziyartar asibitoci da yadda suke shan magungunan tarin cutuka ba tare da umarnin ƙwararru ba musamman a ɓangaren cutukan da suka shafi zazzabin cizon sauro ciwon kai tari ciwon gaɓoɓi ko ma ciwon ciki da ma ciwon kunne ko ciwon haƙori da sauransu ga dai ra'ayoyin wasu da ke da wannan ɗabi'a
1: maganar magani gaskiya na ji jikina ba daɗi ba sai na je wurin likita ba ko na je asibiti kawai in na dan ji gajiya na nemi diclofenac na dan ji haka ba dadi jikina dan yi zafi sai na dan je chemist ko wurin mashi da magani haka na nemi irin paracetamol in kuma dan ciwon kai na ji haka kawai zan nema na je chemist a bani boska na sha kuma cikin ikon Allah sai ka ga ya ware
2: gaskiya ni ko lafiya ta kalauma idan na ga panadol bana iya barin sa sai na sha ni gaskiya ina son shan magani ba mutanen nan ne masu kin shan magani ba in dai na dan ji dan alama dai kan ban da lafiya to ina daukan magani ko in je
3: musu ce a ban
2: magani
3: insha Allah gaskiya dai kafin je asibiti su daya na je chemist ya fi su goma kawai ga ya musu nake zazzabi ne yake damuna ko ciwon kai kawai sai su dauko abin da suka ga ya dace su bani kafin in je asibiti gaskiya na je chemist sakamakon cewa in dai ba wani irin yanayi ne irin na je chemist din na je kamar irin an yi min allura su uku na dawo na dan warware kwana biyu na ƙara koma na fuskanci yanayin dai kamar ba na chemist din bane sai in tafi asibiti
4: ai daga naji rashin lafiya misali kawai sai in je chemist din dan siyo magani wanda zan dan samu sauki ina ji misali kamar ciwon kai haka ko ciwon jiki ko zazzabi ina ganewa idan malaria ce zan dan dinga jin naji dan sanyi sanyi haka da dan waye da duk akwai dai symptoms nasu da nake dan ganewa idan naga alamun haka to sai in je in samu magani
5: malamin lafiya ne
4: no ni ba malamin lafiya bane
0: tambayar anan ita ce ko menene illar shan magani ba tare da umarnin likita ko ƙwararru ba pharmacist Habu Ado ƙwararre ne a fannin magunguna ya kuma yi mana tsokaci
6: mutane suna siyan magunguna ba bisa ka'ida ba inda mutum da ya ji wani a wajen sa zai ce a bashi magani ba tare da ya je ya samu likita ko pharmacist ya masa bayani abin da ke damun sa ba wasu ma zaga a shaguna ne kalana ko kuma a masu tallan da kan hanya ko za su su da kansu za su faɗi maganin da za a ba su wanda wannan kuskure ne babba yana da kyau mutane su gane cewa cututtuka suna da yawa sannan kuma magunguna ma suna da yawa saboda haka a lokacin da ka ji baka da lafiya kamata ya kaje ka samu likita ko pharmacist ƙwararre wanda ya karanci abin ka masa bayani ka bayar bayani da kake ji sannan shi kuma zai amfana da ilimin sa ya rubuta maka maganin da ya dace misali kamar abin da na fahimta a matsayina na wanda yake ƙwararren mai pharmacist sannan kuma wanda yake harkar sai magani mutane sun fi siyan magunguna irin wanda ake musu na ciwon jiki irin su analgesics da kuma antibiotics magunguna na kashe cututtuka to abinda mutane ba su gane ba shine kamar analgesics misali wanda ake sha magunguna na ciwon jiki yawan shan yana illoli da yawa misali kamar in ka dauki paracetamol paracetamol din nan a hanta ce take narkar da shi idan an sha saboda haka yawan shan sa yana janyo cutar hanta saboda yawan shan sa kullun kana sha kana gajiyar da hantar ne yadda cewa za ta zo har ta tabo ta kuma samu matsala bayan haka kuma kamar irin sauran irin su magungunan ciwon jiki irin su ibuprofen irin su diclofenac su ma suna da matsalolin irin su feldin na janyo ciwon koda saboda ita kuma koda take narkar da su in aka sha maganin ya gama aikin sa a canza fitar da shi a bangaren koda saboda haka yawan shan sa yana ba koda damuwa saboda tana gajiyawa gurin narkar da shi bayan haka kuma sannan akwai magunguna irin su antibiotic wanda za ga mutane kawai za su ce a ba su magani kaza sun ji kaza ko jikin su yayi kaza a ba su magani kaza wanda su kuma illa shan wa'innan magunguna na kashe cututtuka su wanda ke cewa su antibiotics illa shan su shine ana samun matsaloli so that lokacin da ka fiye shan su za a zo a samu jewar jikin ya saba da wannan maganin duk kwayoyin cutar sun yi karfi yadda cewar ko da an sha maganin maganin ba zai musu aiki ba.
0: Likitoci da ina ganin shan magani ba bisa ka'ida ba na haifar da tarin matsalolin lafiya kamar yadda Dr. Muhammad Wakili kwararren likita daga jihar Jigawa ke cewa.
7: Bayan kalubale na jinkirin gano cuta kai wanne wata matsala kuma da rashin shan magani a barkata yake kawowa musamman yadda ake shan maganin farko kowanne magani yana da ka'ida yadda ake sha yaushe ake sha nawa ake sha yaya ake sha sha ake bayan an ci abinci ko kafin a ci abinci su kowanne magani yana da wannan ka'idar so in baka bi ba bai zama lalle maka abinda kake so yayi ba sannan kuma zai iya jawo maka wata matsalar daban sannan saboda matsala ta rashin kwarewa akwai wasu cututtuka misali ko akwai yanayi da ba za a bawa mai kaza magani kaza ba za a ba mai cuta kaza magani kaza ba a ce misali mace mai ciki watan farko ko wata na ukun farko ba za ta sha kaza ba watan karshe ba za ta sha kaza ba wanda duk wannan in ba da kwarewa ba mutum zai iya je zuwa ya sha ko kuma ya bawa mace mai ciki abin da ba haka ba
0: wasu matasa da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai ta yi wa illa sun bayyana mana matsalolin da hakan ya haifar musu
1: a wannan kan dan zan ya ce ma darasi ne ma na koya wanda gaskiya dalilin hakan ne na ma daina yi gaskiya saboda ya faru da ni lokacin corona haka na ji jiki na ba dadi sai na je chemist aka bani septrin so bayan na sha septrin din nan duka ba zai fa awa ɗaya ba jikina yayi kaman irin na kone haka duka ilayirin jikina kaman irin kuna duk inda ka taba kone abu da yara suke yi kaman lagwada so kaman irin haka jikina ya kaman ya kokkone kuma yana min ciwo duk inda aka taba fata jikina tana fashewa dan a wannan lokacin sai da ne wata biyu da wani abu a asibiti to kaman zan yi rai kaman ba zan yi ba amma dai cikin ikon Allah likitoci kuma suka tabbatar min da wannan septrin din da na sha shine dalilin da yasa jikina ya reaction kuma suka bani shawarwari suka kuma mun kashe di akan shan magani ba tare da prescription na likita ba
2: a gaskiya ni kai ina zuwa chemist ne idan na dan ji ba ni da lafiya ko zazzabi ko ciwon ciki haka ko ciwon kai sai in ce a bani magani wani idan na sha ina dacewa wani kuma idan na sha shi gaskiya akwai maganin da na sha wahala dan sai ne ta zuwa asibiti ina ta kashe kuɗi amma gaskiya har yanzu idan na ji cutar ba wata cuta bace ba chemist nake zuwa in sai magani
0: kwararru a fannin lafiyar jama'a irin su Abdullahi Ismail Kwalwa na ci gaba da jan kunnan masu wannan dabi'a yana mai cewa akwai bukatar gwamnati da kungiyoyi su rika shirye gangamin wayar da kan jama'a game da illolin wannan dabi'a
8: magani wani abu ne da yake guba wanda yake bai kamata mutum ya amfani da shi ba sai ya zamanto an ba su shi bisa ka'ida kuma in ma bai san ka'ida ba yana iya zuwa ya tambaye ma abota sani su ga wasu saboda kada ya cutu kuma wanda suke karambani su ba ƴaƴansu da matansu sukan zama sun saka su a cikin hadari ya kamata su daina dangane da maganar asibiti da mutane ba sa son zuwa asibiti da kuma dogaro da cewa ai an je an ce ba gado gana ta Allah ita ma dai tana da can ciki tana cikin wannan manufar ta muta ko da yaushe mai magani akan kanmu misali ko da magana haihuwa ce sai ta kure sannan ake iya tafiya ba asibiti din ba a warkewa a ciwo sai an je asibiti idan mutum yayi abu da kansa wannan kuma zai tabbatar cewa idan abin yayi nisa duk barnar da kai asibitin da ya za a da
0: mun koma ga kwararren likitan namu Dr. Muhammad Wakili dan jin ko akwai wasu jerin cutuka da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai kan haifar ga dai abin da yake cewa
7: bayan kuma ka sha magani akwai abubuwan da za su iya faruwa wanda shi ma'aikacin lafiya ya san zai iya faruwa na haka ko bai maka magana ba in ka sha wani abu ya faru ka dawo masa ya san me zai faru amma in kai ka sha ba mamaki wani abu ya faru ko ka fara samun wani kumburi a jiki ko ka samu irin reaction na kaikayi ko wani abu da zai iya kawo maganin zai iya kawowa sai kuma ka je ka sha wani abin da ba shi ya kamata ka sha ba shi ma kuma wani effect din ne daban sannan akwai abin da ake kira wato drug addiction idan kana shan magani ka saba da shi zai zama kuma nan gaba ba za ka sake yin aiki ba ko kuma ba za ka zauna ba sai kana sha maganin to kamar jikinka ya saba da shi in ko aka samu wannan sabo babu wani magani da za ka sha na tsawon lokaci yawanci magani dai inda za ka sha shi na tsawon lokaci zai baka wata damuwar daban wanda shi kuma wani cuta ne misali ko wani abu ne da yake zuwa daga sinadarin maganin wanda daga baya kuma an ka jima zai zama matsala kai kuma ka riga ka saba da shi dole zai na baka matsalar at the same time kuma kana shan magani
0: to madalla kalaman kwararren likita kenan Dr. Muhammad Wakili daga tarayyar Najeriya da wannan kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako dunku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya
9: saboda la an gaida Azima da wannan shiri yanzu mu ji mu shakata.

To madalla an gaida ne sai sarkin waka da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa babban mai binciken kudi na Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gamsar da ofishin sa kan yadda aka raba kusan naira biliyan 34 na tallafi a shekarar 2023 majalisar dinkin duniya ta amince da bukatar kasashen Afrika na yi wa taswirar duniya gyara haka nan kun ji cewa hukumomin tsaron Amurka sun fara gudanar da bincike kan wasu manyan jami'an tsaron kasar na sakin wasu bayanan sirri da suka yi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita Hassan Al-Hassan Suleja ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanama da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara A wannan mako shirin ya mayar da hankali kan dabi'ar shan magani ba tare da shawara ko umarnin likitoci ba wanda a turanci ake kira self medication da kuma illar hakan ga lafiyar jama'a Wasu alƙaluma sun nuna cewa fiye da kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya ne yanzu haka suka bijirewa ziyartar asibitoci da yadda suke shan magungunan tarin cutuka ba tare da umarnin ƙwararru ba musamman a ɓangaren cutukan da suka shafi zazzabin cizon sauro ciwon kai tari ciwon gaɓoɓi ko ma ciwon ciki da ma ciwon kunne ko ciwon haƙori da sauransu ga dai ra'ayoyin wasu da ke da wannan ɗabi'a
1: maganar magani gaskiya na ji jikina ba daɗi ba sai na je wurin likita ba ko na je asibiti kawai ina dan ji gajiya na nemi diclofenac na dan ji haka ba dadi jikina dan yi zafi sai na dan je chemist ko wurin mashi da magani haka na nemi irin paracetamol in kuma dan ciwon kai na ji haka kawai zan nema na je chemist a bani boska na sha kuma cikin ikon Allah sai ka ga ya ware
2: gaskiya ni ko lafiya ta kalauma idan naga panadol bana iya bagin sa sai na sha ni gaskiya ina son shan magani ba mutanen nan ne masu kin shan magani ba inde na dan ji dan alama dai kan ban da lafiya to ina daukan magani ko
3: in je musu ce abin magani insha Allah gaskiya dai kafin je asibiti su daya na je chemist ya fi su 10 kawai ga ya musu nake zazzabi ne yake damuna ko ciwon kai kawai sai su dauko abin da suka ga ya dace su bani kafin in je asibiti gaskiya na je chemist sakamakon cewa indai ba wani irin yanayi ne da irin na je chemist din na je kamar irin an yi min allura su 3 na dawo na dan warware kwana biyu na ƙara koma na fuskanci yanayin da kamar ba na chemist din bane sai in tafi asibiti
4: ai daga naji rashin lafiya misali kawai sai in je chemist din dan siyo magani wanda zan dan samu sauki naji misali kamar ciwon kai haka ko ciwon jiki ko zazzabi ina ganewa idan malaria ce zan dan dinga jin najin dan sanyi sanyi haka da dan waye da akwai dai symptoms nasu da nake dan ganewa idan naga alamun haka to sai in je in samu magani
5: malamin lafiya ne
4: no ni ba malamin lafiya bane
0: tambayar anan ita ce ko menene illar shan magani ba tare da umarnin likita ko ƙwararru ba pharmacist Habu Ado ƙwararre ne a fannin magunguna ya kuma yi mana tsokaci
6: mutane suna siyan magunguna ba bisa ka'ida ba inda mutum da ya ji wani a wajen sa zai ce a bashi magani ba tare da ya je ya samu likita ko pharmacist ya masa bayani abin da ke damun sa ba wasu ma za ga a shaguna ne kalana ko kuma a masu tallalin da kan hanya ko za su da kansu za su faɗi maganin da za a ba su wanda wannan kuskure ne babba yana da kyau mutane su gane cewar cututtuka suna da yawa sannan kuma magunguna ma suna da yawa saboda haka a lokacin da ka ji baka da lafiya kamata ya kaje ka samu likita ko pharmacist ƙwararre wanda ya karanci abin ka masa bayani ka bayar bayani da kake ji sannan shi kuma zai amfana da ilimin sa ya rubuta maka maganin da ya dace misali kamar abinda na fahimta a matsayina na wanda yake ƙwararren mai pharmacist sannan kuma wanda yake harkar sai da magani mutane sun fi siyan magunguna irin wanda ake musu na ciwon jiki irin su analgesics da kuma antibiotics magunguna na kashe cututtuka to abinda mutane ba su gane ba shine kamar analgesics misali wanda ake sha magunguna na ciwon jiki yawan shan sa illoli da yawa misali kamar in ka dauki paracetamol din nan a hanta ce take narkar da shi idan an sha saboda haka yawan shan sa yana janyo cutar hanta saboda yawan shan sa kullun kana sha kana gajiyar da hantar ne yadda cewar za ta zo har ta tabo ta kuma samu matsala bayan haka kuma kamar irin sauran irin su magungunan ciwon jiki irin su ibuprofen irin su diclofenac su ma suna da matsalolin irin su feldin suna janyo ciwon koda saboda ita kuma koda ta take narkar da su in aka sha magani ya gama aikin sa a canza a fitar da shi a bangaren koda saboda haka yawan shan sa yana ba koda damuwa saboda tana gajiyawa gurin narkar da shi bayan haka kuma sannan akwai magunguna irin su antibiotic wanda zaka ga mutane kowa za su ce a ba su magani kaza sun ji kaza ko jikin su yayi kaza a ba su magani kaza wanda su kuma illa shan wa'annan magunguna na kashe cututtuka su wanda ke cewa antibiotics illustrations shine ana samun matsaloli so that lokacin da ka fiye shan su za a zo a samu jewar jikin ya saba da wannan maganin duk kwayoyin cutar sun yi karfi yadda cewar koda an sha maganin maganin ba zai musu aiki ba
0: likitoci dai ina ganin shan magani ba bisa ka'ida ba na haifar da tarin matsalolin lafiya kamar yadda Dr. Muhammad Wakili kwararren likita daga jihar Jigawa ke cewa
5: bayan kalubale na jinkirin gano cuta akwai wani wata matsala kuma da rashin shan magani albarkatai yake kawowa musamman yadda ake shan maganin farko kowanne magani yana da ka'ida yadda ake sha yaushe ake sha nawa ake sha yaya ake sha sha ake yi bayan an ci abinci ko kafin a ci abinci su kowanne magani yana da wannan ka'idar so in baka bi ba bai zama lalle maka abin da kake so yayi ba sannan kuma zai iya jawo maka wata matsalar daban sannan saboda matsala ta rashin kwarewa akwai wasu cututtuka misali ko akwai yanayi da ba za a bawa mai kaza magani kaza ba za a ba mai cuta kaza magani kaza ba a ce misali mace mai ciki watan farko ko wata na ukun farko ba za ta sha kaza ba watan karshe ba za ta sha kaza ba wanda duk wannan in ba da kwarewa ba mutum zai iya je zuwa ya sha ko kuma ya bawa mace mai ciki abin da ba haka ba
0: wasu matasa da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai ta yi wa illa sun bayyana mana matsalolin da hakan ya haifar musu
1: a wannan kam dan zan iya ci ma darasi ne ma na koya wanda gaskiya dalilin hakan ne na ma daina yi gaskiya saboda ya faru da ni lokacin corona haka na ji jiki na ba dadi sai na je chemist aka bani septrin so bayan na sha septrin din nan duka ba zai fa awa ɗaya ba jiki na yayi kaman irin na kone haka duka ilayirin jiki na kaman irin kuna duk inda ka taba ko ni abu da yara suke yi kaman lagwada so kaman irin haka jiki na ya kaman ya kokkone kuma yana min ciwo duk inda aka taba fata jiki na tana fashewa dan a wannan lokacin sai da ne wata biyu da wani ba asibiti to kaman zan yi rai kaman ba zan yi ba amma dai cikin ikon Allah likitoci kuma suka tabbatar min da wannan septrin din da na sha shine dalilin da yasa jiki na reaction kuma suka bani shawarwari suka kuma mun kashedi akan shan magani ba tare da prescription na likita ba
2: a gaskiya ni kai ina zuwa chemist ne idan na dan duba ni da lafiya ko zazzabi ko ciwon ciki haka ko ciwon kai sai in ce a bani magani wani idan na sha ina dacewa wani kuma idan na sha shi gaskiya akwai maganin da na sha wahala dan sai ne ta zuwa asibiti ina ta kashe kuɗi amma gaskiya har yanzu idan na ji cutar ba wata cuta bace ba chemist nake zuwa in sai magani
0: kwararru a fannin lafiyar jama'a irin su Abdullahi Ismail Kwalwa na ci gaba da jan kunnan masu wannan dabi'a yana mai cewa akwai buƙatar gwamnati da kungiyoyi su rika shirye gangamin wayar da kan jama'a game da illolin wannan dabi'a
7: magani wani abu ne da yake guba wanda yake bai kamata mutum ya amfani da shi ba sai ya zamanto an ba su shi bisa ka'ida kuma umma bai san ka'ida ba yana iya zuwa ya tambaye ma abota sani su ga wasu saboda kada ya cutu kuma wanda suke karambani su ba ƴaƴansu da matansu sukan zama sun saka su a cikin hadari ya kamata su daina dangane da maganar asibiti da mutane ba sa son zuwa asibiti da kuma dogaro da cewa ai an je an ce ba gado gara ta Allah ita ma dai tana da can ciki tana cikin wannan manufar ta muta ko da yaushe mai magani akan kanmu misali ko da magana haihuwa ce sai ta kure sannan ake iya tafiya ba asibiti din ba a warkewa a ciwo sai an je asibiti idan mutum yayi abu da kansa wannan kuma zai tabbatar cewa idan abin yayi nisa duk barnar da kai asibitin da ya za a da
0: mun koma ga kwararren likitan namu Dr. Muhammad Wakili dan jin ko akwai wasu jerin cutuka da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai kan haifar ga dai abin da yake cewa
5: bayan kuma ka sha magani akwai abubuwan da za su iya faruwa wanda shi ma'aikacin lafiya ya san zai iya faruwa dan haka ko bai maka magana ba in ka sha wani abu ya faru ka dawo masa ya san me zai faru amma in kai ka sha ba mamaki wani abu ya faru ko ka fara samun wani kumburi a jiki ko ka samu irin reaction na kaikayi ko wani abu da zai iya kawo maganin zai iya kawo sai kuma ka je ka sha wani abin da ba shi ya kamata ka sha ba shi ma kuma wani effect din ne daban sannan akwai abin da ake kira wato drug addiction idan kana shan magani ka saba da shi zai zama kuma nan gaba ba za ka sake yin aiki ba ko kuma ba za ka zauna ba sai kana sha maganin to kamar jikinka ya saba da shi in ko aka samu wannan sabo babu wani magani da za ka sha na tsawon lokaci yawanci magani dai inda za ka sha shi na tsawon lokaci zai baka wata damuwar daban wanda shi kuma wani cuta ne misali ko wani abu ne da yake zuwa daga sinadarin maganin wanda daga baya kuma in ka jima zai zama matsala kai kuma ka riga ka saba da shi dole zai na baka matsalar at the same time kuma kana shan magani
0: to madal kalaman ƙwararren likita kenan Dr. Muhammad Wakili daga tarayyar Najeriya. Da wannan kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, kana wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa, suna na Azumi Bashir Aminu, ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
8: Tsoma da la an gaida Azumi da wannan shiri. Yanzu mu ji mu shakata.

Tumadala an gaida na zai sakin waka haka haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa babban mai binciken kudi na Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gamsar da ofishin sa kan yadda aka raba kusan naira biliyan 34 na tallafi a shekarar 2023 majalisar dinkin duniya ta amince da bukatar kasashen Afrika na yiwa taswirar duniya gyara haka nan kun ji cewa hukumomin tsaron Amurka sun fara gudanar da bincike kan wasu manyan jami'an tsaron kasar na sakin wasu bayanan sirri da suka yi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdul Karim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita Hassan Al-Hassan Suleja ya sada mu da ku kai tsaye daga madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya

0: Hai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara A wannan mako shirin ya mayar da hankali kan dabi'ar shan magani ba tare da shawara ko umarnin likitoci ba wanda a turanci ake kira self medication da kuma illar hakan ga lafiyar jama'a Wasu alƙaluma sun nuna cewa fiye da kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya ne yanzu haka suka bijirewa ziyartar asibitoci da yadda suke shan magungunan tarin cutuka ba tare da umarnin ƙwararru ba musamman a ɓangaren cutukan da suka shafi zazzabin cizon sauro ciwon kai tari ciwon gaɓoɓi ko ma ciwon ciki da ma ciwon kunne ko ciwon haƙori da sauransu ga dai ra'ayoyin wasu da ke da wannan ɗabi'a
1: maganar magani gashiya na ji jikina ba daɗi ba sai na je wurin likita ba ko na je asibiti kawai ina dan ji gajiya na nemi diclofenac na dan ji haka ba dadi jikina dan yi zafi sai na dan je chemist ko wurin mashi da magani haka na nemi irin paracetamol in kuma dan ciwon kai na ji haka kawai zan nema na je chemist a bani boska na sha kuma cikin ikon Allah sai kaga ya ware
2: gaskiya ni ko lafiya ta kalauma idan naga panadol bana iya barin sa sai na sha ni gaskiya ina son shan magani ba mutanen nan ne masu kin shan magani ba in dai na dan ji dan alamar dai kan ban da lafiya to ina daukan magani ko James in ce a ban magani
3: gaskiya dai kafin je asibiti su daya na je chemist ya fi su 10 kawai ga ya musu nake zazzabi ne yake damuna ko ciwon kai kawai sai su dauko abin da suka ga ya dace su bani kafin in je asibiti gaskiya na je chemist sakamakon cewa in dai ba wani irin yanayi ne irin na je chemist din na je kamar irin an yi min allura su 3 na dawo na dan warware kwana biyu na ƙara koma na fuskanci yanayin dai kamar ba na chemist din bane sai in tafi asibiti
4: ai daga naji rashin lafiya misali kawai sai in je chemist din dan siyo magani wanda zan dan samu sauki naji misali kamar ciwon kai haka ko ciwon jiki ko zazzabi ina ganewa idan malaria ce zan dan dinga jin naji dan sanyi sanyi haka da dan waye da duk akwai dai symptoms nasu da nake dan ganewa idan naga alamun haka to sai in je in samu magani
5: malamin lafiya ne
4: no ni ba malamin lafiya bane
0: tambayar anan ita ce ko menene illar shan magani ba tare da umarnin likita ko ƙwararru ba pharmacist Habu Ado ƙwararre ne a fannin magunguna ya kuma yi mana tsokaci
6: mutane suna siyan magunguna ba bisa ka'ida ba inda mutum da ya zo na a waskinsa zai zo ya ce a bashi magani ba tare da ya je ya samu likita ko pharmacist ya masa bayanin abin da ke damunsa ba wasu ma za ga shaguna ne kalana ko kuma a masu tallalin na kan hanya ko za su su da kansu za su faɗi maganin da za a ba su wanda wannan kuskure ne babba yana da kyau mutane su gane cewar cututtuka suna da yawa sannan kuma magunguna ma suna da yawa saboda haka a lokacin da ka ji baka da lafiya kamata ya kaje ka samu likita ko pharmacist ƙwararre wanda ya karanci abin ka masa bayani ka ba shi bayani da kake ji sannan shi kuma zai amfana da ilimin sa ya rubuta maka maganin da ya dace misali kamar abin da na fahimta matsayina na wanda yake ƙwararren mai pharmacist sannan kuma wanda yake harkar sai da magani mutane sun fi siyan magunguna irin wanda yake na ciwon jiki irin analgesics da kuma antibiotics magunguna na kashe cututtuka to abin da mutane ba su gane ba shine kamar analgesics misali wanda ake sha magunguna na ciwon jiki yawan shan sa illoli da yawa misali kamar in ka dauki paracetamol din nan a hanta ce take narkar da shi idan an sha saboda haka yawan shan sa yana janyo cutar hanta saboda yawan shan sa kullun kana sha kana gajiyar da hantar ne yadda cewar za ta zo hatta tabo da kuma samu matsala bayan haka kuma kamar irin sauran irin su magungunan ciwon jiki irin su ibuprofen irin su diclofenac su ma suna da matsalolin irin su feldin suna janyo ciwon koda saboda ita kuma koda take narkar da su in aka sha maganin ya gama aikin sa a canza fitar da shi a bangaren koda saboda haka yawan shan sa yana ba koda damuwa saboda tana gajiyawa gurin narkar da shi bayan haka kuma sannan akwai magunguna irin su antibiotic wanda za ga mutane kowa za su ce a ba su magani kaza sun ji kaza ko jikin su yayi kaza a ba su magani kaza wanda su kuma illan shan wa'annan magunguna na kashe cututtuka su wanda ake cewa antibiotics illan shan su shine ana samun matsaloli so that lokacin da ka fiye shan su za a zo a samu jewar jikin ya saba da wannan maganin ƙwayoyin cutar sun yi karfi yadda cewar ko da an sha maganin ba zai musu aiki ba
0: likitoci dai ina ganin shan magani ba bisa ka'ida ba na haifar da tarin matsalolin lafiya kamar yadda Dr. Muhammad Wakili ƙwararren likita daga jihar Jigawa ke cewa
7: bayan kalubalen
5: na jinkirin gano cuta kai wanne wata matsala kuma da rashin shan magani a barkatai yake kawowa musamman yadda ake shan maganin farko kowanne magani yana da ka'idar yadda ake sha yaushe ake sha nawa ake sha yaya ake sha sha ake bayan an ci abinci ko kafin a ci abinci su kowanne magani yana da wannan ka'idar so in baka bi ba bai zama lallai maka abinda kake so yayi ba sannan kuma zai iya jawo maka wata matsala daban sannan saboda matsala ta rashin kwarewa akwai wasu cututtuka misali ko akwai yanayi da ba za a bawa mai kaza magani kaza ba za a ba mai cuta kaza magani kaza ba a ce misali mace mai ciki watan farko ko wata na ukun farko ba za ta sha kaza ba watan karshe ba za ta sha kaza ba wanda duk wannan in ba da kwarewa ba mutum zai iya je zuwa ya sha ko kuma ya bawa mace mai ciki abin da ba haka ba
0: wasu matasa da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai ta yi wa illa sun bayyana mana matsalolin da hakan ya haifar musu
1: a wannan kan dan zan iya ce ma darasi ne ma na koya wanda gaskiya dalilin hakan ne na ma daina yi gaskiya saboda ya faru da ni lokacin corona haka na ji jiki na ba dadi sai na je chemist aka bani septrin so bayan na sha septrin din nan duka ba zai fa awa ɗaya ba jiki na yayi kaman irin na kone haka duka ilayirin jiki na kaman irin kuna duk inda ka taba ko ni abu da yara suke yi kaman lagwada so kaman irin haka jiki na ya kaman ya kokkone kuma yana min ciwo duk inda aka taba fatar jiki na tana fashewa dan a wannan lokacin sai da ne wata biyu da wani ba asibiti to kaman zan yi rai kaman ba zan yi ba amma dai cikin ikon Allah likitoci kuma suka tabbatar min da wannan septrin din da na sha shine dalilin da yasa jiki na reaction kuma suka bani shawarwari suka kuma mun kashe di akan shan magani ba tare da prescription na likita ba
2: a gaskiya ni kai ina zuwa chemist ne idan na dan ji ba da lafiya ko zazzabi ko ciwon ciki haka ko ciwon kai sai in ce a bani magani wani idan na sha ina dacewa wani kuma idan na sha shi gaskiya akwai maganin da na sha wahala dan sai ne ta zuwa asibiti ina ta kashe kuɗi amma gaskiya har yanzu idan na ji cutar ba wata cuta bace ba chemist nake zuwa in sai magani
0: kwararru a fannin lafiyar jama'a irin su Abdullahi Ismail Kwalwa na ci gaba da jan kunnen masu wannan dabi'a yana mai cewa akwai buƙatar gwamnati da kungiyoyi su rika shirye gangamin wayar da kan jama'a game da illolin wannan dabi'a
7: magani wani abu ne da yake guba wanda yake bai kamata mutum ya amfani da shi ba sai ya zamanto an ba shi bisa ka'ida kuma in ba bai san ka'ida ba yana iya zuwa ya tambaye ma abota sani su ga wasu saboda kada ya cutu kuma wanda suke karambani su ba ƴaƴansu da matansu sukan zama sun saka su a cikin hadari ya kamata su daina dangane da maganar asibiti da mutane ba sa son zuwa asibiti da kuma dogaro da cewa ai an je an ce ba gado gana ta Allah ita ma dai tana da can ciki tana cikin wannan manufar ta muta ko da yaushe mai magani akan kanmu misali ko da magana haihuwa ce sai ta kure sannan ake iya tafiya ma asibiti din ba a warkewa a ciwo sai an je asibiti idan mutum yayi abu da kansa wannan kuma zai tabbatar cewa idan abin yayi nisa duk barnar da kai asibitin da ya za a da
0: mun koma ga kwararren likitan namu Dr. Muhammad Wakili dan jin ko akwai wasu jerin cutuka da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai kan haifar ga dai abin da yake cewa
5: bayan kuma ka sha magani akwai abubuwan da za su iya faruwa wanda shi ma'aikacin lafiya ya san zai iya faruwa na haka ko bai maka magana ba in ka sha wani abu ya faru ka dawo masa ya san me zai maka ya san me zai faru amma in kai ka sha ba mamaki wani abu ya faru ko ka fara samun wani kumburi a jiki ko ka samu irin reaction na kaikayi ko wani abu da zai iya kawo maganin zai iya kawo sai kuma ka je ka sha wani abin da ba shi ya kamata ka sha ba shi ma kuma wani effect din ne daban sannan akwai abin da ake kira wato drug addiction idan kana shan magani ka saba da shi zai zama kuma nan gaba ba za ka sake yin aiki ba ko kuma ba za ka zauna ba sai kana sha maganin to kamar jikinka ya saba da shi in ko aka samu wannan sabo babu wani magani da za ka sha na tsawon lokaci yawanci magani dai inda za ka sha shi na tsawon lokaci zai baka wata damuwar daban wanda shi kuma wani cuta ne misali ko wani abu ne da yake zuwa daga sinadarin maganin wanda daga baya kuma in ka jima zai zama matsala kai kuma ka riga ka saba da shi dole zai na baka matsalar at the same time kuma kana shan magani
0: to madalla kalaman kwararren likita kenan Dr. Muhammad Wakili daga tarayyar Najeriya da wannan kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako adadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa sunana Azuma Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya
8: Tsoma da la an gaida Azima da wannan shiri yanzu mu ji mu shakata Allah

0: Hi, sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannu da saki haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta dan ankarar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. A wannan mako shirin ya mayar da hankali kan dabi'ar shan magani ba tare da shawara ko umarnin likitoci ba wanda a turanci ake kira self medication da kuma illar hakan ga lafiyar jama'a. Wasu alƙaluma sun nuna cewa fiye da kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya ne yanzu haka suka bajirewa ziyartar asibitoci da yadda suke shan magungunan tarin cutuka ba tare da umarnin ƙwararru ba, musamman a ɓangaren cutukan da suka shafi zazzabin cizon sauro, ciwon kai, tari, ciwon gaɓoɓi ko ma ciwon ciki da ma ciwon kunne ko ciwon haƙori da sauransu. Ga dai ra'ayoyin wasu da ke da wannan ɗabi'a.
1: Maganar magani gashiya na ji jikina ba daɗi, ba sai na je wurin likita ba ko na je asibiti kawai, in na dan ji gajiya na nemi diclofenac, na dan ji haka ba daɗi jikina ya dan yi zafi sai na dan je chemist ko wurin mashi da magani haka na nemi irin paracetamol, in kuma dan ciwon kai na ji haka kawai zan nema na je chemist a bani boska na sha kuma cikin ikon Allah sai kaga ya ware.
2: Gaskiya ni ko lafiya ta kalauma idan na ga panadol bana iya bagin sa sai na sha. Ni gaskiya ina son shan magani, ba mutanen nan ne masu kin shan magani ba, in dai na dan ji dan alamar dai kan ban da lafiya to ina daukan magani ko in je misin ce abin magani insha Allah.
3: Gaskiya dai kafin je asibiti su daya na je chemist ya fi su goma, kawai gaya musu nake zazzabi ne yake damuna ko ciwon kai, kawai sai su dauko abin da suka ga ya dace su bani. Kafin in je asibiti gaskiya na je chemist sakamakon cewa in dai ba wani irin yanayi ne, irin na je chemist din na je kamar irin an yi min allura su uku, na dawo na dan warware kwana biyu na ƙara koma, in na fuskanci yanayin dai kamar ba na chemist din bane sai in tafi asibiti.
4: Ai daga naji rashin lafiya misali kawai sai in je chemist in dan siyo magani wanda zan dan samu sauki. Ina ji misali kamar ciwon kai haka ko ciwon jiki ko zazzabi, ina ganewa idan malaria ce zan dan dinga jin ina jin dan sanyi sanyi haka da dan waye da duk akwai dai symptoms nasu da nake dan ganewa, idan naga alamun haka to sai in je in samu magani.
5: Malamin lafiya ne?
4: No, ni ba malamin lafiya bane.
0: Tambayar anan ita ce ko menene illar shan magani ba tare da umarnin likita ko ƙwararru ba. Pharmacist Habu Ado ƙwararre ne a fannin magunguna ya kuma yi mana tsokaci.
6: Mutane suna siyan magunguna ba bisa ka'ida ba, inda mutum da ya ji wani a wasu kinsa zai zo ya ce a bashi magani ba tare da ya je ya samu likita ko pharmacist ya masa bayanin abin da ke damunsa ba. Wasu ma za ga a shaguna ne ƙanana ko kuma a masu tallanin na kan hanya kawai za su su da kansu za su faɗi maganin da za a ba su, wanda wannan kuskure ne babba. Yana da kyau mutane su gane cewar cutuka suna da yawa, sannan kuma magunguna ma suna da yawa. Saboda haka a lokacin da ka ji baka da lafiya kamata ya kaje ka samu likita ko pharmacist ƙwararre wanda ya karanci abin ka masa bayani, ka bayasa bayani da kake ji, sannan shi kuma zai amfani da iliminsa ya rubuta maka maganin da ya dace. Misali kamar abin da na fahimta a matsayina na wanda yake ƙwararren mai pharmacist sannan kuma wanda yake harkar sai da magani, mutane sun fi siyan magunguna irin wanda ake sunansu na ciwon jiki irin su analgesics da kuma antibiotics, magunguna na kashe cututtuka. To abin da mutane ba su gane ba shine kamar analgesics misali wanda ake sha magunguna na ciwon jiki, yawan shan yana illoli da yawa. Misali kamar in ka dauki paracetamol din nan a hanta ce take narkar da shi idan an sha, saboda haka yawan shan sa yana janyo cutar hanta, saboda yawan shan sa kullun kana sha kana gajiyar da hantan ne yadda cewar za ta zo hatta tabo ta kuma samu matsala. Bayan haka kuma kamar irin sauran irin su magungunan ciwon jiki irin su ibuprofen, irin su diclofenac, su ma suna da matsalolin irin su feldin na janyo ciwon koda, saboda ita kuma koda take narkar da su, in aka sha maganin ya gama aikin sa a canza fitar da shi a bangaren koda, saboda haka yawan shan sa yana ba koda damuwa saboda tana gajiyawa gurin narkar da shi. Bayan haka kuma sannan akwai magunguna irin su antibiotic wanda za ga mutane ko za su ce a ba su magani kaza, sun ji kaza ko jikin su yayi kaza a ba su magani kaza, wanda su kuma illa shan wa'innan magunguna na kashe cututtuka su wanda ke cewa antibiotics illa shan su shine ana samun matsaloli so that lokacin da ka fiye shan su za a zo a samu jewar jikin ya saba da wannan maganin duk kwayoyin cutar sun yi karfi yadda cewa ko da an sha maganin maganin ba zai musu aiki ba
0: likitoci dai ina ganin shan magani ba bisa ka'ida ba na haifar da tarin matsalolin lafiya kamar yadda Dr. Muhammad Wakili kwararren likita daga jihar Jigawa ke cewa
7: bayan kalubale na jinkirin gano cuta kai wanne wata matsala kuma da rashin shan magani a barkata yake kawowa musamman yadda ake shan maganin farko kowanne magani yana da ka'idar yadda ake sha yaushe ake sha nawa ake sha yaya ake sha sha ake bayan an ci abinci ko kafin a ci abinci su kowanne magani yana da wannan ka'idar so in baka bi ba bai zama lallai maka abinda kake so yayi ba sannan kuma zai iya jawo maka wata matsalar daban sannan saboda matsala ta rashin kwarewa akwai wasu cututtuka misali ko akwai yanayi da ba za a ba wa mai kaza magani kaza ba za a ba mai cuta kaza magani kaza ba a ce misali mace mai ciki a watan farko ko wata na uku farko ba za ta sha kaza ba watan karshe ba za ta sha kaza ba wanda duk wannan in ba da kwarewa ba mutum zai iya je zuwa ya sha ko kuma ya ba wa mace mai ciki abin da ba haka ba
0: wasu matasa da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai ta yi wa illa sun bayyana mana matsalolin da hakan ya haifar musu
1: a wannan kam dan zan ya ce ma darasi ne ma na koya wanda gaskiya dalilin hakan ne na ma daina yi gaskiya saboda ya faru da ni lokacin corona haka na ji jiki na ba dadi sai na je chemist aka bani septrin so bayan na sha septrin din nan duka ba zai fa awa ɗaya ba jiki na yayi kaman irin na kone haka duka ilayirin jiki na kaman irin kuna duk inda ka taba ko ne abu da yara suke yi kaman lagwada so kaman irin haka jiki na ya kaman ya kokkone kuma yana mun ciwo duk inda aka taba fata jiki na tana fashewa dan a wannan lokacin sai da ne wata biyu da wani abu asibiti to kaman zan yi rai kaman ba zan yi ba amma dai cikin ikon Allah likitoci kuma suka tabbatar min da wannan septrin din da na sha shine dalilin da yasa jiki na reaction kuma suka bani shawarwari suka kuma mun kashe di akan shan magani ba tare da prescription na likita ba
2: a gaskiya ni kai ina zuwa chemist ne idan na dan duba ni da lafiya ko zazzabi ko ciwon ciki haka ko ciwon kai sai in ce a bani magani wani idan na sha ina dacewa wani kuma idan na sha shi gaskiya akwai maganin da na sha wahala dan sai ne ta zuwa asibiti ina ta kashe kuɗi amma gaskiya har yanzu idan naji cuta ba wata cuta bace ba chemist nake zuwa in sai magani
0: kwararru a fannin lafiyar jama'a irin su Abdullahi Ismail Kwalwa na ci gaba da jan kunnan masu wannan dabi'a yana mai cewa akwai buƙatar gwamnati da kungiyoyi su rika shirye gangamin wayar da kan jama'a game da illolin wannan dabi'a
8: magani wani abu ne da yake guba wanda yake bai kamata mutum ya amfani da shi ba sai ya zamanto an ba su shi bisa ka'ida kuma in ma bai san ka'ida ba yana iya zuwa ya tambaye ma abota sani su gaya masa saboda kada ya cutu kuma wanda suke karambani su ba ƴaƴansu da matansu sukan zama sun saka su a cikin hadari ya kamata su daina dangane da maganar asibiti da mutane ba sa son zuwa asibiti da kuma dogaro da cewa ai an ce ba gado gara ta Allah ita ma dai tana da can ciki tana cikin wannan manufar ta muta ko da yaushe mai magani akan kanmu misali ko da magana haihuwa ce sai ta kure sannan ake iya tafiya ma asibiti din ba a warkewa a ciwo sai an je asibiti idan mutum yayi abu da kansa wannan kuma zai tabbatar cewa idan abin yayi nisa duk barnar da kai asibitin da ya za a da
0: kun koma ga kwararren likitan namu Dr. Muhammad Wakili dan jin ko akwai wasu jerin cutuka da wannan dabi'a ta shan magunguna barkatai kan haifar ga dai abin da yake cewa
7: bayan kuma ka sha magani akwai abubuwan da za su iya faruwa wanda shi ma'aikacin lafiya ya san zai iya faruwa na haka ko bai maka magana ba in ka sha wani abu ya faru ka dawo masa ya san me zai faru amma in kai ka sha ba mamaki wani abu ya faru ko ka fara samun wani kumburi a jiki ko ka samu irin reaction na kaikayi ko wani abu da zai iya kawo maganin zai iya kawo sai kuma ka je ka sha wani abin da ba shi ya kamata ka sha ba shi ma kuma wani effect din ne daban sannan akwai abin da ake kira wato drug addiction idan kana shan magani ka saba da shi zai zama kuma nan gaba ba za ka sake yin aiki ba ko kuma ba za ka zauna ba sai kana sha maganin to like kamar jikinka ya saba da shi in ko aka samu wannan sabo babu wani magani da za ka sha na tsawon lokaci yawanci magani dai inda za ka sha shi na tsawon lokaci zai baka wata damuwar daban wanda shi kuma wani cuta ne misali ko wani abu ne da yake zuwa daga sinadarin maganin wanda daga baya kuma an ka jima zai zama matsala kai kuma ka riga ka saba da shi dole zai na baka matsalar at the same time kuma kana shan magani
0: to madalla na kalaman kwararren likita kenan Dr. Muhammad Wakili daga tarayyar Najeriya. Da wannan kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa. Sunana Azumi Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
9: Tsoma da la an gaida Azumi da wannan shiri. Yanzu mu ji mu shakata.

To madalla an gaida ne sai sakin waka haka haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa babban mai binciken kudi na Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gamsar da ofishin sa kan yadda aka raba kusan naira biliyan 34 na tallafi a shekarar 2023 majalisar dinkin duniya ta amince da bukatar kasashen Afrika na yiwa taswirar duniya gyara haka nan kun ji cewa hukumomin tsaron Amurka sun fara gudanar da bincike kan wasu manyan jami'an tsaron kasar na sakin wasu bayanan sirri da suka yi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita Hassan Al-Hassan Suleja ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya

wani sabon rikici ya barke tsakanin gwamnatin jarumi Talapati da kuma ƴan addinin Hindu bayan da shugaban gwamnatin yankin na Tamil Nadu ya sanar da ware wasu biliyoyin kudade don baiwa ƴan mata musulmai tallafin karatu kyauta daga matakin primary har zuwa jami'a sanarwar ta bije ta kuma ƙara da cewa baya ga tallafin karatun za kuma a riƙa biyan su albashi ko kuma wani lada na zuwa makaranta kowane wata to sai dai mutane da yawa musamman ƴan addinin Hindu basu ji dadin wannan labari ba inda suka ce san wannan mataki babu adalci a cikin sa

0: to madalla gaida Rukayya baka bara da wannan dawainiya RFI sai kuma shirmu na ra'ayoyin ku masu sauraron mu
1: mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai assalamu alaikum barka da warhaka kuma barkamu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi Ofishin mai binciken kudi na tarayyar Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji da ke tabbatar da cewa an raba wa iyalai marasa galihu naira biliyan 33 da miliyan 290 a matsayin tallafi ga marasa galihu kamar yadda ta yi ikirari a shekarar 2023. Rahoton na mai bincike ya ce an raba waɗannan kuɗaɗe ne ta yanar gizo amma ba tare da cikakkun bayanai da ke nuna waɗanda suka amfana da tallafin ba. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da saƙon Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong jihar Adamawa tarayyar Najeriya. Dama ai ba za su faɗi gaskiya ba saboda ƙasarmu ɗin ne haka. Sai a faɗi abu kamar za a iya badawa amma sai ka ji shiru. Ina aka kai kudin da aka ce za a tallafa wa marasa karfi? Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin kasa. Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri tare da Alhaji Muktar mai shago da wakin basa. Irin wannan labaran rabon kason kudi mu mutanen karkara ba mu san da ire-iren waɗannan dalar ba da wasu suke kwasa mu ba a san da mu ba sai idan ana neman kuriyar mu. Fatanmu dai Allah ya zaba mana adalan shugabanni a Najeriya. Kumare Umra Bunu Abadan tare da Umar Ali Bade Abadan daga birnin Mawo a kasar Chadi. Ai wannan tallafi ko daga Abuja ba zai fita ba. Ballantana ya kai gari irin su yanki na karamar hukumar Abadan. Allah dai ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari waɗanda suke jin tausayin mu. Amin. Sakon ɗan Najeriya kuwa cewa yake mu dai 'yan Najeriya ba mu da labari. Sanusi Bandatai da Magara kawai dai a je harka wai an cuci na ƙauye domin ire-iren waɗannan babakeren da kuma yin kwanciyar magirbi da dukiyar al'umma baya taɓa misaltuwa saboda wata shari'a kawai sai a kiyama. Hakika ofishin mai binciken kuɗi na tarayyar Najeriya wannan kalamai nasa bai zo mana da mamaki ba. Dama gaskiya guda ce ita ko ƙarya fura take ba ta yaya. To masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya dama da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347663661. Bari mu je ga ra'ayin malami na gaba. Imran Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugo a kasar Burkina Faso. Idan gwamnatin Najeriya tana son bayyana waɗanda ta bai wa tallafi a cikin al'umma kuɗi sama da biliyan 30 to ta jero sunayen wannan mutane kuma a binciko a gano su. Sadiq Garba Abdul Lecturer ai dama ba abinda suka iya kamar ƙarya, hukumomin bogi, yaudara, haintar marasa galihu, badakalar kuɗin tallafi da dai sauransu. Allah ya kawo Najeriya ɗauki. Sai sakon Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan tallafi bai iso a gare ni ba kuma bai isa inda ya dace ba sai dai mu ji labari ana ba da tallafi a rediyo. Abdusalam Nasiru Naija ƙasata sun wawure su. Awal Ahmad sun raba wa kansu da 'ya'yansu. Allah ya kyauta mana. Abdulrahman Kabiru AK ai da yake kowa zai mutu rayuwa ce an yi wasu kafin su kuma sun tafi. Hassan Lafiya Fataskun ga sakonka na yanda kake cewa gaskiya matsalar daga gwamnatin tarayya ne don wannan tallafin sai an ce an ware kaza amma kullun shiru kake ji ba isa ga talakar ƙasa ta gaba ɗaya. Ahmed Muhammad mai silba kasuwar Doko ai ba su da hujjar da za su bayar a wannan mako don kuɗaɗe illa su azurta kansu da iyalansu amma mukan talakan Najeriya ba abin da ya gani illa wahalar tsadar rayuwa yayin da suke ikirarin Najeriya ta samu ci gaba Allah da ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari Yunusa Tanko Banin Baka gaskiya ta bayyana gwamnati ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji dake tabbatar da cewa ta raba wa iyale marasa galihu sama da naira biliyan 33 dama daga kin gaskiya sai bata Ma sauraro anan zamu ja labulan shirin namu ne tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Hassan Al-Hassan dan mutan Suleja da ya tabbatar da ingancin shirin ne Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba bi salam

0: Duka duka nan muka kawo karshen shirin sai maimaicin kanin labaran da muka ji mun ji cewa Najeriya babban sufeto jin ne yan sandan kasar ya kin tsayin sandan kwantar da tarzoma domin shiga yakin da ake da ta'addanci da kuma yan bindiga masu satar mutane don karban kudin fansa a jamhuriyar Niger mahukunta na ci gaba da kamin sojojin da ake zargi da hannu a boran da aka yi a makon jiya mun kuma cewa Iran ta yi gargadin mayar da martani mai zafi muddin Amurka ta kai sabbin harahare akan kadarorinta To a madadin lahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman ma Hassan Alhassan Silaje wanda shine engineer mu na wannan dare Michael Kudisin ke cewa mu kwana lafiya Karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango.
1: Michael Kudisin.
0: Masauraro assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a cikin shirin dare ga kanin labaran duniya. A Najeriya babban sufeto janar na yan sandan kasar ya kin tsayin sandan kwantar da tarzoma domin shiga yakin da ake da ta'addanci. A jamhuriyar Niger mahukunta na ci gaba da kamen sojojin da ake zargi da hannu a boran da aka yi a makon jiya. Iran ta yi gargadin mayar da martani mai zafi muddin Amurka ta kai sabbin harahare akan kadarorinta. Ga labaran kamar yadda suke. Rundunar yan sandan Najeriya ta sanar da tsaurar matakan yaki da ta'addanci da addabi kasar ta hanyar shigar da yan sandan kwantar da tarzoma cikin aikin fatattakar yan ta'adda. Da yake jawabi yayin wani rangadi da ya kai barkokin yan sanda a jihar Lagos babban sufetan yan sandan kasar Tunji Disu ya ce daga yanzu za a sanya jami'an cikin aikin gadan-gadan Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince da sabon tsarin pension wata-wata na jami'an rundunar sojin Najeriya inda janar-janar da masu makamancin mukamin za su kasance a sahun gaba na masu samun pension mafi tsoka da ya kai miliyan 2.5 na naira wannan kamar yadda yake kunshe a wata wasika daga hukumar kididdige a watan kididdige albashi ta kasar zai fara aiki ne daga ranar 1 ga watan Satumban wannan shekarar a jamhuriyar Niger an ci gaba da kama sojoji da ake zargi da tawaye da kuma mutanen da ake kallo a matsayin waɗanda suka hada baki da su a wannan karshen makon watan ranakun 5 da 6 kenan ga watan Satumban nan a baya-bayan nan an kama wani captain a wani gari mai nisan kilomita 100 daga Yamai inda aka tafi da shi babban birnin kasar karkashin tsauraran matakan tsaro zalika ana ci gaba da yi waɗanda aka kama tambayoyi inda bayanai ke nuna cewa wani babban jami'in soji na kusa da shugaba watan janar Abdurrahman Tiani ne yake jagorantar kwamitin binciken wata majiya ta ce gungun sojoji masu yawa hamma da ɗaruruwan dakaru daga runduna ta musamman ne suke tsare a halin yanzu Rundunar yan sandan jamhuriyar Benin ta yi nasarar tarwatsa wani gungun barayin shanu da ake dake addabar yankin sashin Bargu inda aka kama mutum uku cikin mambobin kungiyar wanda ake zargin za su bayyana a gaban mai shigar da kara na gwamnati a ranar 38 ga watan Satumba watan gobe kenan domin fuskantar shari'a yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar mamba na hudu da kuma wani da ake zargi da sayan shanun sata wannan samami na nuna hubbasa da mahukuntan kasar ke yi wajen kare makiyaya da manoma daga barazanar barayin daji a yankunan arewacin kasar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar leken asiri ta Libya ta sanar da kama mutane 5 ciki har da wasu baki da ake zargi da kai hararen jirage marasa matuka kan manyan cibiyoyin mai da wutar lantarki na kasar. Wannan gagarumin kamin ya dakile harin watan karin dabarun da gungun masu zagon kasa suka shirya na kai harare kan madatsun ruwa da kuma shirin kashe manyan jami'an gwamnati da na soja. A takada tashin hankalin siyasar da ta raba kasar gida biyu. Tsohon shugaban Sierra Leone Ernest Bai Koroma ya koma kasarsa ta asali bayan shafe sama da shekaru 2.5 a Najeriya biyo bayan janyo korafe-korafe da aka shigar kotu a kansa. Kuruma ya arce zuwa Nigeria ne a watan Janairun shekarar 2024 bayan da wata kotu a Sierra Leone ta yarje masa yayi balaguro don neman magani. Ana zargin sa da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi a shekarar 2023 wanda wani hafsan soji Julius Bayo ya jagoranta. Alhadin ta gabata ce Kuruma ya baro Najeriya inda ya zaman hijira zuwa babban birnin kasar sa watan Freetown kamar yadda tsohon shugaban Najeriya din Goodluck Jonathan ya wallafa a shafin sa na X. Ana sauraron labarai ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Iran ta yi barazanar daukar mataki akan duk wani sabon hari da Amurka za ta kai kan kadarorinta, inda ta yi gargadin cewa hanyoyin samar da makamashi na yankin suna da fadi kuma suna da saukin kai hari. Suna mai cewa kamfanonin makamashi na Amurka da ke wurin su ma suna cikin wani hadari. A ranar Lahadi, babban jami'in a ma'aikatar tsaron Iran wato Hussein Reza ya ce kasar za ta sanar da tsare-tsaren kafa sabon shiya mai iyaka da tekun fasha a kwanaki masu zuwa. Iran ta rage cunkoson ababen hawa ta mashigin ruwan, wata muhimmiyar hanyar samar da mai da iskar gas ta duniya tun bayan da aka fara yakin a ranar 28 ga watan Fabrairu. Isra'ila ta kai wasu hararen sama a kudancin Lebanon, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 12 cikin su har da mata da yara kanana, kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ta bayyana a yau Litinin. Isra'ila ta sha alwashin ci gaba da kaiwa kungiyar Hezbollah farmaki bayan da hararen na cikin dare ya kashe mutane 11 a yankin watan Far Ruman, kana wani hari na baya-baya ya yi sanadin mutuwar wani mai aikin ceto guda. To an saurari labaran ne daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. To madalla, a wannan Litinin an sake bude makarantun boko a kasar Kamaru bayan kammala dogon hutu da ake yi a ƙarshen zangon karatu na kowace shekara. To sai dai a wannan karo an koma karatun ne a cikin yanayi da malamai, dalibai da kuma iyaye ke nuna fargaba sanadiyar matsaloli na tsaro, musamman ma a yankunan da ke fama da yan aware da kuma wasu sassa da ke yankin arewa mai nisa. To ga dai rahoton da wakilin Mulruwan Shehu Usman ya aiko mana daga birnin Garwa.
2: Yadda aka bude zangon karatu na bana a fadin kasar, sai dai akwai kalubale na matsalolin tsaro a wasu jahohi, kamar yadda wasu iyaye da suka sheda min na yadda komawar ta bana ta riske su.
3: Ga matsalolin rayuwa mugu-mugu, na talaka baya da hali sam-sam wurin mai da yayansu a makaranta. Tsaron ma babu san alankin ba min da ba za a koma makaranta ba, aka yankin Marwa duka.
4: Na garin Marwa, amma ta wasu dan kauyuka dan bayan gari haka. Sune dai aka rashin tsaro haka hare-hare da ake dan kawo.
2: Kamar a yankin Renon English, hukumomi sun kafa dokar taɓaci biyo bayan ikirarin yan aware na ƙara kai hare-hare akan makarantu a yankin. Janar Husaini Jibo shine hafsan shojoji dake kula da samar da tsaro a yankin, ya sheda min ta waya irin matakan da suka dauka.
5: Abin da ya danganci komawa makaranta, yan ta'adda sun yi barazana kuma sun ce za su dauki mako biyu suna gargadi ga iyaye, ga yaya, ga malaman makaranta kada kowa ya tafi makaranta. Sun sa bai haka kowane shekara ta takaice a nan Northwest idan watan September wata ne na babban gasara, na babban hatsari, dewa daga cikin malamin makaranta ba su dawo. Iyaye kuma ba wanda zai dauki hatsari ce zai dauki dan shi ya kai shi makaranta domin da san abin da zai faru ba. Mu muna nan kama daga muna taimakon su da duk wani matakin tsaro.
2: Haka a alardin arewa mai nisa, hukumomi sun sanar da rufe makarantu sama da 50 sakamakon karuwar sabbin hare-haren Boko Haram a wasu kananan hukumomi a jihar. Amadu Khalid, karamin Shinan ilimi a jihar.
6: Mun rufe makarantu sama da 53 saboda karuwar matsalan tsaro don tabbatar da tsaron lafiyar dalibai da malamai. Sannan dukkanin dalibai za mu kai su su inda muka san akwai ingantaccen tsaro su ci gaba da karatun su har zuwa lokacin da zaman lafiya zai dawo mu bude makarantu.
2: Ko wace illa karuwar rashin tsaron zai yi ga ilimin yaran? Dr. Mutari Hamisu malamin makaranta ne a Bamenda.
7: Dalibai gabaki ɗaya wanda suke zuwa makarantu domin gana shafan san ainihin tunanin su, kokolon su, psychologically suna samun rauni da wajen tunanin su da abubuwan da za su yi saboda tsoro. Na biyu kuma lokaci da aka kayyade cewa za a karantar da su ba sa samun wannan lokutan a karantar da su saboda karatun da ake ba su bai isa yadda za su iya rubuta jarabawa da sauran yara wanda su suke da tsaro su samu nasara su ci.
2: Sai dai mako daya kamin bude makarantun, ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asomo ya jagoranci taro da hafsoshin tsaron kasar don kara karfafa tsaro. Rilwan Shehu Usman, Garwa RFI.
0: To yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
8: Rayuwa ta.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. A wannan rana shirin ya leka jihar Kano dake arewacin Najeriya tare da mayar da hankali akan koken da mata manoma ke yi na fama da matsalar tsadar takin zamani. Abinda ke haifa musu cikas a harkokin noma, duk kuwa da cewa sun bayyana farin cikin su na samun albarkar damina a bana. Haka ma bayanai na cewa ana ci gaba da samun karuwar shigowar mata a harkar noma musamman a kasashe masu tasowa saboda albarkar da ke cikin ta. To sai dai rashin samun tallafi ya zama babban kalubale gare su. Ba sabon zance bane yadda mata musamman a yankunan karkara ke dukufa wajen yin noma domin samar da wadataccen abinci ga iyalansu da ma kasa baki daya tare da bunƙasa tattalin arziki, duk dai a kokarin su na samun saukin matsin rayuwa da bai bar kowa ba. Dangane da koken mata manoma kan batun tsadar takin zamani, shirin rayuwa ta ya tattauna da ɗaya daga cikin mata manoma daga Ciromawa ta jihar Kano Najeriya, Dinatu Dantala, sai kuma Malam Dayyabu Abubakar Inuwa, mataimakin shugabar Wofan a jihar Kano Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad ta haɗa mana wannan rahoto.
8: Rayuwa ta.
9: A zahiri mata suna taka muhimmiyar rawa a harkar noma, shuka, girbi, sarrafa amfanin gona har zuwa sayarwa. Bincike ya nuna da cewa mata na daga cikin muhimmai kuma jigo a harkar noma a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Amma duk da wannan gudunmawa, wasu mata manoma na fuskantar matsaloli daban-daban ga sana'ar ta su. Malama Safatu Bala ta bayyana wa filin rayuwa ta babban matsalar da take fuskanta.
10: Idan kana so kayi noma dole kana buƙatar a rima gurin noma. A wani lokacin ina da ita amma wani lokacin idan kana so ka irin karawa din nan dan abin ya fadada wannan ma shi ma kalubale ne.
9: Yayin da mata suka yi hubbasa suka fara aikin noma a jihar Kano, malama Indoma Tuta ce
11: a dube mu munan cikin kauye domin mata muna kokarin mu ga cewa mun yi noma domin mu rika tallafawa mazajen mu da iyalin mu musamman yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa. In so samu ne kina matsayin mace noma rabin eka tsadar rayuwa da ake ciki ya miki kadan. To amma kuma tunda baki da yadda zaki dole haka zaki bishi gidan lallaba. Roƙon da nake wa gwamnati su taimake mu kamar idan an tayi raba tallafi a rika yin yadda ta hannun zai rika zuwa ga mu talakawa.
9: Maryam Ahmadu ta bayyana cewa
10: to ni da shawara ta ga gwamnati muna so ta taimaka mana noma musamman tallafi da yake yawan zuwa. Wani lokacin abin da yake ba mu mamaki mu talaka da muke cikin lungu zamu ji an kawo abin ba wai ba za a kawo. Gwamnati tana iya kokarinta tana bayarwa amma gaskiya baya zuwa lungu musamman me dalili ba.
9: Akan wannan korafi RFI Hausa ta ji ta bakin mai unguwa Mato Iliya kan a ina giza ke sagar inda yace
12: amma masala abin da yake yanzu tunda abu ya koma siyasa wani abin yawanci mu masarauta sai ayi shi ma bamu sani ba kaman da faɗa haji yanzu harkar siyasa ta buƙata kuma masarauta. To kin ga misali idan an kawo na sama da mu ba su iya juya abun ba tunai mun muke na kasa kasa
0: RFI.
1: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahotan nan, yanzu sai zan tawarta da Dinatu Dantala Sanala ɗaya daga cikin manoma daga Ciromawa ta jihar Kano.
8: Gaskiya noma abu na mini wa Allah godiya domin muna samun ruwan sama sannan ma har da na eka duka muna samu. Sannan damuwar mu shine dai a misali in ma tallafin ne ba ma iya samu amma kuma mu dai muna da yi wa Allah godiya amma duk da kalubalen muna yi wa Allah godiya domin muna dan samun matsaloli akan taki.
13: A matsayin ki na mace yadda ake ganin mata ba kowa ke noma ba gashi kina noma. Wani irin kalubale kike fuskanta a harkar?
8: Eh gaskiya babban kalubalen dai wani zubin idan muka rasa taki yana da himmi yanka ai inda Allah ya bamu amma idan har muka samu irin tallafin muna dan jin dadi domin takin idan yazo hannun mu amfani yana kyau sosai. Sannan dan kalubalen da muke samu kuma musa irin dan kwari da shauran su in ba kudin magani to dan fa he kaga shinkafa tana lalacewa nan ba feshi sai kaga sai dai abun sai godiya.
13: Idan yanzu ina sauraron ki sai ina son da yi noma wata shawara zaki bani?
8: Eh to idan kin ce kina son ki yi noma sai in ce to kina da tanajin kuɗi a ajiye domin gaskiya an baka da isasshen kuɗi to gaskiya za a iya yin asara a cikin noma.
13: Sai ka yi tanadi dai?
8: Yawo he ka yi tanajin inda ka ga alamar zai ishe ka amma idan baka da kuɗi ka ga shine damuwar to dole za ka samu matsalar taki.
13: Kamar yanzu a noman shinkafa wanda suka yi sakawa ta ƙone wasu shawara zaki wasu?
8: Gaskiya idan za ka yi noma tunda mu nan ba mu cika samu ba muna da eka. Amma kaga a waɗanda suke noman fita waje ne dama shawara da za a ba waɗanda suke noma a fita waje wanda ruwa baya kaiwa to dama da zarar damuna ta faɗi mutum ya sai amfani. Idan zai ya shinkafa ya fada wuri domin idan ruwa ya kai masa lafiya lo inda ya fada wuri ba ruwan sama bai kai ba to zai asara.
13: Gwamnati ta karba tallafi na taki mata suna samu a wannan yankin?
8: Gaskiya da dai muna samu a yadda muka samu wofan da nada to da muna samu a wannan tallafi amma mu dai yanzu nan gaskiya mun dade mu da mu samu irin wannan tallafi. Kona da gwamnati gaskiya su rika duba mu talaka suna dan duba al'amuran mu na cikin yan kauye.
14: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
14: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
14: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
15: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: To tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Dayyabu Abubakar Inuwa mataimakin shugabar Wofan a jihar Kano Najeriya.
16: Wai alkhairai masu yawa idan mata suka shiga harkar noma duk harkokin da Wofan take na tallafawa matan nan da mazajen su ake hadawa. Yadda abin yake shine 80% mata ne 20% maza ne saboda a samu ayyukan da maza ne za su shigo su tallafa a haka ratio din yake.
13: Ta yaya matan karkara za su shiga cikin wannan tsari na tallafi na wofa musamman masu noma?
16: Yawa babba hanyar da ake bi mata su amfana ta hanya ta daya ita ce su kafa kungiya. Ya zama suna da kungiya dan ba ta aiki da ɗaiɗaikun mutane. Idan suka kafa kungiya ya zama na kuma ta same su akwai sana'ar da suke ba dan sun jiyo ta suka kafa kungiyar ba a'a dama suna yin wata sana'a wacce so ake yi a tallafe su ta habaka. Farko dai za ta zo ta tabbatar ta yi musu register. In ta yi musu register sai a hada 150 shine ake kira cluster. Don aka samu cluster da ta shafi mutum 150 to sai a yi musu tsarin da kowace za ta ajiye naira 300 a account dinsu ba ita za su kai a account dinsu za su ajiye na kungiya 300 bayan ta yi musu register. Abinda yasa kan tallafi zo ake yin haka bincike aka yi na ilimin halayyar mutanen idan abu babu ko kwaban su ba su san darajar sa shi yasa in gwamnati ta yi abubuwa sai a lalata. To idan aka zo da shaidar mutum 150 sun hada 300 kin ga za a samu 450 ita kuma sai ta ba su tallafin miliyan 1 da naira 50 ya zama 1.5 million to sai su diga juyawa.
13: Bayan tallafawa mata manoma a kungiyan ce sai kuma me?
16: Bayan kungiya akwai aikin da ya shafi tallafawa masu bukata ta musamman.
13: Wani sako za ka yi mana shirin?
16: Ina kira ga waɗanda suka amfana da tallafi din nan domin akalla waɗanda ta tallafawa sun kai miliyan 7 domin ta shafa fiye da shekara 30 tana yin wannan tallafi su rike shi hannu bibiyu kuma yadda aka taimake su su taimaki wasu ta yadda amfanin zai zama yana da yawa
1: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Malam Dayyabu Abubakar Inuwa mataimakin shugabar Wofan dake jihar Kano Najeriya
17: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0
1: Masu saurare wani hali ake ciki dangane da batun tsadar takin noma a yankunan ku wani kira za ku yi wa hukumomi dangane da wannan batu sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: To gaida Zainab Ibrahim da wannan dawainiya.
15: RFI.
0: To sai kuma shirin mu na nishadi.

0: to madalla gaida Rukayya baka bara da wannan dawainiya
1: RFI
0: sai kuma shirmu na ra'ayoyin ku masu sauraron mu
2: mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai assalamu alaikum barka da warhaka kuma barkamu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi Ofishin mai binciken kudi na tarayyar Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji da ke tabbatar da cewa an raba wa iyalai marasa galihu naira biliyan 33 da miliyan 290 a matsayin tallafi ga marasa galihu kamar yadda ta yi ikirari a shekarar 2023. Rahoton na mai bincike ya ce an raba waɗannan kuɗaɗe ne ta yanar gizo amma ba tare da cikakkun bayanai da ke nuna waɗanda suka amfana da tallafin ba. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da saƙon Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Dama ai ba za su faɗi gaskiya ba saboda ƙasarmu ɗin ne haka. Sai a faɗi abu kamar za a iya badawa amma sai ka ji shiru. Ina aka kai kudin da aka ce za a tallafa wa marasa ƙarfi? Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin ƙasa. Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri tare da Alhaji Muktar mai shago da wakin basa. Irin wannan labaran rabon kason kudi mu mutanen karkara ba mu san da ire-iren waɗannan dalar ba da wasu suke kwasa mu ba a san da mu ba sai idan ana neman kuriyar mu. Fatanmu dai Allah ya zaba mana adalan shugabanni a Najeriya. Comrade Umra Bunu Abadan tare da Umar Ari Bade Abadan daga birnin Mawo a ƙasar Chadi. Ai wannan tallafi ko daga Abuja ba zai fita ba. Ballantana ya kai gari irin su yanki na ƙaramar hukumar Abadan. Allah dai ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari waɗanda suke jin tausayinmu. Amin. Saƙon ɗan Najeriya kuwa cewa yake mu dai 'yan Najeriya ba mu da labari. Sanusi Badatai da Magara kawai dai a je harka wai an cuci na ƙauye domin ire-iren waɗannan babakeren da kuma yin kwanciyar magirbi da dukiyar al'umma ba ya taɓa misaltuwa saboda wata shari'a kawai sai a kiyama. Hakika ofishin mai binciken kuɗi na tarayyar Najeriya wannan kalamai nasa bai zo mana da mamaki ba. Dama gaskiya guda ce ita ko ƙarya fura take ba ta yaya. To masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya dama da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347663561. Bari mu je ga ra'ayin malami na gaba. Imran Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugu a ƙasar Burkina Faso. Idan gwamnatin Najeriya tana son bayyana waɗanda ta bai wa tallafi a cikin al'umma kuɗi sama da biliyan 30 to ta jero sunayen wannan mutane kuma a binciko a gano su. Sadiq Garba Abdul Lecturer ai dama ba abinda suka iya kamar ƙarya, hukumomin bogi, yaudara, ha'intar marasa galihu, badakalar kuɗin tallafi da dai sauransu. Allah ya kawo Najeriya ɗauki. Sai saƙon Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan tallafi bai iso a gare ni ba kuma bai isa inda ya dace ba sai dai mu ji labari ana ba da tallafi a rediyo. Abdulsalam Nasiru Naija ƙasata sun wawure su. Awal Ahmad sun raba wa kansu da 'ya'yansu. Allah ya kyauta mana. Abdulrahman Kabiru AK ai da yake kowa zai mutu rayuwa ce an yi wasu kafin su kuma sun tafi. Hassan Lafiya Fataskun ga saƙonka na yanda kake cewa gaskiya matsalar daga gwamnatin tarayya ne don wannan tallafin sai an ce an ware kaza amma kullun shiru kake ji ba isa ga talakar ƙasa ta gaba ɗaya. Ahmed Muhammad mai silba kasuwar Duku ai ba su da hujjar da za su bayar a wannan mako don kudade illa su azurta kansu da iyalansu amma mu kan talakan Najeriya ba abin da ya gani illa wahalar tsadar rayuwa yayin da suke ikirarin Najeriya ta samu ci gaba Allah da ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari Yunusa Tanko Banin Baka gaskiya ta bayyana gwamnati ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji dake tabbatar da cewa ta raba wa iyale marasa galihu sama da naira biliyan 33 dama daga kin gaskiya sai bata Masu sauraro a nan zamu ja labulan shirin namu ne tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Hassan Alhassan dan mutan Suleja da ya tabbatar da ingancin shirin ne Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba bi salam